0: tinutukoy ko dito yung pong sa ano, yung sa station commander pati sa deputy.
1: Bullseye!
0: Pero yung sa apat na involved, na mabanggit na mga pangalan ng mga nakaraan pa, di ba? So yun talaga, makakasuna at makakasuan, lumabas na yung pangalan nilang apat eh. Nakita ko yun, yung papel na yun, yung mga dokumento na hawak po ng NBI na nakaschedule noong nakaraan, nakaabang tayo doon sa fiscal's office. Kapal nun, dala ng NBI. So sinabmit nila yon doon po sa fiscal's office. Kita natin yung mga pangalan, meron nga doon lima na dyan doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyam na pulis. Ano po, yung pong takasuhan ng NBI, hindi lang na ituloy. Mabigat eh. Murder, attempted murder, at yung sa protection ng bata. Kasi di ba may video na kumalat at umiiyak yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun. So, depende pa kung ano yung resulta doon po sa pagpapile ng kaso na yon para naman doon sa dalawang opisyal. Kung ano yung kasunod na hakbang ng CTPNP. At kung kung mapapatunayan na wala sa limang jandos, yung pong station commander, yung pong deputy officer, gagawa naman ng hakbang si Colonel para po makabalik serbisyo na uli yung pong dalawang opisyal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala pa eh. Wala pang pangalan yung pong limang jandos na
1: eh. Bullseye! Bullseye!
0: Na-update lang ho natin yun. Yung pong kaso doon po sa Irrawan shooting incident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yung tawag talaga natin ay ito pong reassignment / additional duty designation ng mga opisyal ng stasyon. Ha? Police station dito po sa Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandito yung mga pangalan at rank. Basahin ko na lang ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Relieve. Tapos yung reassignment nila. Unahin natin, ito pong nagulat din tayo dito eh. Sa reassignment na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So yung pong Police Station 1 na pinamumunuan ni Police Major Noel Manalo nitong nakaraan, wala na siya. Hindi na siya yung station commander ng PS1. Hindi na si Police Major Noel Manalo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Sir Maning, si Sir Noel Manalo po ngayon ay mag-uopisina, re-report po sa opisina ni CD, ni Colonel De Leon, doon muna sa Tandikan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Si Police Captain Cyrus Ezra Taliman, na galing po ng Police Station 5. O, dyan sa Station 5, hindi na si, ano ha, si Police Captain Taliman. Wala na rin siya dyan sa Station 5.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siya na ngayon ang bagong station commander ng PS1.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bago na yung pong station commander ng PS1.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Police Captain Cyrus Ezra Taliman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Police Captain John Basa naman ng CPDEU. Wala na, hindi na siya yung pinuno ng CPDEU.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, siya ngayon ay nasa Station 5 na. Siya ng Station Commander ng Station 5. Pinalitan niya po si Police Captain Taliman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Si Police Captain, si Police Lieutenant Victor Lubido.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ito Station Commander eh. Deputy ito. Oo. Siya lang yung deputy na napasama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Police Lieutenant Victor Lubido ng Station 1. Wala na siya ngayon sa PS1. Siya ay magre-report na ngayon sa opisina ni Colonel De Leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Police Master Sergeant Joel Kianson ng CMFC.

0: na kay Colonel De Leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Yung police captain Robert Dagala ng Station 5. Report din siya doon sa opisina ni Colonel De Leon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And then yung mga balasahan na nangyari po sa mga estasyon ng PNP dito po sa atin sa Puerto Princesa City Police Office.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga pangalan, no? Layunin daw nito ay makita kung saan mas epektibo yung pong mga opisyal ng PNP na ito. Saan mas mag-improve pa yung kanila pong kakayanan bilang pulis. Kasi ang gusto kong mangyari ni Colonel De Leon,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malakihan na mga drug operation yung pong gagawin. At sinimula na nga ito ng PS2 ng CPDE yun nung nakaraan. Okay? Yan ang sabi ni Colonel kanina. Oh. Malakihan na mga operasyon laban sa illegal na droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong gustong makita ni Colonel De Leon. Kasi alam naman natin sa puerto, laganap na po ang illegal na droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang hindi kontento ho si Colonel doon sa mga maliit na mga lakad, yung mga pa-isa, dalawang sachet.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung halaga ay 1,500, 500, ayaw ni Colonel yata yung ganyan ah.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arohoy! Paano tayo makapahinga niyan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod-sunod na naman ang mga operation. Wala bang pa pwedeng makasama natin sa ibang media?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di, okay lang yan. Ano yan? Advocacy yan natin yan. Dedikasyon natin yan. Sumama sa mga ganyang mga laban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matagal na tayong media eh. Pero sumama ako nung naging barangay official na tayo. Oh, ingat mga pogi ha, ng mga kapurok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Simula nung naging kagawad ho tayo ng bangkaw-bangkaw, dito na ako sumama. So, 3 taon na rin mga operasyon ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi dati talagang ano lang eh, babalita lang ako. Tapos public service, tutulong lang ako sa ating mga kababayan. Doon lang umikot yung ano natin eh, yung pong trabaho natin bilang media.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, simula 2007... naging media tayo, report lang, balita, tulong sa ating mga kababayan, yung mga nangangailangan, ganun lang ang gawa natin. Pero nung naging kagawad na ho tayo ng barangay bangkaw-bangkaw, sabi ng mga kabarangay ko, kagawad, grabe na, laganap na talaga dito sa barangay natin. Tulungan mo naman, ikaw yung nakikita namin na po pwedeng lumaban para sugpuin ng illegal na droga. Dami yung nag-request sa akin noon, kaya talagang hinarap din natin itong trabaho na ito. So, sinamahan natin ito, at habang nandyan tayo, talagang tututukan natin ito. At in fairness naman, talagang nag-deliver din tayo noong 2025, di ba? Sa 66 na barangay, bangkaw-bangkaw ang pinakamaraming operation, pinakamaraming nahuli. Yun nga lang, hindi karamihan mga taga-bangkaw-bangkaw galing labas. Kasi ang ginawa ko, kinausap po rin po yung ibang mga PNP na kung po pwede, kausapin nila yung mga, yung iba, yung mga involved din, na kung po pwede, tulungan na lang nila tayo doon sa laban na ito. Ganun na ginawa. Naging kakampi yung iba ng PNP. Sabi, baka po pwedeng makipag-transact doon sa mga kakilala mo rin na involved sa illegal na droga. Dito yung transaksyon sa bangkaw-bangkaw. Ganun na ginawa. Kaya maraming nahuli galing sa ibang barangay na doon ang transaction point sa bangkaw-bangkaw. Kaya 2025, taas na tayong humarap sa mga kabarangay natin na talagang nag-deliver, nagtrabaho tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ngayon naman si Colonel ang gusto niyang mangyari, malaki ang mga operasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, yung nakaraan sa barangay Santa Monica, ang lalaki nun, bulto-bulto yun. 4 na sachet. Kasi may isang maliit na nabili, pero yung 4 na yon, pag yon buo-buo pa eh. Pag pinino yon, dinurog yon, tapos ang tawag doon, tinarya sa kanila, sa term nila, tinakal-takal nila, yung 4 na yon, naku, Baka abutin pa ng 50 na sa siya yun. Tapos mapapakalat pa yun sa buong Puerto. Aro.

0: Mabuti na lang na-apprehend ka agad. Aludo tayo doon sa PS2 at sa CPDEU sa kanilang operasyon nung nakaraan. At masusundan pa yan. So doon sa mga followers natin na nandyan sa mundo na yan, pwede nyo nang iwasan. Kasi may kasunod pa nga. Sabi ko nga may kasunod pa na operasyon. Binabanggit ko na kaagad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. 8:11 ng umaga.
1: Bullseye!

0: Yung pinag-uusapan natin kanina, oh, yung pong sa Center Island. Dito yung reaction nila, oh. Arohoy, grabe bon, 446 reaction na kaagad. O comment doon sa post natin, oh. Grabe dami nag-comment. Tignan ninyo sa page ng XFM Palawan, oh. Iniram natin yung picture niya, ano, ha? Ay, bon, hindi mo nalagay yung picture niya, yung ano niya. Yung pangalan niya. Doon sa pinaghiraman natin. Ayun pala, nandun. Humingi na opinion. No? Ilagay mo lang sa baba, si Russell Makula. Thank you, Russell Makula Rano. Na matapang na ng post. Doon po sa Center Island. Grabe yung reaction. Ang dami. Manager, 446 comment, oh. Bullseye! Bullseye! Tignan mo, ha? Bawasan ko. Hindi, oh. Yung mga comment nila dito. Bullseye! Di naman tumatakbo ang Center Island na yan. Yung mga motorista ang dapat nasisihin. Di sila tumitingin ng maayos sa kalsada. Di rin makapokus sa pagmamaneho sila ang dapat natanggalin sa kalsada. O kayo pala yung mga tanga dapat daw tanggalin, mga motorista. Sa kalsada, sana sila mapunta. Bullseye! Bullseye! Ay, motorista, para sa kalsada. Bullseye! Bullseye! Ay, magpokus lang sa daan. Pero kung tatanggalin mo yung motorista sa kalsada, wala na. Wala na ang silbi yung kalsada pag wala ng motorista. Bullseye! Bullseye! Di, biro lang. Kay Carlo Cuesta III. Bullseye! Bullseye! Alben Montero, alam naman natin merong Center Island dyan. Bakit sisihin yan? Bullseye! Bullseye! Sabi ni, ano, ni Kiatax, Eustacio Pereira, ang pangit kasi tignan pag sa gilid ng kalsada yung Center Island. Bullseye! Bullseye! Hindi na Center Island yun pagka sa gilid. Pambira kaya tax. Bullseye! Bullseye! Tagal na yan dyan. Baguhin siguro yung dumaan. Bullseye! Bullseye! Nakalagay para sa safety ho ng mga estudyante bilang isang driver. Kung normal ang pag-iisip habang nagda-drive, di yan masasagi. Pero kung nakainom, nagsiselfone, nagmamaneho, malamang masasagi niya yan. Ang ibang driver, kaskasero kasi. Bullseye! Bullseye! Tigilan ang pagse-cellphone o pagda-drive ng nakainom. Bullseye! Bullseye! Or mas maganda, be responsible driver. Given na yan, nandyan yung bagay na yan. Common sense naman. Hindi gumagalaw yan. Nasa driver na lang yan. Bullseye! Bullseye! Sabi ni Ralph Alvarez, very bright idea talaga yan. Saludo sa mga nakaisip. Sana last project nyo na yan. Bullseye! Bullseye! Grabe ka naman, Ralph. Last project na rin. Bullseye! Bullseye! Dapat po sana overpass na lang dyan. O, sabi ni Rihanna Camaso. Bullseye! Yes, napakahusay nga ng nakaisip niyan. Dapat po sana bago i-improve ang plano, magtanong muna sa nakararami. Bullseye! Bullseye! Focus sa pagdadrive, di yung sa iba nakatingin. Bullseye! Bullseye! Ted Cacho, isisi pa sa Center Island yung pagiging kamote. Bullseye! Bullseye! Ano rin pala, no? Hati rin talaga yung opinion. Merong okay, merong hindi okay. Merong okay lang na nandyan, merong ayaw. Bullseye! Bullseye! Center Island na mag-adjust. Kung sapat lang ang takbo, safe naman. Paano pala yung mga nabubundol dahil sa bilis ng pagpapatakbo? Bullseye! Bullseye! Okay. Sabi ni Lady Tenebroso, okay naman po yan, safe ang mga bata na tatawid. Safe rin sa motorista na hindi magkakasalubungan kung may mag-overtake. Tawiran kasi na mga estudyante yan. Hindi dapat mabilis ang takbo. Ganyan ang highway sa city sa Singapore, Brunei, Malaysia. May island na may mga halaman. Kailangan lang talaga masanay ang motorista ang mag-iingat. Huwag magpapaharurot. Hindi kasalanan ng Center Island. Nasa driver yan kung mag-iingat siyang mag-drive. Bullseye! Bullseye! No, yan, ha? Sabi ni Robert naman, ang gawin, dahan-dahan lang, may school kasi dyan. Bullseye! Bullseye! Dapat lagyan ng tanim at may ilaw sa gabi para natatanaw agad sa malayo pa lang. Sabi ni... Bullseye! Bullseye! Ni Von Elmerson. Sabi ni Juan Biray, ayusin lang po yung mga warning sign Kapag po kasi hindi taga dito, medyo hindi mapansin. Plus may kadiliman sa lugar.
1: Bullseye!
0: Yun, nakita na natin, madilim din talaga. Pero pag nalagyan siguro ng streetlight yan sa gitna, sa Center Island mismo, makakatulong. Tapos merong reflectorized mga early warning device.
1: Bullseye!
0: Diba? Pampasikip lang yan dyan, sabi ni Bo.
1: Bullseye!
0: Okay naman po yan, long-term solution para sa long-term solution sa nang footbridge kung safety ang pag-uusapan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lagyan po ng tamang reflector o signages yung malayo pa, madaling makita na bang motorista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dami reaction nila dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mamaya naman. Magko-commercial muna ako, ha? Mabalik din tayo kaagad.
1: Bullseye!
2: XFM. Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Urban Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Sister Pain.
4: Kasi Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Cellphone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Cellphone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Cellphone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Cellphone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Cellphone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Cellphone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Cellphone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Cellphone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Cellphone Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Cellphone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you.
5: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
18: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
21: XFM.
22: Sister Pain.
23: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Supple Plus Gold.
31: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
29: Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko raw ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Campaign na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santo Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santo Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminoria.
3: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
30: XFM.
25: XFM.
6: Mga katropa,

0: Bullseye.
1: God Gerald po sa Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, balik tayo.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Usapan natin yung pung lechon na inorder doon po sa Barangay Los Biminda.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Nag-viral po noong nakaraan ito hong lechon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ano bang ayaw ng lechon? Talagang gusto lahat lechon, di ba? Lalo na pagkahandaan. Pilipino eh.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Lechon. Umorder ng lechon. Yung inorder na lechon. Ganito. May picture ba tayo dyan, Bon? Ganitong lechon ng inorder. Yung dumating, ganito.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Pwede yun, di ba? Yung ganun. Masarap at malutong na lechon ng inorder. Katakam-takam.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Pambirang dumating na lechon. Kulubot.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, may bawas pa yung tagiliran.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, tapos, parang sunog pa yung labas. Hilaw naman ang loob, madugo pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang baka, sinong madidismayan yan? Sinong matutuwa pagka ganun yung litsyo na inorder mo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hilaw na, sunog pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makakamura nga talaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So yung litsyo na ito na inorder, hilaw na, sunog pa. Yung pumbayad, dismayado nang matanggap niya po itong litsyo na nagkakahalaga ng 13,500 pesos.
0: Bullseye!
1: Dito sa post, ano po, ang sabi dito ay, basahin ko muna, ito yung pinagmulan eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Akala namin nakamura kami.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makakamura pala. Ayan ang lechon, tignan nyo, aroy!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pambira, walang laman loob. Sabihin ko, walang laman. May palaman dapat yan eh. Mayroong saging, mayroong lalagay na dahon ng sampalok, tapos sibuyas dahon, yun mga ilalagay sa loob niyan, sangkap.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero ilan lang, oh, nilagyan niyo sana ng saging. Yung saging pang palubo yan. Pero yung talagang pampalasa dyan nilalagay, dahon ng sampalok.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ako, kaya ko alam, eh, siyempre, doon ako nakatira, malapit sa lechonan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, di ba, sabi dito, akala namin nakamura kami, makakamura pala.
0: Bullseye!
1: Story time. Sabi, ang usapan, alas 12 ng tangali, ihahatid sa venue dahil 1 p.m. Ha? 1 p.m. ang start namin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maaga pa kukunin doon ang mga bituka para maluto namin pang dinuguan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Akala namin okay na ang lahat. Wala nang problema.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Planchado na. Not until 6 a.m. Pinapunta ko si Gab para kunin ang mga bituka.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagulat ako. Tumawag siya. Kasi isasabay na daw hatid yung lechon. So ako, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagulat siya eh. Yung lechon, pati yung pong mga laman loob, yung mga bituka, isasabay na lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi ni ma'am, ha? Ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit ang aga? Ang usapan, alas 12 ng tanghali pa yan ihahatid sa venue.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito na, nag-umpisa ng stress namin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Eh kasi daw, hindi pwedeng stay doon. Baka makita ng apo niya at hindi na naman tumigil ka kaiyak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Iyak pala yung apo. Wala na kami nagawa. Pinahatid ko na lang.
0: Bullseye!
1: Pagkahatid po sa bahay, dinukot ko yung balat sa likod, hindi maluto!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sinabihan ko pa ngayon naghatid, ang aga naman po masyado. Ang usapan po, alas 12 ng tanghali nyo po ihatid sa venue.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Same reason, kasi daw baka makita ng apo. Hingang malalim. Binayaran namin. Hindi kami mapalagay. Sinilip nila, sabi sa akin, parang hilaw pa. Kaya, tinex ko yung naglitsyon. Sabi, di naman siguro kasi 2 a.m. pa lang, nakadangdang na. 2 a.m.? Alas 2 ng madaling araw?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sobrang kaaga. Tapos nakasmile na emoji.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Merong pawis. Yung emoji na ganun, di ba? Sige na lang, hinayaan na lang namin kasi ang dami pa naming aasikasuhin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Basa ko po yung post dito nung po nagreklamo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Po naglabas ng saloobin sa Facebook. So pagdating sa venue, pag-open namin, tada! Kasama po yun na yung tada.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ang bumungad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sunog outside but hilaw in the inside. Ang dami pang balahibo ng buntot at ulo. Tapos yung bandang kyan, may bawas pa. Pambihira, may bawas pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May picture naman, kayo naruhumusga. Sabi dito, close open parenthesis, kayo na po ang humusga sa mga picture.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tinex ko talaga yung naglechon pero wala siyang reply. Ha? Naghihintay pa sana ako ng reply para sa remedyo o kahit pasensya na lang sana kasi pinakita naman sa kanila yung itsura ng lechon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala lang. Post ko lang para mabwisit din kayo. Char! Ha ha ha!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Move on na lang po sana kami. Kaso, unacceptable talaga eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe po talaga yung ginawa nyo sa amin. Yung stress na kahit pasensya, wala man lang kaming natanggap.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ilang buwan po namin na pinag-ipunan at pinagandaan yung pong 7th birthday ng anak namin tapos yung lechong baboy, binaboy nyo lang? Never again! Good luck po. Good luck po sa next customer nyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan yung may scrap. May bawas pa yung gilid, di ba? Binawasan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi binawasan yan ng iba mga maniglitsyon talaga. Meron talaga, may mga ganun mga litsyonan na binabawasan. Lumo ang tawag doon. First class na laman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alam mo yun? Yung lumo, aroy, pagka nilutom, inadubo mo yun. Tapos, pinalangis mo ng konti. Aroy, wag mo rang, wag lang masyadong, kasi, yun eh. Malasa talaga yung pag-juicy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Laman sa sinuglaw the best. Oo naman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan talaga sa lumo. Pinakamalasa yun na laman ng baboy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan po yung caption doon po sa picture na makikita nyo yung pong, aroy, grabe ka lang mo, kurtina. Yung balat. Tingnan mo, parantela na nakatabon doon sa lechon, sa baboy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung tagiliran, may butas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang dami pang balahibo sa ulo, pati na rin sa puwet banda, sa paa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos, hindi siya pula. Pait papunta na sa itim eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sunog yung balat pero hindi malutong, kulubot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ba yan? Tapos binuksan naman sa loob. Aba, pambihira. Yung mga buto, yung ibang mga laman, mayroon pang dugo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Medium rare, di ba? Doon sa rare na ba? Medium rare.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May katas-katas pa. Paano mo kakainin yan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala naman tayo sa ibang bansa eh. Doon yung mga foreigner doon, makatas-katas pa doon. Madugo-dugo, walang problema sa kanila. Masarap sa lasa nila yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sa atin eh, hindi man, di ba? Ibang lasa niya pagka ganyan. Masusuka ka niyan. Ay, walang sa iba, pero yung karamihan, ang gusto sa atin, Pilipino, luto talaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ba niluto? Ngayon, pinuntahan po namin yung pong barangay Luz Bibinda. Kasama ko si Katropang Toto.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hinahanap natin yung pong pinag-orderan nung pong nag-post.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nahanap natin si Ma'am Jane.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Ma'am Jane, yung nakausap nung pong sakto talaga nung pagdating at pagdating namin doon, yun talaga yung nababaan namin, yun, sakto rin na nandun si Ma'am Jane.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun kagad yung nakausap namin. Nagpaliwanag 11 minutes yung pong pag-uusap namin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, mahabang paliwanagan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi pa nga ni Ma'am Jenny, dapat sana kinausap na lang daw siya bago na i-post daw yung picture. O kaya binalik sa kanya yung leksyon, babayaran niya, babalik niya naman daw yung pera.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon sa nag-post, Ma'am, sana daw dinaanan niyo siya. Binalik niyo yung leksyon, babalik niya naman daw yung pera.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan talaga yung ano rin, medyo may diin doon sa paliwanag ni Ma'am. Oh, na, bakit? I-post man kagad, dapat sana dinaanan ako. Pinuntahan ako dito. Oh, tapos binalik sana yung leksyon. Babalik ko rin naman yung pera yung pinambayad eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Ito yung paliwanag. Ha? Ito yung paliwanag. Si Ted kanina, okay, ngayon din ha. Ted, kasi gusto rin natin malaman paano ba yung pagluto. Meron kaming hinahanap dyan sa Los Biminda.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Meron kaming hinahanap na tao dyan sa Los Biminda. Hindi pa namin makita-kita eh. Pero ito muna, panoorin nyo muna, pakinggan nyo muna ito pong paliwanag nung pong inorderan ng lechon ng resulta ganito. Ilaw na sunog. Si Ma'am J, no? Nagpaliwanag. 11 minutes. Pakinggan natin.
2: Nasa Barangay Los Biminda ho tayo dito. Kaugnay ho ito doon sa naipost na isang lechon. Mukhang sunog sa labas, hilaw sa loob. Si Ma'am Jane, siya yata yung kausap noon, ipapaliwanag niya yung kanyang side kung ano yung nangyari doon no, sa lechon na yun. Ma'am Jane, magandang hapon po.
3: Magandang hapon din po.
2: Okay. Kayo ma'am yung kausap noong pong customer?
3: Opo.
2: Okay. Ano ba nangyari ma'am? Paano nagsimula
3: kasi
2: yung
3: kwento? Kasi ganito yun. Ang kapitbahay ko, naghanap siya ng buyer sa baboy kasi nga, nagpahanap ako ng buyer kasi bibinta ko.
2: Oo.
3: So sabi niya sa akin, hanapan kita, pero meron ako naalaman ng kaibigan ko naghahanap ng lechon.
2: Mm-hmm.
3: So ngayon, sabi ko naman dito, meron ka bang alam na marunong maglechon?
2: Mm.
3: So ngayon, pumunta dito, sabi niya marunong daw siya maglechon. So ngayon, nagtiwala naman ako dahil sabi marunong maglechon eh.
2: Taga dito rin sa ano, Los B.
3: Taga doon sa banda o sa side dito sa Los B.
2: Eh, paano mo na-discover yung tao na yun na nagpresenta sa'yo ng marunong
3: maglechon? Sabi ng kapatid ko, exoder niya yun, marunong daw maglechon, ganyan, ganyan. Kasi sabi ko, sige, di natulog ako. Pagkagising ko ng umaga, sabi nila, oh, luto na. Sabi niya, luto na daw.
2: Sa madaling salita, nakausap mo muna siya, yung maniglechon na yun, nag-okay ka na.
3: Oo, kasi sabi ko nung gabi pa, sabi ko, marunong ba kayo maglechon? Sigurado kayo, baka mapahiya tayo. Sabi kong gano'n. Sabi niya, oh, marunong naman. Okay lang daw.
2: Magkanong, ano ma'am, magkanong order sa'yo ng lechon?
3: Ano? Oh, bali 30,000 po yun.
2: 30,000? Kasama na yung baboy?
3: Kasama na po yung bituka.
2: 13?
3: 13,000.
2: Okay, 13,000 po.
3: Tapos, sabi nila na binawasan daw. Wala namang binawas doon. Actually, yung buong baboy, pinabiak ko lang ng ganito. Bali yung sa ribs ba?
2: Oo.
3: So binabiak ko, sabi ko, ganyanin ninyo, tapos buhusan nyo ng mainit na tubig para madaling maluto.
2: Okay.
3: Tapos sabi ko, yung may hinihiwa na ako dito na ingredients, ilagay nyo lang po sa loob ng tiyan. Hindi ko lang din po alam.
2: Hindi, parang party ka na rin doon ng paglilitsyon kasi ikaw nagbigay ng idea kung paano litsyonin.
3: Hindi, kasi na
2: ingredients.
3: Kasi sinabi ko na lang din sa kanila na ganyanin nyo na lang. Sabi ko, pagkatapos niya, natulog na ako. To sabi ko, ayusin ninyo, sabi ko, kasi baka mamaya mapahiya tayo. O di ngayon, di umalis na ako. Pagka umaga na, nandun na eh, nakaluto na, na ano na, hindi ko naman din kasi, hindi ko naman alam kung naluto na, kung anong nangyari. Kasi, ano, hindi naman ako marunong maglitsyon.
2: Basta sa'yo,
3: basta pinaluto ko at nagbabayad ako.
2: Basta sa'yo may lumapit na customer, naghahanap ng baboy at kailangan ilitsyon yun. So ikaw naman, sabi mo may alam ka. Tapos meron ka ng kausap. Yung kausap mo, may tiwala ka doon.
3: Nagtiwala naman ako, hindi ko naman alam na hindi pala siya marunong magluto.
2: Pero kilala mo ba yun? Hindi.
3: Nakilala ko lang sila sa mandaling panahon lang dito. Ilang araw, ilang buwan pa lang ako nandito.
2: Sino yun yung kausap mo? Anong pangalan?
3: Si Joseph.
2: Joseph? Lagi rin dito?
3: Hindi.
2: Anong trabaho nun?
3: Nasa bukid.
2: Maniglitsyon?
3: Hindi.
2: anong natrabaho niya sa
3: bukid? Nagtatanim ng mga kung ano-ano, tulad ng saging, ganyan. Pero hindi pa ako nakarating sa kanila eh.
2: Oo. Bali, ang trabaho niya talaga, ano lang, yung mga pananimba.
3: Pero tinanong po sila kasi nagtatrabaho sila dito. Nagpahukay kasi ako dyan ng safety tank.
2: Doon kay Joseph.
3: Tinanong ko lang sila kung marunong silang maglitsyon. Sabi nila, sandali lang naman daw. Tapos, ang naano ko lang, kay kusana sa may nag-post niyan, na nakabili ng lechon, sana nung the time na yun na actually, na may reklamo man sana siya, sana hinatid na lang niya dito.
2: Sa'yo, dito?
3: Oo, kasi ibabalik ko naman sa kanya yung pere eh. Para hindi lang niya maiigan yan. Para naman tayong ano eh.
2: Ay, na-post niya na.
3: Ngay. Eh, sabi ko, sabi nga sa akin nung kapitbahay, hala day, pinost niya po yung madam dito yung ano, yung lechon na nabili niya.
2: Mm-hmm.
3: Di sabi ko naman, ayan, ano mapapagagawa natin, inapos na yan.
2: Di ba, balikan natin yung, di ba, pagising mo ng umaga, luto na yung lechon.
3: Oh, luto na daw.
2: Anong oras ka nagising noon?
3: Alas 5.
2: Alas 5 ng madaling araw, yung lechon kailangan alas 12.
3: O, kaya nga. Eh, sabi, ganito kasi yung nangyari. Pinalitson ko sa island ng gabi, sabi ko, linisan na yung lechon ninyo. Kasi nga, hindi yan pwede na makita sa apo ko dito. Kasi nung the time nga siya nag-ihaw kami dito ng baboy, yung bata natataranta, natatakot takot sa dugo. Takot siya sa dugo, takot siya sa litsyon na sa baboy naging kinakatay. E di sabi ko, kung luto na yan, di ipadala na natin yan. Pero sigurado kayong luto na yan, sabi ko. E sabi nila, oo, kami pa magdi-deliver, ayun.
2: Di ba pag-isip mo, sabi mo, nakita mo, luto na. Oh. Nakita mo, naluto na.
3: Oo, luto na daw. Sabi ko, luto na ba yun? Luto na po yan.
2: Ah, nagtanong ka lang. Pero tinignan mo ba?
3: Tinignan ko. Pero mali ko ba kasi kung saan naluluto yan? kasi ang alam ko, kumain lang yan eh.
2: hindi, pero makikita naman natin eh. Nung nakita mo yun, pakiramdam mo, luto na.
3: Oo, luto naman siya. Pero yung ano, yung...
2: Yun na yung tsura niya, yung nakapost sa Facebook.
3: Hindi,
2: yung
3: kulubot. Hindi man siya ganyan nagkulubot nung ano, binalot na siya. Hindi man siya nagkaganyan yung binalot siya eh.
2: Oo.
3: Mainit pa siya nung binalot, so hindi siya nagkaganyan.
2: No, kaya lang, na-surprise siya.
3: Siguro, kasi nabalot na siya.
2: Lumamig na.
3: Ay, kaya nagkaganon.
2: Dapat nilitsyon ng mga alas 6 ng umaga o alas 8, kasi alas 12 pa naman kailangan.
3: Eh, di ba umulan?
2: Wala, umulan
3: yun eh. Umulan yun nandito. Siguro, nung pag-ulan, siguro naanuhan ng tubig o ano, di ko alam. Kasi nandito lang ako sa loob eh. So ngayon, di...
2: Tadi, anong pag-uusap nyo nung nagpalitsyon?
3: Hindi, nung nag-comment na ako sa kanya nung ano, nagsabi siya sa akin na, ma'am, hilaw po. Sabi ko, ang alam ko, luto na. Pero... So ano ngayon, sabi ko, ano ang nagiging ano mo, ano ang decision mo, sabi ko.
2: Ang sabi niya.
3: Tapos yun lang, sinabi niya sa akin na ano, tapos doon na siya nagre-reply, doon sa kabila. So tinanong ko yung kaibigan ko.
2: Wala kayo nag-usap na ano to?
3: Wala. Tapos sabi ng kaibigan ko, baka ano ang reklamo niya, ano bang problema, ibabalik ba niya o ano to? Sabi niya, gagawaan daw niya lang ng paraan. Kaya hindi na ako nagko-comment kasi doon na siya nagko-comment kasi sinasabi din niya sa akin simula umaga, hapon, nagko-comment siya sa akin. Sabi ko, anong problema? Okay lang naman sa akin kung ibalik. Kasi wala naman
2: yun,
3: siya eh.
2: Hindi na mabalik yun kasi nakain naman.
3: Kaya nga. Nung una sana, binalik niya, na lang nila. Para
2: niya.
3: Ano, kung anong problema, okay lang naman sa akin. Total, may motor naman sana sila. Sana, dinala na lang nila dito. At ibalik ko naman yun sana yung pera eh. Wala namang problema yun. Kaya nga, sabi ko sa kanya, nung the time na nagpupost na siya, na hindi pa man siguro nila nagalaw, kung gibalik niya, okay lang naman sana. Pero ngayon, nandyan na yun sa post na yan. Okay lang naman, alam ko may mali din ako. Pero sana, next time, bago sila mag-post, dapat kausapin nila muna ako ng personal. Kasi nang punta pala sila dyan, naghatid pala sila ng baboy dyan sa kapitbahay ko, sana pindinaanan nila ako dito bago nila pinos yan. Kasi pangit naman din na ano, ako, baguhan lang ako dito, wala rin akong kakilala. So, hindi ko rin alam. Eh, malay ko ba doon sa taon yun, hindi pala siya marunong maglitson. So, dapat, bago sana nila nagkuan, nag-decide nga ipupos, kinausap man nila sana ako.
2: Eh, anong plano mo ngayon doon sa naglitson na yun, ma'am? Tiwala ka doon eh, tapos di man pala marunong maglitson.
3: Eh, wala na rin ako maano eh, kasi nung
2: pinagalitan mo, ng, pinagsabihan mo?
3: Wala, sinabihan ko lang sila na nung the time na yun na nag-message sila sa akin na hilaw, kinausap ko na lang sila, pinagalitan ko na sila, ganito, ganyan. Pero wala naman silang comment, hindi na sila nag-iingay. Eh, anong gagawin ko? Alangan ko naman pang sapuyungon yung mga tao na yun na hindi naman nagsikikibuan.
2: Sige. Ma'am, sa susunod ma'am, halimbawa may pumunta sa'yo at gusto magpalit yun, tatanggapin mo?
3: Ayaw ko na.
2: Hindi ka na tatanggap na customer?
3: Ayoko na mag-litsyon. Hindi ako marunong. Ang husband ko wala rin dito. Wala. Kaya hindi lang muna, hindi lang.
2: Hindi na mag-litsyon.
3: Magdi-dispose na lang ako. Hindi na lang.
2: Sige. Thank you, ma'am, ha. Baka may gusto ka pang idagdag, ma'am. Kasi marami nakabasa doon.
3: Ano, kayo sana nga nakabasa diyan sa
2: Facebook.
3: Facebook na yan. Alam ko, amin ko, may kasalanan din ako dahil hindi ko kinalatis yung tao na inutosan ko. Pero hindi ko naman din alam na hindi pala yun marunong. Kaya pasensyahan niyo na lang ako. Sa susunod, kilatisin ko na yung mga tao at baguhan lang din ako dito. Wala rin akong alam. Kaya next time, nagkaroon na rin ako ng aral.
4: Sa nag-post na, ano masabi daw sa nag-post?
3: Sana po, sa susunod, bago kayo mag-post, makipag-usap muna kayo sa tao para hindi po kayo, ano, kasi alam ko, amin ko may sala, kasalanan ko rin kasi hindi ko rin alam din kasi hindi para yung marunong. Next time, puntahan nyo ako sa personal bago kayo mag-post. At hindi po yun maganda na bago nag-ano kayo, hindi nyo po ako kinausap ng personal kung ano po ang nagiging reaction ko ba before na nag-post kayo. Ikaw, kung kayo po ang nakalagay sa kalagayan ko, ganun po yun ang gagawin ninyo. Kinausap ko yung kaibigan ko, sabi ko, okay lang ba? Sabi niya, okay na. Di, okay na. Hindi na ako nagko-comment.
2: Sige,
3: hindi ako nagre-reply sa kanya dahil nag-uusap na kami dito, okay na eh. Gagawaan nyo ng paraan. Pero sana, nung the time na pagkarating sa litson, sana pinuntahan mo ako dito na ganyan. Ipangit naman yun, parang wala naman tayong pinag-aralan yan.
2: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat.
1: Bullseye! Si Ma'am Jane, yung kausap natin nung pumunta ho tayo ng Los Biminda.
0: Bullseye!
1: Siya yung inordera nung pong nagpalitsyon. 13,500 pesos yung pumbinayan.
0: Bullseye!
1: Tinanong ko siya, ma'am, sa susunod, baka mayroon pa mga customer, gusto pa magpalitsyon sa'yo, tatanggapin mo ba? Sabi niya, hindi na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, hindi siya marunong maglitsyon at hindi siya tatanggap. Huwag na kayo magpalitsyon sa kanya, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, siya na rin ang nagsabi, pero parang masama ang loob ni ma'am, no? Kasi naipose siya kagad eh. Sabi niya, next time daw, huwag niyo ako ipo, parang ganun ba? Huwag mag-post-post kagad. Punta na siya doon, no? May problema, punta lang dito. Ibigay ko, babalik ko yung pera, yung pinambayad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Joseph ang pangalan. Sabi ni Ma'am Jane, Joseph, dyan sa Los Biminda.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sinuyod ko yung Los Biminda, nagtanong-tanong ako sa mga bahay-bahay dyan. Nanap ko si Joseph, di ko makita.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi, may sa bukid-bukid, pinuntahan din natin yung bukid. Sa mga bukid yun, ang lawak, daming, wala talaga, nagtanong-tanong tayo doon. Joseph lang eh.
0: Bullseye!
1: Si ma'am kasi ilang buwan pa lang na nakatira dyan sa Los Biminda, galing ng ibang probinsya yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Meron doong tindahan, negosyo, taon talaga na may pahanap ng baboy, may baboy siya, tapos papalitsyon. May nakausap naman siya, pinagkatiwalaan niya, Joseph!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saan ka ba, Joseph? Paano ba nilitsyon ito?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Marunong ka ba talaga, Joseph, na maglitsyon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Hindi porke marunong kang mag-ihaw ng liyempo. Ha? Hindi porke sanay ka. Ha? Na humiwan ang laman, mag-marinate ng liyempo at ihawin yan sa masarap na paraan. Yung bang ihaw o kaya piperituhin mo yung liyempo? Di ba? Malutong, crunchy. Joseph, ha? Hindi porke marunong ka mag-ihaw ng liyempo, marunong ko nang maglitsyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Magkaiba yung paglilitsyon sa pag-iihaw lang ng liyempo na isa piraso, dalawang piraso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Natuto lang mag-liyempo, marunong ka nang maglitsyon? Hindi ganun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabo, kala mo tela na ibinalot sa baboy. Bulubot! Tapos maitim.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, tapos ang sabi, hindi naman daw binawasan. Pinabiyak lang daw yung tagiliran. Oh, biniyak kasi binibiyak yung litsyon eh. Oh, paano ba nilitsyon ito? Dami pang mga muta, dami pang mga ano, dami pang mga balahibo. Tapos, sunog sa labas, madugudugo pa sa loob.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, sakla pa nun ha. Alas 12 ng tanghali, i-deliver dapat yung lechon o pipikapin. Kasi alauna kailangan para doon sa birthday party ng kanilang anak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Akalain mo yun, madaling araw pa lang, luto na yung lechon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kukunin pa lang yung laman loob para lutuin, ididinuguan yun? Ibubupis yun? Oh, laman loob pa lang kukunin. Pambihira luto na kagad, excited eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala na. Medium rare yun eh. Kaya madugo-dugo eh. Katas-katas talaga eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung baka yun. Di ba? Hindi rin eh. Sa atin eh. Sa ibang bansa. Oh, pero sa atin dito hindi. Hindi ganun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Ted kasi kinukunta ko eh. Si Ted makapag bibigay sa atin ng idea kung paano mag-litsyon. Paano palutungin. Kala steak daw. Hindi. Ang bira. Joseph, pakala mo ba steak yung niluluto mo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, na luto yung labas pagdating sa loob. Eh, talagang juicy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, ginawa mo steak eh. Iba yun, iba. Oo. Dead siya, no? Tinatawagan natin kaya lang di na available.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, yung palaman mo sa loob, kulang. Yung ilan lang yun. Una kasi niyan lalagyan niya mga nilalagyan nga ito ng nor sinigang eh. Oh, yung lechon. Nilalagyan ng nor sinigang, binubudburan niyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, sama-sama muna yan sa isang lalagyan na nandoon yung asin, yung magic sarap, yung nor sinigang, bechin. Yan, ahalu-haluin mo yun sa isang lalagyanan. Pagka nandyan yung baboy, napatay mo na yung baboy, tapos nilagay mo sa kawa, kasi ito nakikita ko sa lechonan ha, sa Nining's lechon. Simula pa nung bata ako hanggang ngayon, bata pa rin naman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katabi lang dami yun eh, dyan sa Dagumboy. Nakikita ko kung paano sila maglechon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi mo maramdaman eh. Wala kaming narinig doon na iwik ng baboy. Oh, ibig sabihin, maayos, marunong silang kumatay. Pagkatay, lulubog nila sa malaking kawa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paglubog nila sa kawa, bah, saglit lang yan, kakayasin lang yan. Diyan, kuya boy, kakamay-kamay na yung ganun-ganun ng kamay, oh. Kuya boy, ganun doon eh. Kamay ang ginamit, ipantanggal ng balay, boy.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag-ahon ng baboy doon sa kawa, malaki. Kakayasin yan ang kutsilyo, tatanggalin yan. Lahat ng mga balahibo hanggang sa singit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Natanggal mo na gamit ang kutsilyo. Gagamit ka naman ng blade. Oh, aahitan mo yan. Kailangan walang gay yung hibla. Isa, dalawa, wala. Kailangan malinis.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos titirahin mo yan sa gitna. Oh, wawakwakin mo yan. Tatanggalin mo yung laman loob. Oh, tapos may buto sa gitna. Bibiakin mo rin yung buto sa gitna. Oh, tapos yun na, lilinisin mo na yun. Natanggalin mo na yung sapatos. Kasi parang may sapatos yun sa paa eh. Pagkatapos, yung tenga, wawakwakin mo rin yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di, lalagay mo yun sa tubo. Paglagay mo sa tubo doon, yung nguso, papakuha mo yun ng disingko.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, papakuha mo ng dising ko yan na nakapako doon sa tubo. Pagkatapos, tatali mo ng yantok, yung paa. Dalawang paa sa ulo, sa nguso, sabay na itatali yan, pati yung sa paa. Sabay, dalawang, apat yung paa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakatali na sa ano yun, nakatali na sa tubo. Siyempre, nahugas na yun, malinis na. Lalagay mo naman doon yung sabi mo nga tinimpla. Oh, yung tinimpla na nakalagay sa isang lalagyanan, yung norsinigang. Yung asin bechin, magic sarap, yan. Papahid mo yun doon sa loob. Pagpahid mo doon sa loob, sunod na ilalagay mo doon, lalatag mo naman doon yung dahon ng saging.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, papangumbukin niya ng dahon ng saging eh. Ilalagay mo rin yan doon yung dahon ng sibuyas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos lagay mo yung dahon ng sampalok. Kahit yun lang. Wala na yung bawang masarap talaga. Oh, pag marami bawang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yun lang. Lalagay mo lang doon sa loob. Uumbok na yan. Lalaki na yan. Pagkatapos mong lagay niyan, tatahiin mo yan. Yantok pa rin. Tatahin mo yan ng yantok yung binuka mo sa loob. Pati dito sa leeg, tatahiin mo yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ngayon, meron kang baseball bat, papaluin mo yan yung backbone. Simula sa batok, pababa hanggang doon sa may... buto sa likod. Papaluin mo yan. Oh, papaluin mo yan ng baseball bat.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos lilinisin mo uli yan. Doon, papahiram mo naman yan. Anong pampahid mo doon? Pwedeng coke. Pwedeng gatas. Yung iba, pwede rin buko.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ang pamahid. Tapos syempre, meron ka ng uling na nakasalang na yan, sasalang mo na yan doon. Wala ka muna ipapahid doon. Hayaan mo lang muna yun na pumula. Sige lang, kaikot ka lang ng kaikot doon. Hayaan mo lang yan na pumula. Tapos may party talaga dyan na mauunang pupula.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag meron ng pumula dyan, yun na, doon mo na papahira ng mantika yan. Oo, papahira mo ng mantika yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag lahat, yun lang pumula. O, yung kung saan lang parte na pumula. Pero habang sa umpisa na salang mo, dapat meron kang pambutas dyan kasi bigla yan lulubo. Pag lumubo yan, meron kang malaking perdible nakatali doon sa stick. Pag lumubo yan, unahan mo na kaagad yan. Tusukin mo na kaagad kasi kung hindi puputok yan, masisira yung balat.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa una lang yun, habang wala pang pula. Habang winikot ka, nung umpisa pa lang yan, may mga lubo na ganun, tutusukin mo kaagad para hindi masira yung balat.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikot ka ng ikot. So, pumula. Pag pula, yung pula lang, yun lang papahira mo ng mantika.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag pumula na lahat, pahira mo na. Oo, pahira mo na pahira.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos pagka medyo luto-luto na yung yantok, ano mo yan, puputulin mo yan para makaporma ng maayos. Diba, yung lechon. Ikot ka pa rin ng ikot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hanggang sa pumula. Saglit lang yan doon sa lechonan. Nabot ng isang oras lang yan, isa't kalahating oras. Tapos nang lechonin yan yung lechon baboy.
0: Bullseye!
1: Bibigyan mo ng 30 minutes doon sa pagkatay, tapos doon sa paglitsyon, isa't kalahating oras, dalawang oras lang, may litsyon na. Ganun kabilis sila doon sa litsyonan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag naluto yun, tataob yun, yung katas doon sa loob, ano nila yun? Yung nakapataob ba, tatanggalin nila yun kasi hindi nila papakalat yun sa balat para makinis na malutong yung balat, pulang-pula. Ganun sila magluto doon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ganun sana. Ay, pambira dito kulubot eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Walay. Hinahanap pa natin si Joseph. Kailangan makita si Joseph.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Joseph, kung nasaan ka, turo mo naman. Ay, ikwento mo naman. Huwag mo ituro. Ikwento mo lang kung paano mo nilitsyon itong baboy na ito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag mong ituturo ha. Malilinti ka kung sino yung tuturuan mo. At ganito yung magiging resulta ng pagluto ng lechon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikuwento mo lang para malaman namin, ganyan mo pala ginawa yung lechon na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala, di talaga natin makontak eh. Paring Roy, wala yung ano mo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito na ba siya eh, parang Roy?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala, wala, hindi makita. Joseph! Ika, nakababa ka na ng bundok, ng bukid, pumunta ka na ng Luz Bay, kapit ka lang kay Ma'am Jane. Para may paliwanag mo naman yung side. Baka meron ding dahilan. O pwede mong indahilan. Wala eh, matagal lang luto eh. Una, malutong eh. Hindi nila nakain agad eh. O pwede mong ganun. Pero hindi. Wala ka sa oras eh. Dinira mo ng madaling araw eh. Excited ka na mag-lechon eh. Kailangan pagkaluluto ka ng lechon, merong ano, merong ang kasama na marunong, na merong alam. Pero pwedeng napanood mo lang sa YouTube, titirahin mo na ng ikaw lang. Di pa pwedeng ganun. Ang sikreto pa, may mga diskarte sa paglilechon. Naikwento ko lang, pero hindi naman ako maniglechon. Papanood ko lang doon sa Nining's Lechon. Kasi ang kilokhing talaga naglechon. Sila Nunoy, sila Bikbik, sila Toto, oh, Busto, si Ted Ted. Talaga na ba ng tagapagbanaw? Oh.

0: galing kay Ma'am Ding. Dito pa rin, Roy. Oh, para nakikita kayo. Ano ba yung zoom out ito? Yan. Yun, si Renz. Si Renz na nasa kaliwa ko. Ito, ito, ito. Yan, si Renz. Yung technician namin. Tapos si Paring Roy. Dito. Si Paring Roy, mayroong dalang soft drinks. Mayroong Coke at Royal. Royal ba? Ah, hindi. Coke. Oh, Royal. Royal at saka... Talaga naman, oh. Si Renz naman, mayroong pansit. Uy, pagkasarap ng pansit, ito ang daming sahog. Ang talaga, ang pansit. Palain mo yan. At mayroong pang... Loaf bread. May tinapay pandala. Kanino galing parang Renz? Kanino? Kanino
1: galing? Sir Ding, happy birthday, Sir Ding.
0: Lalaki pala yun? Sir
1: Ding. Ah? Sir Ding Estrella.
0: Ayun, Sir Ding Estrella. Parang Roy, yun ba yung inaano mo? Ay, malis ka na kagad eh. Ding! Parang Ding Estrella.
2: Ha? Sir Ding Estrella, happy birthday.
0: Nandito ba siya kanina? Nandito siya kanina? Pero nandito siya kanina. Ayun, okay, sige. Happy birthday, ha? Happy birthday, Sir Ding! Talaga naman si Paring Roy, oh. Nasa camera na, oh. 9:08 ng umaga. Isa tayo dyan, ha, sa munisipyo ng Rojas. May 12 pa lang, nandyan na ho kami kagad. Para May 13, maaga pa lang, ilipad na yung mga bangka. Oh, ilipad talaga yan sa tubig. Mabibilis yan. Tayo, ha, kita-kits tayo dyan sa pier ng munisipyo ng Rojas. May 12, eh. Ngayon May 10 na. Oh. Dalawang araw na lang, nandiyan na ho kami sa Rojas. Kakasama-sama na ho tayo dyan para ho sa Bangkarera. Ronald De La Torre, Boss J, masarap yan. Pang adobo. Ah, yung lechon na yun na naiwan? Pwede. May remedyo doon. Tama nga naman, Ronald De La Torre. Pwede yun. Adobo na lang. Kaya lang naubos na rin yata eh. Wala na eh. Miguel Yasar, good morning po. Sir J, good morning. Binisu Samancho, sa birthday ko, dyan ako magpalitsyon. Talaga naman, oh! Sa birthday ko, dyan ako magpalitsyon para kahit ulo lang, hindi pa maubos. Para pang naglitsyon paksiw pa sa susunod na araw ba? Talaga naman, parang gusto mo magpakain na hindi, ah. Aroy, Ma'am Jane, pwede ka ba bang tumanggap ng ano? Magpalitsyon daw, eh. Seryoso ka ba dito? Isos? Hindi, ayaw na ni Ma'am. Wow. Ayaw niya nang masira sa tao. Maganda, Boss Gerald. Ang anong maganda po? Ano raw, ha? Bakit yung adobo? Lichon paksyo dapat. Okay lang. Adobo yung sayo. Malasa rin yun. Alex, vlogger, talaga naman, oh. May mga vlogger na nanonood sa atin. Good morning po, sir. Happy watching from Santa Lourdes. Pulang Lupa, idol. Taga Pulang Lupa, ha? Talaga yung panonood sa inyo dyan. Sabi ni Sneria o Miss Alpo, maganda umaga po, Kajaraw. Thank you. Paikot tayo, Bon? Ruleta, Bon? Sa ano yung weekdays? Talawin, sige, sa weekdays daw. Celso Metran, dapat po yan, tanggalin na yan. Palitan lang ng overpass para sa estudyante. Mali po yung ginawa nila. Oh, ito yung sa ano to? Sa Center Island. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po. Danilo Canjete, good morning ka, Gerald. Dan, ikaw ba yan? Tama po, idol. Puro kurakot na lang ang ginagawa nila. Diyan na lang nila ilagay ang pondo sa paggawa ng overpass para makinabang naman ang mga estudyante, hindi sa maleta. Sila-sila lang ang nakikinabang, idol. Sabi ni Dick Estrella, oh, Happy Mother's Day kay Mrs. Josephine Estrella at kay Tintin Estrella. Salamat ka, tropa. Ding, happy birthday. Aroy, paano ba ito? Hindi natin ito may isa-isa lahat ng mga comment. Marami talaga, oh. Kaya yung iba, mawala na ng mga ano, ha? Mga nagko-comment sa kanila. Dito na kayo napunta lahat sa bulsay, oh.

0: pagpalang umaga po, Sir Gerald. Okay, mapagpalang araw po. Thank you. Kapi-kapi po mga katropa, Santon Plus Coffee Mix. Good to your heart. Nakakapi ka na, ginagamot ka pa. Talaga naman. Araw-araw talaga yung kapi na yan. Nasa bagay, araw-araw talaga yung iba nagkakapi. Tristan Gulay. Good morning po kay Gerald. Good morning, Tristan. Asher Jano, good morning po kay Gerald. Shardan, thank you. Good morning po, watching from Magara Rojas. Thank you, Jane. Paalam na ako. Pasalas 9 na ito. Kain pa kami dito ng pansit. Talaga naman o. Pansit na soft drinks pa dito. Salamat ha. Talaga yung pagpapahal at pagmamahal ng mga listener dito sa XFM Palawan. Kaya kami, mahal na mahal din namin kayo eh. Wala kaming ginawa dito kundi pagserbisyuhan ho kayo, pasayahin ho kayo, bigyan ho kayo ng mga balita, mga komentaryo. Ano namin kayo kamahal dito po sa XFM. Sige, paalam kami mga kalitsyon. Babayan sa ngalan po ng aming station manager, Kaluwi La Rosa. Sa ngalan po ni Axel Bono Baredes. At ng buong puwersa ho ng XFM Palawan. Na ito ang totoo, talagang napakaraming mga nanonood. Ha? Maraming mga nagko-comment. Ito talaga. XFM talaga. Talaga lang. Ha? Maraming salamat. Si ano pa lang, dito rin si Rems. Si James. Toto, ganun din si Bin nandun. Alam tayo, salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Gerald Galis dito po sa Bullseye. Ngayon pong araw ng Linggo, May 10, 2026. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye. Dito lamang sa XFM Palawan.
2: XFM. XFM. FM.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa lasa,
3: kape-kape,
2: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santone Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santone Plus Gold!
13: Ang ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santone Plus
18: Herbal Oil!
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
19: Santone Plus Herbal Oil!
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanood normal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Palo Panteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
11: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangbasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santhon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa barangay Bakungan, Puerto Princesa sa city. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement o nahihirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa Yeast to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yeast to Health Clinic.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako si Valentina, fully gratis, barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santon Kupi Mix, matiyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
6: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secret of Health. Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
9: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
10: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome naman sa isang episode ng ating pong programa. Mga kasama naman ang ipong lingkod, isa sa inyong certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, live din po natin mga kasama ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga tropa, mga kaibigang taga-subaybay sa ating pong programa. Saan man ho kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa Mega at Metro Manila. Welcome sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami, Dr. Algie, dito sa ating pong talakayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Pag-uusapan natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman. At magbibigay naman tayo ng mga tips, mga kaalaman, and of course, ano, yung mga sikreto kung paano po natin bibigyan ng solusyon ang samot-saring mga problema o karamdaman na pwede po nating maranasan. Ha? Ano yung mga dapat po ating isaalang-alang sa ating kalusugan para mas mabilis ang recovery ng ating pong pangangatawan. Ha? Pwede kayong makihelubilo dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Mamaya, i-live po nating tutugunan, ha, ang inyong pong mga inquiries, mga kaibigan. Okay? Kaya huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong official Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At syempre, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ayan, welcome na welcome po kayo sa atin pong mga wellness center, ha? Na kung meron po kayo iniinda ng mga karamdaman, matagal na po kayo nagtitiis sa inyong pong mga sakit, subukan nyo naman ang Yes to Health Wellness Clinic, ha? Marami po tayong mga modalities dyan, iba't ibang klase po ng mga therapy na naangkop sa inyong pong mga karamdaman, ay meron po tayo dyan sa atin pong clinics, ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City.

0: Tugiraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugiraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba, kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
5: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule at ng napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Sino pa ba ang hindi nakasubok, Doc, ng ating napakasarap na kape, ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito, nagkakaubusan talaga ito sa mga pharmacy, actually, ha? O, sa mga gustong sumubok nito at naiintriga kayo kung ano ba ang benepisyo na maibibigay ng Santon Gold Coffee Mix sa inyo pong pangatawan, eh, sumugod na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, mga katropa, mga kaibigan, ha? Bago pa kayo maubusan. Ayan. Yung iba, Doc, na nahihirapan maka-avail, meron naman tayong Shopee. Oh. Pwede kayong mag-order dyan.
6: Oh. Kasi yung ating Santon Gold ay bukod sa masarap,
5: mm-hmm,
6: at talagang malapit sa panlasa ng karamihan, ito pa ay napaka-healthy. Ano? Mm-hmm. Dahil napakaraming mga sangkap na talaga namang kailangan na ating katawan. Especially yung mga umiidad na, no? Hindi tumatanda, umiidad lang. Ano? Kasi sa pag tumatanda daw, ibang usapan daw yun. So ito ay nagtataglay na magsustansya makakasuporta sa atin para manatiling matatag yung vitality natin at makaiwas tayo sa mga panghihina na kadalasang dahilan ng karamdaman. Nandiyan na yung glutathione pa lang. Isang tinuturing na super antioxidant. At actually in the body, tawag sa kanya is master antioxidant. Mm-hmm. At yung collagen, which is the basic building blocks ng katawan natin, na nakakatulong sa prevention ng paghina ng kasukasuan, pagpangit ng skin, mm-hmm, at mabilis na pagtanda. So nandiyan yan sa isang kape. And of course, meron din tayong mga pagpipilian pa rin. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, soy-based mm-hmm, natural healthy coffee, and yung premium litre coffee mix.
5: Yeah.
6: So abangan nyo yung mga ibang version ng coffee, mm-hmm, na ilalabas ng Yasu Health. At yan ay soon and very soon.
5: Yan, sa mga kababayan natin, mga coffee lover, hindi buo ang araw kung hindi nakakainom ng kape. Yung Santon Gold Coffee Mix kasi natin, it breaks the expectation ng karamihan na nagkakape. Ano? Kasi iba, expectation nila pag

0: inom sila ng kape, usually nangangasing music mura.
1: Nagpapalpitate.
0: Kinakabahan. Ayan. Uh-oh. Pero pag subok ng Santon Gold Coffee Mix natin, eh nababago yung pananaw nila sa pagkakape, Doc. Ano? At marami ang nagsasabi na swak na swak sa kanila pong pakiramdam, panlasa, yung atin pong kape. Napakasarap na kape, mga kaibigan, ha? So, mga gusto makasubok niyan, ha? Available dyan sa mga pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar, mga katropa, ha? Health info tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong benepisyo ng tinatawag po na earthing or grounding therapy. Doc, ano po ba itong tinatawag na earthing or grounding therapy?
1: Alam mo, sa mga pinag-aralan ng mga dalubasa, ito ang talagang isa sa makikita natin na always available. Mm-hmm. Kasi ang grounding, ibig sabihin nito, meron kang direct physical contact sa surface ng earth, including yung mga bato, buhangin, yung iba pag ayaw nilang madumihan yung mga paa nila sa mga damo, ano, yung grass. At ito ay napaka-healthy sa ating kalusugan, ano? Even yung pagbabaon sa lupa, ha, ng ating katawan, especially sa mga tabi ng dagat, yung pagligo sa anumang body of waters like yung mga ilog, mga sapa. Pinaka-importante, meron tayong contact sa soil. Oo. Isa sa pinakamaganda daw yung ano, pagligo sa dagat, sa seawater. Kasi bukod sa meron ka ng energy from the earth, meron ka pang minerals na makakatulong sa ating katawan. Kung mag-uusapan yung scientific scientific findings, yung grounding, ibig sabihin niyan, yung ating katawan, kinoconnect natin sa pre-electrons. Kasi usually yung soil, it's a negatively charged yung earth. At ang katawan naman natin is neutral to positive. So kaya pag tayo tumatapak sa lupa, nagkakaroon ng electrical conductivity yung contact natin doon sa soil. So bakit mahalaga ito? Kasi ang ating katawan, electric. Okay? Narinig nyo na ba yun? Our body, hindi tayo robot, pero tayo ay electrical. Ang ating puso gumagamit ng electrical signal. Kaya nga diba, pag ikaw nagkaroon ng heart attack, tapos huminto yung puso mo, anong gagamitin sa'yo? Gumagamit sila ng tinatawag na defibrillator na kung saan bibigyan ka ng electrical shock para buhayin yung tibok ng iyong puso. Because the muscle, especially the heart, needs electrical signal. Ang ating utak ay tumatakbo sa tinatawag nating electrical impulses na minimeasure yan pag nagpapa-EEG ka, di ba? May mga nakikita silang waves, electrical signals, na ang utak kapag buhay, may activity, mayroong kuryente. And ang immune system natin nagre-rely sa electron transfer na nagbibigay sa kanya ng energy and vitality, and yung ability ng ating immune system to detect the enemies. Kung walang sapat na electron transfer, hihina yung ating immune system. Kumbaga itong ating mundo, sabi nga nila sa isang pag-aaral, ay natural reservoir ng electron. Alam mo kung bakit? Kasi based on study, in every minute, mayroong 6,000 kidlat o lightning strike na tumatama sa ating mundo, na ito kung susumahin mo sa 24 hours, million-million ito. More than 8 million strikes per 24 hours. So yung mga electrical charges na yun, ang nagpapanatili ng magandang kumbaga electrical signals na binibigay ng ating ng soil.
0: Itong tinatawag, Doc, na grounding therapy. Not literally na i-ground ka, ha. Walang ano.
1: Yung ground, yun yung lupa. Yung ground. No. Lahat naman ang kinakain natin, 'di ba? Yung mga pagkain natin, mostly ground ang pinagagalingan, 'di ba? O kaya yun yung ibig sabihin ng grounding. Yung iba pinasikat ito sa term na earthing. Oo, yan yun.
0: Ito bang grounding therapy, Doc, or itong earthing therapy kung tawagin, meron ba silang mga inilathala na mga researches about this?
1: Oh, marami. Pero ang mga prominente talaga na tumatak, for example, si Dr. Stephen Sinatra, isa siyang cardiologist and practitioner ng holistic cardiology. Kumbaga, kinocombine niya yung natural and tawag nga nila is integrative. Since 2000 onward, si Dr. Stephen Sinatra, nakipag-collaborate siya dun sa mga iba pang mga scientists like si Clint Ober, na ang research nila is pinag-aralan nila ano ba talaga nagagawa ng yung connection between the human body and the earth's electrical field. Kasi lahat naman talaga ng scientist naka-focus diyan para makakuha sila ng magandang mga discovery. Kaya nga, di ba ngayon, ang dami na discover ng mga gadget. Mm-hmm. Yung mga gadget na may mga tinatawag na earthing mat, na kung saan nakakabit sa lupa, mm-hmm. nakatusok sa lupa. Tapos may copper wire na nakabalot doon sa ano, nakabalot doon sa buong kumot. Tapos 'yun ang kinukumot mo kung ikaw ay nakatira sa mga apartment. Mm-hmm. Ngayon, napaka-expensive doon. Mm-hmm. 'Yun yung mga na-discover nila because they really believe according to their study that we need to be grounded. Mm-hmm. Ayan. At nakita nila sa kanilang peer review na nare-reduce yung blood viscosity, markers of inflammation at marami mm-hmm. pang iba. Kapag ikaw ay nag-grounding. So just imagine, over 40 years ng medical practice ni Dr. Stephen Sinatra, nakita niya yung napakagandang benepisyo ng simpleng pag-contact lang sa soil. Kasi alam mo, ito yung history. Noong unang panahon, di ba, wala namang panyapak ang paa natin.
0: Tama dong.
1: Noong unang panahon. Pero habang tumatagal, siyempre moderno na tayo. Wala ka na makikita mga taong nagtatapak.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi pag nagtapak ka, meaning wala kang pambili ng tsinelas. Mm-hmm.
0: Or so, there's something wrong sa'yo.
1: Oo. Pero yung mga nagpa-practice ng martial arts, diba? Makikita mo sa kanila, pag nagpa-practice sila, wala silang panyapak.
0: Tama daw.
1: And they constantly in contact with the soil. Kasi merong meaning yun at meron yung... Noong unang panahon, parang ano lang, parang because of salit-saling tradisyon, but science found that napakalaki pala ng connection. So pag hindi tayo grounded, lagi tayo nakapangyapak. Alam mo ba na... Sa palibot natin, may mga tinatawag na electromagnetic frequencies na yun eh nasasagap ng katawan natin that make us more stress and vulnerable sa mga sakit. So if you contact the soil ng barefoot, hahatakin ng soil yun. Parang ano? Parang poste ng Meralco.
0: Oh, yan.
1: Oh. Diba? So ano bang meron sa poste ng Meralco? Meron siyang ground wire para may nakakonek sa lupa. In case of electrical surge, yun yung magsisilbing lifesaver nung mga nakakabit
0: para
1: sa poste.
0: Mag, short circuit.
1: Yes. Oh. So, ang katawan natin, they have the same principles. So, kaya alam nyo na ha, yung grounding is a natural way to be healthy at may pag-aaral po niyan.
0: And what are the other benefits, Doc? Maliban nyo sa mga nabanggit natin kanina, ano yung iba pa na mga benepisyo na itutulong nito sa ating pangangatawan?
1: Oo. So, since yung mundo, sabi nga, negative charge, mayaman sa electron, yung katawan naman natin may positive charge because of free radicals. Yung mga free radicals kasi, sila yung mga electrons that are not paired. Kumbaga... Kaya nangyayari sa kanila, nagnanakaw sila sa ating mga
0: cellula.
1: Cells. Kaya yung cells, nagkakaroon ng oxidation process. So, ang nangyayari, na neutralize ng earthing therapy yung mga free radicals. Pangalawa, yung oxidative stress na re-reduce, nababawasan. Yung oxidative stress kasi, number one cause yan ng mga chronic and inflammatory diseases. Yung mga hypertension, cancer, diabetes, name it. So, pag tinitingnan nila, yung oxidative stress ang pinahang nangungunang dahilan. Ano? Tapos yung repair ng cells natin, yun yung mga pangunahing nakikita nila na mga na inaitutulong sa kalusugan ng simpleng pagtapak sa lupa or earthing. Marami kasi silang ginagawa actually in the US. Yung mga American Indian, di ba nakatira sila sa ano? Sa yung mga ancient American Indian. Nakatira sila sa parang tent.
0: Yes, doko.
1: Tapos tumutulog sila sa skin ng ano ng mga hayop. Tapos sa lupa, direkta. Yung iba naman sa cave. So, nakita nila yung health benefit doon sa mga ganun yung, ano, ganun yung practices. Na wala sila nung sakit na gaya na meron sa mga modern, you know, mga people. Kaya na-connect nila yung importance nito sa ating sistema. Kumbaga, based on research, yung grounding, para siyang natural antioxidant system na nag-regulate sa ating immune system response against inflammation. Kaya, kung titignan natin yung electrical nutrition ng ating katawan nanggagaling sa ating pagtapak sa lupa o grounding.
0: At isa pa, Doc, ano? Sa, kung napapansin nyo ha, even before, mga, ano natin, mga lolo at lola natin, yung mga nakaranas ng mag, ano, Doc, magsaka, magbukid. Ayan, mga farmers. Ang sarap ng tulog nila pagkagabi.
1: Oh, tsaka speaking of farmers, alam mo ang isa sa pinakamahabang lifespan sa mga profession ano, mga farmer. Kaya nung unang panahon kung saan nakikita mo yung mga lolo't lola natin na ang kanilang talagang pinagmulan, sila ay nagsasaka. Umabot sila ng 80-90 minsan. May nabasa nga ako sa Facebook yung mga Aita sa party ng Zambales ba yun? 104, 103, 102 years old. Ang wala silang mga panyapak tapos sila ay talagang trabaho nila nagtatanim ano. So, alam mo, mayroong mga scientific studies na nagsasabi kung bakit nangyayari yun. Una-una, based on study ha, mga published ito, nare-reduce yung inflammation dahil nakikita nila na kapag ikaw ay tumatapak sa lupa and always in contact with the soil, kasi yung farmer, hindi ka naman pwedeng hindi hahawak sa lupa or tatapak sa lupa. Katulad ko, ako, paborito kong pastime talaga to relax. Talaga magtatanim ako. Nagiging maganda yung white blood cell activity. Alam naman natin na ang white blood cell, ang trabaho niyan is labanan yung mga mikrobyo na pwedeng magkukos ng infection. At ang mga white blood cell din is responsible sa pag-control ng ating mga cells na pwedeng naging dahilan ng cancer. So, nagiging maganda yung white blood cell activity, nare-reduce yung tinatawag na inflammatory markers. Na pag mataas yung inflammatory marker natin, mas maraming sakit ang pwedeng mabuo sa katawan. At isa pa, yung immune system, mas nagiging maganda yung kanilang activity. So, nag-i-improve yung healing ability na ating sistema dahil sa malakas yung ating immune system. And another thing, isa ito sa excited ako na na nakita nila. Yung kapag ikaw ay always in contact with the soil, nare-reduce yung blood viscosity. Ibig sabihin ng viscosity, yung thickness o kapal or lapot ng ating dugo. So, nai-improve yung circulation in general. At isa pa, yung nagiging mas masarap yung tulog kasi yung cortisol rhythm nagiging maayos. Ano ba itong cortisol? Ito yung stress hormone. Na kapag mataas ang stress hormone mo, hindi ka talaga makatulog ng relax. Diba? So yun yung problema doon. At ito ay napatunayan na. Kaya pag nasa tabindaga tayo, diba ang unang nararamdaman natin bukod sa excitement, maya-maya yung antok. Tapos magana tayong kumain. Because everything in the body is being balanced by nature. And also, yun nga, speaking of that, yung nervous system natin. Yung mga nerves na almost everyday stress, pag ikaw in contact with the earth, nagiging mas relax ka.
0: Kumbaga, parang hinuhugot nung ground yung mga stresses.
1: Literally, actually. Kasi once you are in contact with the soil, based on study, yung mga tinatawag nating negative, yung mga electromagnetic frequencies, radiation, hahatakin talaga yan ng soil. Yun yung nakita nila sa pag-aaral. And last but not the least, they discovered na nakaka-reduce ng pain yung always in contact with the soil. And yung pagtulong nito sa fast recovery. Kaya may mga doktor tayo maririnig na nag-a-advise sila. Oy, dalhin niyo yung pasyente niyo na may cancer o may malalang problema mga tabi ng dagat. Ganyan, diba, ina-advise nila yon. Actually, in other country, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Kung saan yung pasyente, pag nilagay na Parkes prescription, dalhin mo sa mga mapupuno, mga lugar na nature, so it can help them relax. Actually, it's napakaraming study actually. Ang kagandahan nito, libre ito.
0: Yun, o.
1: Diba? Kaya lang tayo, wala tayong time. Pagising pa lang sa umaga, suot na yung chinelas, hindi man lang tayo yung iba kasi takot na sa germs. Kasi parang tinakot tayo na pag tayo tumapak sa lupa, may bulate.
0: Yun na nga. Laging sa atin, kumbaga na hubog yung pag-iisip natin doon.
1: Alam mo, totoo naman yun eh. Kaya lang, piliin mo talaga kung saan ka tatapak. Obviously naman, kumbaga common sense na lang yun. Kaya nga, may mga pasyente tayo na sinasabihin natin, kung meron kayong garden, develop it. Lagyan nyo ng mga bato, mga buhangin. And everyday, doon kayo lumakad. Hindi naman kailangan direkta sa lupa eh. Kung ayaw nyo talaga na madumihan yung panin nyo, pwedeng sa damo, pwedeng sa bato. Yan. Pero yung mga simento, meron din yan. Kaya lang hindi masyadong effective based on study.
0: Kasi concrete na kumbaga nahaharangan na.
1: Kaya ngayon kinikwento ko sa'yo, one time I was invited sa isang seminar. Merong isang company na nagpo-promote sila ng tinatawag na earthing mat. Ang mahal ng benta nila. Sabi ko, sa Pilipinas, hindi papatok yan kasi dito sa atin, may mga lupa naman. Sabi nila, paano kung nasa building ka o nasa isang subdivision na wala mga lupa? So, ang ginagawa nila yung copper. Siguro nakita nyo na to. Tutusok yung dulo, iko-connect dun yung connector ng copper kumot. Tapos yung sinusuot nila yon. Even yung mga atleta daw, based on sa research, kapag daw may injury, yung mga atleta, yun ang ginagamit. So, mabilis sila makaka-recover. Within 24 hours, ready na ulit sila sa kinabukasan na na activity. Yun yung totoong healing by nature sa energy. Kumbaga.
0: Yun, no? So, mga kababayan natin, itong earthing therapy, pwede natin ito siyang i-combine sa nutritional therapy. Ano? Actually, there's much benefits na makukuha natin kasi mayroong tinatawag na, yung tinatawag na synergistic effect. Yes. So, how does that happen, Doc?
1: Yun ang pinaka-the best. Kasi kung ikaw ay magi into natural medicine, katulad ng paggamit ng mga herbal, supplementation, diet therapy, ang kakambal talaga nito, earthing therapy. Ito, paano nangyayari yun? Ganito yung synergistic activity. Una, yung grounding, nagpo-provide sa atin ng electrons. So yung electrons, it will give us energy and antioxidant support. Yun namang nutrition, like Santon Plus Gold. Magbibigay naman sa atin ng molecules, kabilang na dyan yung mga vitamins, minerals, phytochemicals. Alam mo kung anong ano nila, ang collaboration nila sa katawan. Yung mga molecules na may vitamins, minerals, and phytochemicals, yun yung nagiging medium ng mga electrons para maka-workout siya sa katawan natin. Kumbaga, yun yung pinaka mga, isipin na lang natin mga imaginary wirings na nagko-connect sa atin para mapakinabangan natin yung free electrons ng earth. So kumbaga, for example, yung moringa. Yung moringa, ang dami niyang mineral na kailangan ng mga electrons para ma-penetrate yung katawan. Una-una sa lahat, yung calcium, magnesium, iron, marami siyang antioxidant. So pag ikaw ay kumakain ng moringa, any product with moringa, tapos you practice earthing therapy, mas mataas yung benefit sa ating katawan. Yun yung nakita nila sa study. O for example, yung mineral, electrical conductors ng katawan niya na sumusuporta sa cell communication. So, yung power na gagaling sa earth, pero yung katawan natin, if we take foods like Santon Plus with extra kano, it can effectively conduct yung mga healing properties na nanggagaling sa earth. Yung mangustin, anti-inflammatory yan. Yung isang dahilan ng common problem sa daloy ng dugo, diabetes, ano nakakatulong dun? Yung ampalaya.
0: Yan, o.
1: O, diba? So, mas mapapabilis yung healing using nutrients if we combine it with grounding. O yung garlic, sa mga taong laging may infection, sa mga taong mataas ang cholesterol, laging high blood. So yung garlic, nandun sa, sa Santon Plus Gold. If you combine it dun sa healing power naman ng grounding na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, mas magiging mataas yung benefit. Spirulina naman, alam natin that spirulina can give us a high quality protein. Oh, na kailangan naman for repair. Oh, yan yung makukuha natin. Kung magaganito we have the nutrients and the earth give us the power, yung tinatawag na electrical conductivity because yung free electrons na nandun sa earth, yun ang dumedepende lahat ng living things here in earth. Okay? Yung halaman, yung mga hayop, everything. Kung hindi sila in contact with the soil, hindi sila mabubuhay. Alam ba natin yun, di ba, yung mga halaman? Although may makikita na kayo ng mga hydroponics ngayon, pero mostly plants live with the soil. Yun yung, ganun din ang katawan natin dahil ako naniniwala we are created by God. Saan tayo galing? Sa soil. So all our components in the body is also found in the soil. Yun yung principles of earthing and grounding. Kaya samantayin natin, libre lang ito . Habang umiinom tayo ng Santon Plus Gold, habang humihigop tayo ng Santon Gold Coffee Mix sa morning, tanggalin natin ang ating panyapak sa paa, tumapak tayo sa isang parte ng lupa na tayo ay marirelax 15 to 30 minutes per day.
0: Yun, ho. Yan ay libre, mga katropa, mga kaibigan, ha? Libre pero napakalaki ng benepisyo sa atin pong pangangatawan. Kung magagawa lang po natin ng tama, at syempre, yun nga, pili kayo ng lugar na ano, kaya maganda yun kung mayroon kayong loan dyan sa may bakuran kayo dyan
1: nga,
0: sa lugar.
1: Mayroon mga loan ngayon na plastic na rin na nakalagay.
0: Yun
1: para magmukha lang na grass.
0: Magmukha ang grass.
1: Plastic ang nilalagay.
0: So mga natural pa rin, mga kaibigan. Ha?
1: Kaya di ba yung ano, pag pumupunta ka sa dagat, isa sa pinakang common na nakagawian natin, magpapabaon tayo sa buhangin. Hindi lang pala yon simpleng pagbabaon sa buhangin. Actually, it can help you recharge, can help unload stress in your body. Nag-originate yan commonly sa Japanese tradition. Sa Japan, meron talaga silang mga special facility na iaano ka sa lupa na medyo mainit-init. So, yun pala yun. Nung unang panahon, di natin naintindihan yun. Pero nung tayo ay nasa naturopathy na, nakikita natin ang connection ng... Isa pala itong tinatawag na holistic healing system na pag pre-practice mo, mas makakatipid ka. Mm-hmm. Dahil hindi ka laging magkakasakit na pwede kang ma-hospital. Kaya nga, tinapik natin to kasi una, ang dami natin mga kababayan nakabakasyon, di ba? Mm-hmm. So try to find the ways to connect with nature. Sabi nga nung iba eh, pag wala daw lupa, yumakap ka daw sa puno.
0: Mm-hmm.
1: O yung puno can give you the energy you need and can de-stress your body. Totoo yun. Because yung puno, nakakonect din sa soil.
0: Oh. Di ba nga, kahit nga yung pakikipag-usap sa mga ano, Dok, eh.
1: Uh-huh.
0: Yung pakikipag-usap sa mga halaman natin, di ba, yung mga plantito at plantita.
1: Mm-hmm.
0: Aside from nakukuha natin na oxygen dun sa mga ano, dun sa mga halaman natin na yun, meron din siguro, Dok, na balik yun sa atin.
1: Yeah.
0: Yung itong grounding na ito.
1: Yes, totoo yan. Kasi established na yan eh. Marami lang mga tao, hindi nila masyado na-appreciate. Pero marami na pong pag-aaral na ginawa with regards sa stress, inflammation. Talagang totoo nakakapagpaginhawa ito sa ating kalusugan. In combination with nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung puro ka grounding, kinakain mo naman, puro walang sustansya.
0: Yeah. Walang gagamitin yung katawan natin.
1: So it's a healing, complete healing system na kailangan nating i-practice talaga para mas matibay tayo sa karamdaman. Kasi ngayong panahon, napakamahal ng mga bilihin.
0: Mm-hmm.
1: Magkasakit ka pa ngayon, ewan na lang kung ano ang mararamdaman natin sa mahal ng gastos. Kumbaga, parang dobling ano na yun, ano, problema sa kalusugan, problema pa sa bulsa.
0: Tama, Dok. Okay, sa mga kababayan natin, isa to sa napakagandang way na mapalakas ang ating pong pangangatawan. Of course, yun nga, ay kinakailangan sabayan natin to ng nutrisyon mula sa mga kinakain natin at sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan, no? At hayaan natin na yung electrical conductivity ng ating pong pangangatawan na with the help of grounding therapy ay magamit, ano, o maging efficient yung mga iniinom natin o yung mga sustansya mula sa ating pong mga kinakain, mga katropa, mga kababayan, ha? So yan, sa mga kababayan, kung meron yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayal, ano yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Makabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang gabi ka. Nandito na ang Sancton Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Sancton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si Kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa araw-araw na ating pagsiservisyo sa bayan bilang reporter, anchor at barangay kagawad pa, hindi maiwasan na manghihina ang katawan ko. Mabuti na lang, may Sancton Plus Gold Herbal Capsule. Grabe ang nagagawang tulong nito sa aking katawan. Pinapatatag at pinapalusog ako nito. At hindi ako nagkakasakit. Kaya katulad ko, dapat araw-araw tayong uminom ng Sancton Plus Herbal Capsule para maging malusog ang ating katawan at may lakas tayo sa araw-araw nating pamumuhay.
2: Sancton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sancton Plus Gold Herbal Capsule.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sancton Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sancton Vitamin C.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi Sansome 25
7: years. Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.

0: may sakit. Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bacala.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa po ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig mag-tsaah. Yan. Iba kasi Doc, ang hilig nila tsaah, hindi kape.
1: Oh, mga may lahing Chinese.
0: Oo, ayan. Mga Korean. Japanese also mahilig din sa tea. Ano? Mga Chinese, yan. Sa mga mahilig uminom ng tsaah, subukan nyo po ang ating Santone Gold Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, napakasarap nito Doc. Kasi hindi mo na kailangan ng mga sweetener. Meron na siyang stevia na sweetener niya, mga kaibigan.
1: Oh, kasi yung mga kabataan, di ba mahilig sila sa mga iced tea.
0: Oo, mga iced tea.
1: Oh, hindi mo sila mapapainom pag mapait. Mm-hmm. So, ang ginawa natin, nilagyan natin ng swak naman sa panlasa nila na naglalaman ng mga herbal extract na una, nakapag-detox ang katawan, nakatutulong para sa inflammation at iba pa, no? Kumbaga, ang target nitong tea na to kasi, metabolism and balance.
0: Yes,
1: so kaya napakaganda niya. Halimbawa, hindi kayo coffee lover at mahilig kayo sa tsaa. O kung gusto nyo ng alternate, you can take Santone Gold Herbal Tea. Pero yung iba, ginagawa nila pang gabi ito. Kasi pag gabi, kinabukasan, mas maganda yung pag-ii, mas maganda yung pagdumi nila. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa pinakamagandang ano, way sa paggamit itong herbal tea.
0: Yan ha, sa mga kababayan natin na gusto ng pang-detox and then nakakapag-tsaa ka pa. Ang kagandahan doon sa Santone Gold Herbal Tea natin, meron siyang turmeric extract at the same time cinnamon bark extract. Ito yung nabanggit ni Doc na nakakatulong sa metabolism ng atin pong pangangatawan, especially sa pag-control ng sugar level sa katawan natin, yung pag-stabilize ng sugar. Na ito yung karamihan sa mga kababayan natin nahihirapan kung paano po i-metabolize ano, or i-stabilize yung sugar level. At yan din ang pinagmumulan ng iba't ibang mga problema sa ating mga katawan, especially yung mga inflammatory diseases. Ha? Pag napatagal yung mataas na level ng sugar sa inyo pong dugo, napakatindi ng damage nito Doc, ano? Sa ating pong pangangatawan.
1: True. Kasi yung mga commonly affected niyan, yung mga parte ng katawan na may mga ugat o mga blood vessel na medyo maliliit. Ano? Katulad ng mata natin. Kaya di ba commonly kapag may diabetes ka, nagkakaroon ka ng paghina ng mata.
0: Tama Doc.
1: Yung diabetic retinopathy. Tapos common affected din yung mga nerves natin. Especially sa mga dulong bahagi ng ating mga extremities. Isa rin yung kidney. Kasi ang kidney natin, pag masyadong malapot ng dugo, nasisira yung mga nephrons natin. Kaya commonly, isa sa naapektuhan sa komplikasyon ng diabetes yung ating kidney. Kaya marami kang makikita nagda-dialysis. Tanungin mo, ano bang sakit mo dati? Ang kadalasang sagot is diabetic. Kaya yun yung problema. No? Kaya kung merong way para matulungan na makontrol talaga, mabalance yung sugar, go with it. At isa na dyan yung mga herbal medicine katulad ng turmeric. Isa pa sa sangkap na pwede makatulong yung cinnamon.
0: Cinnamon.
1: Na nakatutulong hindi lang sa balance ng sugar, pati sa circulation. Kaya nga maganda rin yan sa mga tao may hypertension.
0: At para sa mga kalakihan na ang naapektuhan naman Doc, yung pinakamalaking ugat daw.
1: Just imagine.
0: Pinakamapait na komplikasyon na pwede maranasan ng mga lalaki.
1: Oo, tama ka dyan. So, pwede rin kayong gumamit niyan. Ano? Kasi dito, yung diabetes talaga, isa sa common affected niya, dahil daloy ng dugo, pag daw ikaw ay nasa edad na 40s, tapos meron ka ng problema sa ereksyon, pa-check ka ng sugar. Kasi baka tumataas na ang iyong blood sugar, apektado nun yung isa sa pinaka-importanting bagay sa ating mga lalaki. O diba? At the age of 40, hindi pa yan dapat na nagkakaproblema sa ganyan eh. O diba? Pero marami daw nagkakaganon dahil nagsisimulang lumapot ang dugo dahil sa blood sugar.
0: Yes. So mga kababayan natin ha, Santone Gold Herbal Tea. Eh di ba Doc, yung nabanggit mo na karaan, yung cinnamon. Ano rin yan siya, mild na aphrodisiac.
1: Yes. Actually, sa isang research ha, para isukatin yung nagagawa nito sa ating reproductive system, kahit yung amoy lang, yung aroma, nakakatulong na yun. Yung palang aroma, kasi yung aromatic kasi itong cinnamon. At sa aromatherapy, ang kategory niya talaga aphrodisiac.
0: Mm-hmm.
1: Oh, eh lalo na kung iniinom mo araw-araw yan, no, 'di ba? So yun yun kasi ang nagagawa ng ano, ang nagagawa nito sa senses natin. Mm-hmm. Eh pinagaganda yung balance.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya sa mga diabetic patient, especially dun sa mga apektado na ng mga pinag-uusapan natin, mm-hmm, mga complication. Yan. Simulan nyo sa diet. You need to balance your diet and also may mga supplement naman, mga herbal medicine na pwede makatulong. Hindi natin tinuturing na ito'y gamot.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa totoo lang, sa akin, kung ako tatanungin mo, mas maganda na yung nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nutrition, preventive siya.
0: Yes.
1: Tsaka mas malawak ang nararating sa katawan. Hindi lang isa ang target, kundi marami pa na nabibenepisyon sa katawan.
0: Hindi nalilimitahan sa isang parte lang.
1: Kasi pag gamot, hindi mo siya pwedeng inumin kung hindi naman yon para sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: O, alam mo, ikaw ay may, hindi ka naman high blood, so hindi ka pwedeng uminom ng anti-hypertensive medication. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay magtitake ng nutritional or supplement, lahat pwede niyang matulungan eh. Kasi nutrition yun eh. So nakuha niyo yung point. Hindi ibig sabihin na hindi gamot ang kategory niya, at yan ay food supplement, ay wala nang kakwenta-kwenta.
0: Yes.
1: Actually, yun nga yung inuuna dapat sustansya. Marami tayong katropa na naka-focus lang sa gamot. Pero nagtataka sila, ba't kaya hindi gumagaling yung sakit ko? Paulit-ulit, pabalik-balik. Kasi doon lang kayo naka-focus sa gamot. Dapat meron kayong consideration din sa nutrition na itinitake niyo everyday. Kasi yun yung totoong pundasyon ng ating kalusugan.
0: Ayan na, sa mga kababayan natin na gustong patagin ang ating pong kalusugan, ay kinakailangan natin ng agapay ng mga suplemento po na ito bilang pundasyon ng ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. So yung mga pahabol ng katanungan, ha, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, may nagtanong dito. Hindi po ba nakaka-trigger sa taas ng creatinine yung mga products po ninyo? Noel Kabilaw po ito. By the way, nakabili na rin po ako ng mga products po ng Yes to Health.
1: Hindi naman, kasi nagtitrigger ng creatinine ay yung sources of mga purines that increase our kidney load. Oh, saka yung mga iba pang mga sangkap ng pagkain na hindi ma-metabolize maayos ng katawan natin.
0: Yes.
1: Yung product natin like Santon Plus Gold, iba pa eh, hindi po yun yung naidudulot niya. Actually, yun nga ang tumutulong sa atin para mabalanse yung katawan natin sa pagtatapon ng toxin gaya po ng creatinine. So, wala akong nakikitang reason para tataas ang creatinine mo pag inaraw-araw mo pag inom ng mga herbal capsule gaya ng Santon Plus Gold.
0: There's a chance or big possibility na makokontrol yung level ng creatinine.
1: Kasi ang creatinine, tumataas yan kapag unat. Mataas yung consumption mo ng mga salt.
0: Mm-hmm.
1: Mataas yung consumption mo ng protein. Tapos tumataas pa yung uric acid mo. Anything na nagpapahina sa kidney, eh may possibility pataasin talaga yung creatinine. Pero itong mga supplement natin, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun ang nagiging resulta sa katawan.
0: Yeah. Kung mataas ang creatinine, Doc, pwede kayo makainom.
1: Yes, pwede. Yung mga pasyente nga na nagtitake nito na mayroong mataas na creatinine, pinapatake talaga natin sila everyday. Kasi ito yung something na pwede mong inumin na direktang pakikinabangan ng katawan. Hindi na pahihirapan yung digestion mo, yung assimilation mo.
0: Oo. Doc, ano yung query? Ako po si Baby Galos ng Imus. Tanong ko lang po, bakit halos po tuwing dalawang buwan ay meron po akong UTI sa labat po?
1: Ibig sabihin, mahina ang immune system mo. O, kung ang UTI kasi, for example, urinary tract infection yun eh. Nangyayari yan kapag mababa yung ating immune system, tapos kulang tayo sa mga immune booster, saka isa pa yung kulang tayo sa fluid.
0: Yeah.
1: Di ba pag nagkaka-UTI ka, tapos pupunta ka sa doktor, laging bibigyan ka talaga ng antibiotic. While some, nag-a-advise sila ng you need to take water. Kasi yung tubig naman kasi, yun ang tulong sa kidney natin para effectively ma-flush out niya anuman yan na pwedeng nakaka-apekto sa kanya. Or pa-check ka rin, baka may kidney stone ka.
0: Mm-hmm.
1: Na pwede, kasi ang kidney stone pwede maging cause ng frequent urinary tract infection. Yun yung pwede mong ipa-check. Kasi hindi maganda na kapag may UTI ka, paulit-ulit yan, mm-hmm. it can harm your system talaga in the long run.
0: At nagkakaroon ng ano, Dok, yung nagiging immune din yung ano eh, yung mga, or nagiging resistant yung mga bacteria na nandun. Ano?
1: Oh, especially kung lagi ka nag-antibiotic, mm-hmm. tapos minsan self-medication pa, hindi pa reseta. Mm-hmm. Oh, ngayon ang gawin niyo po para maiwasan yung mga UTI, unang-una sa lahat, ang problema sa mga nagkaka-UTI, kulang talaga sila sa tubig. Mm-hmm. Kung umiinom man sila ng fluid, kadalasan yung iba, mahilig sila doon sa may mga lasa. Mm-hmm. Yung matatamis, may mga kulay. Oh. So try to take fresh water, mm-hmm. yung buko water, lagi ko sinasabi, one buko per day. Kung gusto mo mag-cleansing ng kidney mo, ang tawag ko doon, bucolysis. Mm-hmm. Yan lang yung katawagan ko doon. Di ba? One buko per day for 2 weeks. Sa umaga, pagising mo, inumin mo yung buko. Then, araw-araw, if you have budget, gawin mo siyang sa loob ng 2 linggo. It can help you cleanse your kidney. Tapos yung sambong, yan, maganda yan. Yung nilalagang sambong. Tapos mag-take kayo ng vitamin C. Maganda ang vitamin C po sa mga nagkaka-UTI lagi. Kaya sa Yes to Health, meron tayong bukod sa Santon Plus Gold, we recommend na i-combine ito sa Santon Vitamin C at Premium D3. Yung Premium D3 naman, meron siyang mga sangkap kaya ng Moringa Seed Oil, na meron antibacterial property rin. Saka yung BCO. Mm-hmm. Ang BCO is natural antibacterial din niya na pwedeng makatulong sa inyo. So yun yung advice ko sa inyo, and iwas sa mga pagkaing nagpapahirap sa kidney natin o nagko-contribute sa pag-develop ng kidney stone.
0: Wag hayaan ha na magpabalik-balik ang UTI sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan. Kasi may komplikasyon yan ha sa inyo pong pangangaton. Pagka...
1: Pwedeng masira yung kidney mo in the long run.
0: Oo.
1: Pag laging may UTI.
0: Ako, mas delikado yan. Mm. Yung iba kasi, nandito lang sa lower yung kanilang urinary tract infection. Ano? Nasa pantog lang. Pero pag lagi-lagi or recurrence yung ano nyo, UTI, paakit ng paakit yung bacteria hanggang doon sa inyo pong kidney area. Ano? So, mahirap yun, ha? As much as possible, maiwasan po ang pagbalik-balik na pagkakaroon po ng infection sa inyo pong urinary tract. Ha? Drink plenty of water. Sabihin nyo naman pag-inom ng mga fresh fruit and vegetable juices. Ha? Yung ano, Dok, mga makakatas na mga prutas. Ano? Pakwan, singkamas, ayan, marami na yan ngayon. Ano?
1: Pipino. Maganda yung pipino pinya, para sa akin yan.
0: So, damihin nyo ang inom yan. Mga, kumbaga, idagdag nyo yan doon sa fluid intake po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Yung Santon Gold Herbal Tea natin, pwede rin po yun na i-take nyo po sa mga kababayan natin na nakakaranas ng urinary tract infection. Okay? Now, Doc, another inquiry. Doc, ang pagkain po ba ng dahon ng malunggay na hilaw ay mas mainam kaysa lutuin pa ito? Joven Alba po ito. Salamat po.
1: Hindi naman masasabing much better yung hilaw.
0: Yung hilaw.
1: Oh. Actually, dun nga sa hilaw, nililimit nga natin. For example, yung magtitake ka ng fresh juice nun, huwag mong damihan kasi ang hilaw nakataas ng malunggay. May sulfur content.
0: Mataas,
1: medyo mataas yung sulfur content niya. So, ang ginagawa natin yan, iinumin mo yung fresh moringa juice na kinatas mo dun sa dahon, at least mga 2 to 3 tablespoons a day lang. Kasi malakas na yun eh. Malakas na yung content dun. Actually,
0: concentrated.
1: Ang ganda naman sa malunggay, kahit lutuin mo, nandun pa rin yung kanyang chlorophyll. Isa ito sa pinakamatibay ng mga dahon na hindi basta nawawala yung kanyang chlorophyll, yung mga nutrients niya. Still nandun pa rin intact sa malunggay. Maliban lang siguro kung pakuloan mo ng todo-todo. Pag pinakuloan mo naman yung dahon ng malunggay, may nawawala doon ng mga heat-sensitive na nutrients. Pero yung mga minerals, phytochemicals, nandun sa sabaw. Mm-hmm. Kaya paghihigupin mo yun. Kaya ang isa sa pinaka-the best talaga, ako sa advice ko para, kasi iba pag kumakain ng malunggay, paglabas malunggay pa rin.
0: Yun nga.
1: Yung talaga, yung extract mula sa powder or katas nito. Yun yung pinaka highly absorbable na klase po ng malunggay. Yung Santon Plus Gold, kung meron kayo niya, meron tayong malunggay na extract po dyan na pwede nyo pakinabangan everyday. Even yung mga coffee natin, it's extracted na po yun.
0: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ha, na gustong mag-take ng malunggay.
1: Oo.
0: Marami na kasi ngayon, Dok. Mga produkto, karamihan, may mga malunggay na rin. So, yung iba, Gusto nila yung mas fresh. Kaso hindi nyo rin madadamihan yung intake po ninyo.
1: May nangyari na kasi yan. Oh, akala na kasi, the more na marami, much better. Mm-hmm. Eh, ang mga medicinal herb kasi may mga kategory yan.
0: Yeah,
1: oh, so, kaya pinag-aaralan natin sa naturopathy. Ano yung pwede mong kainin ng marami mm-hmm. at ano yung limitado lang. Pag uminom ka ng marami katas ng purong malunggay, mm-hmm. Ano siya? Para kang nasa barko.
0: Mahihilo.
1: Pero may twist. Pwede mo siyang lagyan ng pineapple juice.
0: Mm-hmm.
1: Actually, if you combine pineapple juice sa fresh moringa juice, pwede ka makainom ng marami kasi nanu-neutralize yung sulfur. Kaya sa detox, pag gusto namin i-detox yung liver, yung colon ng mas effectively, pinapainom namin ng pure nakatas ng malunggay. Kaya lang meron siyang halong pineapple juice.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun po yun.
0: Okay, to Doc. Another inquiry. Doc, ask ko lang po yung may bukol sa suso. Ano po ang bawal kainin? At makirot po ang pakiramdam ko. At malamig din daw, Doc. Hindi pa ako nakapagpa-check up. Kailangan po ba magpa-ultrasound ako? 71 years old. Ano po ako, babae? From Maragondon, Cavite.
1: First of all, consult muna po kayo sa doktor. Punta kayo at sila yung magre-recommend kung kailangan nyo ba ng ultrasound or any diagnostics para malaman nila ano yung laki, ano yung kondisyon ng bukol sa suso. Iba-iba kasi yan eh. Pwede mag-recommend sila na something to check if may malignancy. Pero pag sa edad ninyo, siguro yung iba, kung hindi naman nila nakikita na malala, baka bibigyan lang kayo ng mga preventive na medication. Sa akin naman, as a naturopath, ang pinakanguna is, una, itaas natin yung antioxidant level ng ating diet. Lagi kong ina-advise na dapat 90 to 95% ng pagkain natin plant-based.
0: Mm-hmm.
1: Kung kumakain kayo ng karne na marami, bawasan nyo yan. Especially yung mga tinatawag na group 1 category of carcinogen. Kasama dyan yung mga bacon, yung mga highly processed foods.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Highly processed meat.
0: Mm-hmm.
1: Iwas yun. Lahat ng mga ayaw magkaroon ng cancer or may bukol na, ayaw nyo na lalala siya, iwas kayo doon sa mga kinakategorize ng World Health Organization na group 1 carcinogen. Huwag nyo nang kainin yun. Or bawasan nyo na. At kumain po kayo ng more on plant-based. Okay? Ng mga pagkain. Ano yung mga plant-based? Mga dahon, mga ugat, mga gulay, mga prutas. Lahat ng mga halaman, yan po yung focus ng diet. Kasi lahat ng halaman, meron na siyang mga phytochemical that can potentially prevent cancer kung nag-a-attempt yung cancer cells sa dumami sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O yun yung pinaka-the best. Kaya nga, we always recommend yung taasan yung nutritional intake ninyo. Kaya may mga supplement like Santon Plus Gold na pwede nyo i-take everyday. Kasi nga, kailangan natin ng mas mataas na depensa kapag meron na tayong mga bukol.
0: Oh.
1: Kasi anytime yung bukol pwedeng magmalignant, depende sa lifestyle nyo. Kaya, ano yan, kailangan preventive side talaga tayo.
0: As natural as possible, Doc. Maganda, ano? Kasi iba, kumakain ng plant-based. Pero yung plant-based na burger. Plant-based na
1: yung mga process ganong, pa rin ano, eh. No? Yung mga ganon na mga pinopromote. Tayo, vegetarian tayo. Paminsan-minsan, kumakain tayo ng mga veggie meat.
0: Yes, oh.
1: Yung mga ganon, yun ay hindi pang araw-araw.
0: Yes.
1: Ang tawag namin doon is mga special food for special occasion, mga transition food.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang ano talaga, as simple as possible, as organic as possible. Mm-hmm.
0: Yun, oh.
1: Yun yung kainin po ninyo. For example, dahon ng malunggay. O, simple lang, dahon ng malunggay. Pakulo kayo ng tubig, lagay nyo yung dahon ng malunggay. Tapos lagay nyo ng mga sangkap na kamatis, sibuyas, bawang. Yun, that's it. Konting salt. Yun yung mga simpleng pagkain. Ano, pwede rin kayo kumain ng may mantika, mga ginataan.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat hindi lagi-lagi. Ano. Kumbaga, lahat ng bagay ay balanse na.
0: Mm-hmm.
1: At yun nga, iwasan talaga yung mga highly processed na mga pagkain. Kasi alam mo naman, marami ng pag-aaral. Hindi lang tayo nagsasalita dito ng mga marami ng pag-aaral na nagsasabi na sometimes, on most of the time, yung mga nakalagay sa pagkain natin na ang purpose ay i-preserve yung pagkain para humabang shelf life o kaya naman pasarapin para mas maging patok sa panlasa, eh may mga epekto na sinasabi nila na minsan delikado sa kalusugan.
0: Yeah,
1: tulad ng mga cancer, pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, pinaka-safe side, eh kung ano yung halaman, yun na yun.
0: Mm-hmm.
1: Kumanta lang kayo ng bahay kubo. Nandun na, hindi kayo maubusan ng pagkain eh. Ang problema ngayon, yung gulay, mahal.
0: Yun na nga.
1: O, kaya
0: swerte kung meron kayong bakuran dyan at makakapagtanim-tanim kayo.
1: Yun. Alam mo bang ano, pinakamadaling i-produce yung mga talbos. Kamote, saluyot, alugbati. Mm-hmm. Yung mga yan, pwede nyo itanim sa backyard nyo yan. Dami-daming manood kayo ng YouTube.
0: Mm-hmm.
1: paano magpatubo ng mga ganyan. At sigurado ako, even yung kangkong, bibili ka lang na seed, dadami na yun eh. Sigurado po ako maraming magiging healthy. Pag naging conscious kayo sa pagkain inyong kinakain.
0: Mm-hmm. As natural as possible, as organic
1: that's
0: as possible.
1: That's the principle.
0: Lalo na kung meron po tayong mga degenerative diseases, mga chronic diseases sa pangangatawa natin, kinakailangan mag-shift na talaga, mag-modify ka na ng diet po ninyo.
1: Sa Yes to Health Clinic naman, halimbawa may mga bukol ng patient, we recommend modality katulad ng BioZapper.
0: Yan.
1: Kasi yung BioZapper therapy, nag-originate yan sa Western, like yung US, Europe. Ginagamitan nila ng small electrical charges. Ang tawag nila doon, BioZapper. Mm-hmm. Tapos, we recommend also detox program.
0: Yan.
1: May mga program tayo na sa bahay lang ginagawa na madidetox kayo. At yun eh, ginagawa kapag may mga bukol-bukol or may mga chronic diseases na. So, maraming way. It's up to you to decide. Kailangan lang malaman mo kung ano yung mga potential na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya salamat sa pakikinig at marami pa tayong matututunan sa ating pong pakikinig sa palatuntunan ito.
0: Mm-hmm. Ayan, sa mga nag-text ha, paman hindi po natin masasagot ang ibang mga katanungan po ninyo sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa ay ating tutugunan ang inyong mga katanungan. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok?
1: Siyempre, maraming salamat po sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay, mga katropa po natin. Ano? Sana ho ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang information kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating pong katawan. At sana po ay muling subaybayan ang ating programa bukas. Ang programa natin bukas is regular ano sa mga nakikinig sa DWWW 9 to 10 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: At sa ibang himpilan naman, 12:30 ng hapon. Thank you. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin dyan. Mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kanan po ni Doc Remini Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.

0: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
19: Tara, kape tayo!
18: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna
12: ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: XFM. XFM.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung

0: Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
18: XFM.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po si John Ellis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
11: Bibili sa mga butika.
13: Mga katropa, excited!

check. It is now 30 minutes past the hour of 1 in the afternoon.

0: All right. Natatawa ako sa ano ko, ginagawa ko. Ano ba ito? Anyways, magandang hapon po sa inyong lahat. Hi! Throwback Sunday. Ay, ako ang aga-aga. Pinapatawa niyo ako. Anyways, welcome po sa ating programa. Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon at good afternoon. Welcome na po ang lahat sa ating programang Throwback Sunday.
1: Throwback Sunday.
0: parang kulang sa tulog yung ano natin. Anyways, ito na naman po si DJ Mike Mambubulabog na naman. Instead na matulog kayo dyan, ay makinig na kayo, ay! Charot. Okay, sa pangalan po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. At sa pangalan po ng ating makakasama sa bahaging technical, Katropang Ken. And to his companion, Charot. Ito nga po pala si DJ Mike and welcome na po ang lahat. Magtugtugan na naman tayo sa hapon na ito. Oo, ganun talaga ang buhay. No? Hindi lang palaging yaw-yaw. Dapat may tugtugan din na portion. Ay! Happy Mother's Day sa ating mga nanay, mama, mommy. At sa mga inay. Ano pang tawag nyo sa mommy and mama? Ayan, no? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Labi na. Lalong-lalo na sa mga mother natin dito sa XFM Palawan. Ni Katropang Bem, Happy Mother's Day. And ni Katropang DJ Girly, Happy Mother's Day. Siyempre, hindi natin ipahuhuli. Hindi natin ipahuhuli si Katropang IZ Pacaldo. Ayan, Happy Mother's Day. Hindi ipahuhuli, pero huli na. Yan yung pinakauna nating i-mention ng Happy Mother's Day sa inyong tatlo. The beautiful girls in XFM Palawan. Ako din? Okay, Happy Mother's Day to me. Mga me, Happy Mother's Day. Just make sure na pag-uwi nyo dyan sa inyong bahay, for sure na meron ng hinanda si Mister. Ano kayong hinanda, no? Baka mag-date kayo mamaya. I-date kayo or pa-flower. Diba? Or yung mga paborito nyo mga kakainin para lalo kayong lumusog. Para lalong lumusog ang pangangatawan. Char! Siyempre, huwag na kayo mag-diet. Sasunod na yung mag-diet kayo. Ngayon, huwag muna. Ngayong araw kasi Mother's Day ngayon. Siyempre, kung birthday mo naman tapos mommy ka, double celebration, diba? Double celebration yarn. Kaya celebrate! Celebrate your Mother's Day together with your mommy, syempre, naunsa. Alangan naman sa girlfriend mo. Hindi pa yan, mommy, oy. Pero me and D yung tawagan. Kayo talaga, ha? Hindi yan kasali, no, pag wala pang anak. Yung mga, naparabang charot. Anyways, para po sa ating text line, yes, sa ating text line, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe, especially sa mga greetings nyo sa inyong mga mami, mga me. Ayan, para po sa ating text line. Okay. 0985-00-22713. 0985-00-22713. Sa ating call line, ayan, live talaga na mapapakinggan ang inyong mga bosses. Sa pag-greet nyo ng Mother's Day or birthday, or ano pang sino pang i-greet nyo dyan. Pwede kayo makatawag sa ating call line 0953-514-1303. 0953-514-1303. Okay? Alright! Happy Mother's Day once again sa mga mami natin shrine. It's celebration of all the hard works na dinala nila. Dinala talaga ba? Pinapasan-pasan nila every day. Diba? Kasi alam mo, ang pagiging nanay, wala yung day off. Buti pa yung trabaho mo, may day off. Pero yung pagiging nanay mo, walang day off yan. Kaya dapat mo talagang i-celebrate yan. Yes! So it's celebration, baby. Acha, baby. Sorry. Okay! Live po tayo sa ating programa. Sa ating Facebook page. Search nyo lang po, 104.7 XFM Palawan. Diyan po, live po tayo. Okay? Mapapanood nyo po kung ano yung mga kasikas ni DJ Mike during her program. Ayan. So, mainit na hapon po sa ating lahat. Don't forget to drink your water bee. Drink your water bee. Huwag mong kalilimutan. Stay hydrated. Okay. Hi to Daryl Bert Arwera. Good afternoon. And to Jing Abian. Sabi niya, good afternoon po, Ms. DJ Mike. Live watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran. Thanks po. Happy Mother's Day to all mother. Ito si Ma'am Jing Abian. Mami na ba to? Happy Mother's Day po. Kung mami ka na po. And to Nilia Hennes. Magandang hapon po, DJ Ganda. Ay, magandang hapon. Happy Mother's Day, Ma'am Nilia. Kung ikaw ay mother na. Ba itong ginagawa ko? Hula-hula lang po sa akin. Alright. And live din po tayo sa ating TikTok. Search nyo lang po. No, Jamaica. Thank you sa mga nakijoin sa ating live. Well, daw magandang hapon. Magtugtugan po tayo ngayong hapon, kaya wag po kayong aalis.
1: Throwback Sunday.
0: Ay, ano ba yan? Wag kayong aalis kasi wag nyo naman akong iwan. Kasi pag iiwan nyo ako, ako lang mag-isa dito ba? Charot. Sabi ni Daryl Bert, DJ Mike, yoo-hoo! Woohoo! Maraming salamat sa aking kaarawan kahapon. Ay, happy, ano ba yan? Advance, belated. Belated happy birthday to Daryl Bert. Kaarawan niya pala kahapon, May 9. Ayan, happy birthday. At sa mga may birthday ngayon, May 10, 2026. Happy birthday! Alright! Bongga yung happy birthday natin, ah. Sige, sabi niya, kahapon nga daw yung birthday niya, kayo talaga. Ang pinakamabait at pinakapogi na si Daryl Bert. Ay, wag na kayong magpalag dyan. Sige, sabi niya, all the way from Tagbilaran City. Pa-shoutout kay Noel Samiliano. Bukas, May 11 yung birthday niya. Advance happy birthday, bro!
2: Happy birthday!
0: Alright! And, syempre, pa-play ng kantang Iingatan Ka. Ayan talaga, no? Iingatan. Iingatan talaga ng mga nanay natin yung kanilang mga anak, syempre. No? Mahal na mahal. At hindi talaga ipagpapalit kanino may, diba? So, sabi niya, pa-play ng kantang Iingatan Ka by Carol Banawa at Mahal Kita. Alam mo ba? By Rockstar. Ayan. Bye, you! Parang awa mo na, Katropang Ken! Oy, Katropang Ken, maawa ka naman, oy! Sabi ni ano, Daryl Bert. Parang awa mo na daw, i-play mo daw yung... Okay, noted daw po, sabi ni Katropang Ken. Wag po kayo mag-alala. And to Jonard Pineda, DJ Mike, Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day to me. At binabati ko po, Happy Mother's Day sa aking mahal, Katropang Girlicious. Ayan. And from Dodi ni Blackan, good afternoon po DJ Mike. Pa-shoutout po kami sa Barangay Labog. At Happy Mother's Day sa asawa ko na si Maricel ni Blackan na nagtatrabaho dyan sa Puerto. Pa-request ng kantang Take Me to Your Heart. Ay, sana all.
1: Ay,
0: dadalhin mo ako or dalhin mo ako sa iyong puso. Take me to your heart. Take me to your soul. Dalhin mo talaga ba? At, sabi ni Jonard Pineda, batiin ko na din, syempre, ng Happy Mother's Day sa aking kaibigan at katropa. Katropang Bam Paredes Conde at IZ Bakpakaldo at katropang girly Kadash. God bless. From Jonard Pineda. Ayan. The Tres Marias of XFM Palawan. Okay, mainit dito sa bayan ng Nara, Palawan, Katropang DJ Mike. Same here, mainit din dito. Pero sana hindi iinit ang mga ulo nyo, ha? Kaya naman, para hindi iinit ang inyong ulo, magtugtuga na po tayo mga katropa. Ayan. Yan yung technique dyan. Para hindi uminit ang ulo, makinig na lang sa mga awitin na ipiplay po natin sa hapon na ito. Siyempre, huwag painitin ang ulo ng ating mga nanay. Kasi araw nila ngayon. Stop muna kayo sa inyong mga mga away dyan, mga magkakapatid. Ibigay nyo muna ang araw na ito sa inyong mga nanay. Sa inyong nanay at sa inyong lola. Diba? Or sa inyong ate na nanay na din. Diba? Kaya para naman sa mga Mother's Day, sa mga mother natin dyan, ito po ay para sa inyo na kantang Iingatan Ka. Siyempre, pagbabalik tanaw sa mga panahong maliit pang inyong anak. Diba? Kung gaano nyo sila iniingatan na huwag madapuan ng kahit anong mga dyan, langaw ba dyan or lamok, ganyan. Huwag madapuan ng mga langgam. Sige. So, here's a song just for you, mga mami. So, enjoy po sa hapong ito. At tayo po ay babalik. Ito po si DJ Mike. Standby lang po at stay tuned lang po sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday.

0: Ayan. Kaya ganda naman ng mga awitin dito na sa, ano no, sa XFM Palawan. Sa 104.7 XFM Palawan, di ba? Na-refresh yung mga mind nyo, di ba? Dahil sa mga awitin yung iingatan ka, tapos take me to your heart. By the way, welcome back on the track. It's me, DJ Mike, again and again and again. Okay, and it's 54 minutes past the hour of wine. At huwag nyo pong kalilimutan sa mga oras na ito na kailangan alagaan po natin ang ating sarili. Especially sa mga hardworking natin na mga katropa. Mom and dad at ate at kuya at bunso. No? Mga breadwinner natin dyan. Dapat na alagaan po natin ang ating sarili. Huwag po tayong magbayag na magkakasakit tayo ng ano, mabilis tayong magkasakit, no? Kaya dapat dapat protektado tayo as always. Dapat may baon tayo araw-araw or mainiinom tayo na pampalakas ng ating immune system para hindi tayo daling dapuan ng mga sakit. Kaya mga katropa, dapat na naka-Santun Gold Herbal Capsule kayo. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan mo ang Santun Gold Herbal Capsule. Ang mangosteen ay may santones, isang powerful antioxidants na tumutulong na labanan ang free radicals. Ang moringa naman ay may quercetin at chlorogenic acid na sumusuporta din sa immune response. At ang garlic ay may allicin, kilala sa antibacterial at antiviral properties. So kung ikaw dra, kung ikaw dyan, ano ba yan, nalimutan. So kung ikaw dyan, is mabilis kang madapuan ng mga virus, especially kung ikaw dyan is always kang exposed sa maraming tao, yung trabaho mo is always exposed or nasa public ka, dapat na may ano ka dyan, no? May panangga ka or may protection ka as always, no? May iniinom ka dyan na yung iniinom mo naman is walang side effects, no overdose. Kasi nga ito ay herbal capsule. Kaya mag-Santun Gold Herbal Capsule na, mga katropa. Syempre, kung ikaw dyan may, ano dyan, may problema ka sa iyong blood sugar level na hindi mo makontrol, itong Santun Gold Herbal Capsule is nakaka-control po ng ating sugar, blood sugar level. So kung iniisip mo ang natural na paraan para suportahan ang blood sugar mo, ay andito ang Santun Gold, ang sagot sa iyong problema. At syempre, hindi lang ang Santun Gold ang nakakalakas ng ating immune system. Meron din tayong Santun Vitamin C para sa ubo, sipon at trangkaso. Lalong-lalo na kung ikaw ay laging inuubo o sinisipon, palakasin ang resistensya gamit ang Santun Vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C ay mas banayad sa tiyan at mas madaling ma-absorb ng katawan. Tumutulong itong labanan ng impeksyon at pabilisin ang recovery ng iyong katawan. Stay protected araw-araw, mga katropa. Mag-Santun Vitamin C na at Santun Gold Herbal Capsule. Itong Santun Vitamin C, ito ay protection kung hindi ka pa, kung wala ka pang ano dyan or gusto mo proteksyonan, yung hindi ka pa tinamaan ng sakit ba? Pero kung tinamaan ka na ng sakit, ay andito yung Santun Gold Herbal Capsule. At kung gusto mo naman na powerful ang iyong katawan laban sa mga sakit na hindi dapuan ng sakit, may shield ka dyan na ay perfect itong Santun Vitamin C at Santun Gold Herbal Capsule. Ayan. Yan po ay produkto ng Yes to Health Incorporated. Para po makasiguro kayo na original po ang inyong nabili na mga product ng Yes to Health, tingnan nyo lang po ang label. May tatak na Yes to Health Incorporated. Kasi alam mo na ngayon, sa panahon ngayon, marami nang namimeke, marami nang nag-copy-copy. Diba? Kaya just make sure na yung nabili mo is may tatak na Yes to Health Incorporated. Okay, mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong lugar. At syempre sa klinika ng Yes to Health and Wellness Center. Okay? At alam mo ba kung sa klinika bibili tapos ikaw ay senior citizen, magdala ka lang po ng ID para maka-discount po kayo sa mga product ng Yes to Health. Okay? So be there na po, especially dito po sa Puerto Princesa. They are located at second floor of DZRM Plaza Building ng North National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Okay? Ay taas lang po ng Nokinox. Oo. Harap lang po ng kain na to. Ayan, dyan po sila matatagpuan. Okay, at sabi ni Sir Jonathan na Bailon, good afternoon po Ma'am DJ, watching from Bataraza, Palawan. Pa-request po ng kantang Kahit Mali ang Puso. Ay, naku! Alam mo naman na mali. Alam na natin na mali, pero sige pa rin. Kasi nga mahal natin. Uy! Sure ay. Kahit mali ang puso, baka meron tayo dyan. Baka meron tayo dyan, katropang Ken, kahit mali ang puso. Ito po ay request ni Jonathan, Sir Jonathan Bailon, katropang Jonathan. Sabi ni Nilia, mother na po talaga DJ, salamat po sa pagbasa. Ay, you're welcome po, happy Mother's Day ulit po. Ayan. And sabi ni Sir Jonathan, ma'am, tanong lang po, DJ, mother na rin ba kayo? Depende po. Kung titingnan nyo kung mother na po ako, mother na po ako. Charot. Hindi, ano, hindi pa mother, pero mother na tingnan. Ay, talaga eh.
1: Throwback scene.
0: Ay.
2: So weird.
0: Okay. Sasamahan ka po namin hanggang matapos ang iyong programa. Makikinig po ako habang nagbabantay ako ng apo ko. Ah, thank you so much! Katrop or Mami Nelia. Ayan, Mami na lang. Mami Nelia. And to, coming from Jonathard Pineda. Jonathard? Jonah! sorry. Ano ba yan?
2: Ang problem.
0: Na-combine ko yung Jonathan at Jonathard. Okay, sorry po. Ayan. Batiin ko lang po Happy Mother's Day sa aking mama kay Jonah Pineda. Yan lang po and God bless po. Sabi ni Marilyn Inau, DJ Mike, Happy Mother's Day sa'yo. Ay, thank you! Happy Mother's Day din po, Ma'am Marilyn. Shoutout DJ kay Donna na kumakain ngayong tanghali. Oy! Kayo talaga, hindi kayo nag-ano sa akin ba? Nang i-invite, kumakain pala kayo dyan. Kain tayo mga katropa, dapat ganun. Ayan. Coming from Danica Niblacan. Good afternoon po DJ, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, especially sa aking pinakamamahal na nanay Lolit Escobian sa Barangay Babuyan, Sitio Anila 1, at sa aking mga kapatid Sanzi, Trinidad, Escobian and Maze and Ana Marie Escobian, Auntie Marilyn Trinidad, at sa Cagayan Silio, Palawan, Auntie Diday Favilla at Pinky Hinanda. Pasensya na po, sobrang haba na. Okay lang po. We are willing to read naman sa inyong mga mga greetings and comments. Don't you worry po. Ayan, napa-shoutout ko po. Sobrang haba ng pa-shoutout ko po. It's okay po. Maganda nga yan, marami kayong na-shoutout para hindi magtampo yung iba ba. Diba? And maraming salamat po. God bless po sa inyong programa. Thank you, Ma'am Eldin Escoben. Okay. And to Andrea Bundak. Gandang hapon DJ Mike. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Pa-shout out lang po dito sa Barangay Poblacion. Size, Balabac, Palawan. Yung Bundak at Aban family. Thanks po, DJ. Ay, hi po dyan sa Balabac, Palawan. Magandang hapon po. And happy Mother's Day po sa mga nanay natin dyan. Sa Poblacion Size, Balabac, Palawan. Yung Bundak at Aban family, shout out. Magandang hapon po. And to Mar Remedio, Remigio. Good afternoon, cute DJ. Charot. From Mar Remigio ng Barangay Taratak, Bataraza, Palawan. Hello po sa mga taga-Bataraza, Palawan. And Andrian Bondak, sabi niya, gandang hapon po DJ. Batiin ko lang po yung misis ko na si Manny Abine. Happy Mother's Day. Thanks po DJ. Happy Mother's Day to your missis, Manny Abine. Happy Mother's Day po. And to Delia. Sige. From Delia Edu. Gandang hapon DJ. May pabati naman po kami dito sa bahay na kikinig sa'yo. And happy Mother's Day na lang po sa lahat ng dakilang nanay sa buong mundo. Pa-play po ng kantang Every Day I Love You. Ayan, Every Day I Love You. Thanks po, DJ. You're welcome, Ma'am Delia. Mother na din po ba si Delia or hindi pa? Kung mother na po, happy Mother's Day po. Ayan. And pa-request ng song Love of My Life by Reyna. Salamat po. Coming from Eldin Escobian. Okay. Love of My Life. Ito ba yun? Or... Sa'yo ng mga kanta paborito. Okay. Love of My Life by Reyna. Katropang Ken, baka meron tayong Love of My Life version of Reyna. Ayan, yung cover. Ay, magandang cover to eh. Maganda yung version kasi niya. Coming from George Acosta. Ay, he's watching with us. Wow, thank you so much. And gandang hapon po DJ, watching from Balabac, Palawan. Request lang po ng kanta na minumultor ako ng damdamin ko. Ay, nako. Kadami na namang minumulto ng damdamin. Basta araw talaga ng Sunday ba? Mumultuhin talaga ng damdamin. Ano? Kasi nga, hindi busy pag-araw ng Sunday. Relax lang tayo. Kaya tayo nagmumuni. Kaya minumulto tayo ng damdamin. Ah? Kayo lang pala. Charot. Okay, multo daw, multo, multo, multo. Ayan. Okay, multo dan, multo din, katropang Ken. Wala na, hindi na marunong magsalita si DJ. Alright, so yeah, it's 7 minutes past the hour of 2 in the afternoon. And you're still with me, DJ Mike. Lagi ka sa isip ko. At tayo po ay babalik. Huwag po kayo mag-alala ha. Magtugtugan po muna tayo para ma-refresh yung mga damdamin nyo dyan. Para maalala nyo na love mo pa rin siya. Ay! Para maalala mo na araw-araw mo siyang mamahalin. Kaya everyday I love you, baby. Ay, naka! So dito lang pa yan sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback.

0: flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
10: Gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at kamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Time check, it is now 2:30 in the afternoon.

0: All right, welcome back on the track. Again, welcome na po ulit sa ating programang Throwback Sunday. It's me, DJ Mike. At patuloy kayong nakikinig sa programang Throwback Sunday dito lang po sa 104.7 XFM Palawan. Alright, it's May 10, 2026. Happy birthday sa mga may birthday ngayon. Again, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Alright. Ayan. Alright, and hi to Ate Joy. Wow, joy to the world. Hi to Ate Joy. Na naka-antabay sa ating TikTok live. And to Kimbal, ano to? To Kimbalangquit. Yeah, magandang hapon dyan sa may Iloilo. Ay, hello, magandang hapon. And dito po sa ating mga comments. Hi to Sir Ding Estrella. Sabi niya, gandang hapon DJ. Pakibati din si Mrs. ng Happy Mother's Day, Josephine Abrogar Estrella. Ayan, salamat po. Ay, Happy Mother's Day, Ma'am Josephine Abrogar Estrella. Happy Mother's Day. Alright. At sa mga nakikinig, ay dito po sa ating text line, may mensahe po tayo. Gandang tanghali po DJ, greet ko mga taga-pamana nyo, Agotaya, Lenny, Jonah, Flabing, Joy, Christy, Ate Clarit, Ate Carol from Balad ng Landing, ayan. Pa-request po ng One Moment in Time. Salamat po. Ay, give me one moment in time. Huwag mo kong madaliin. Give me one moment in time. All right, One Moment in Time by Whitney Houston. Houston. Ano ba? And sige, sabi niya, hello DJ, pa-request naman po. Ah? Ay, ano to? Okay. Ano to? May text dito ah. Ngayon lang. Sige, ipasa ko to mamaya. Bati ko lang po ng Happy Mother's Day yung pinakamamahal ko dyan sa Qatar. Ingat ka palagi dyan, ma. Mahal na mahal kita. Uy! Naka, sana all! Oy, ingat po sa mga OFW po natin, na mga katropa. Ingat po kayo palagi. At sana po ay maka-uwi kayo ng ligtas. Alright. At syempre, hindi lang sa mga OFW po natin, na mga katropa. Syempre, sa mga may biyahe ngayon, ingat po palagi sa mga nagro-road trip. Sa mga may pupuntahan, tapos long drive. Ingat po palagi. Kung inaantok, kailangan pong magpahinga. Idlip muna pag may time. Kasi mahirap na kapag maka-idlip ka while driving. Lalong-lalo na kung nakasanayan mo ng mag-drive. Parang mawawala ka talaga sa sarili mo ba? Kapag memorize mo na yung daan, lagi mo nang dinadaanan ba? Kaya ingat po kayo palagi, no? Always present your mind while driving. Ayan, good afternoon DJ. Happy sa'yo. Happy Mother's Day sa'yo siguro pag maging mother ka na. Oh, in advance yung ano niya. advance Happy Mother's Day sa'yo. Ay, gusto ko yan. Kaya lang, hindi pa. Ah, okay. Sige. Pero kung magkatotoo ang nasa iyong puso't isip mo, ako na ang pinakamasaya sa buong mundo. Ito talaga ba? Pinakamasaya, Geb? Sure na ba yan? Charot. Nawawala ang problema ko. Aha, nalasige, oy. Sabi niya, unya, may paingnan batang duha. para maging malipayo ng atong mga adlaw sa atong pag-uban dinhi ani kalibutan. Uy! Balak nun kayo ba? Kayo talaga. From Totoo Bet, pakiplay ng song na I Can Wait. Ah, ano ba? I Can Wait For Me or Wait For Me? Ano ba to? Klaruhin nyo to ba? You're giving me mixed signal.
1: Oh.
0: I can, tapos wait for me? Ano ba? Kuya Toto Obet, good afternoon. Sige. Hi DJ Mike, na maganda. Thank you. Alright, happy Mother's Day. Ay, happy Mother's Day din. Charot. Watching and listening from Brooks Point, Palawan, pa-play po ng kantang Count on You. Thank you. Alright. Thank you. Alright. And pa-shout out naman po, sabi ni Jobel. Horte? Jorte. Ayan. Gandang hapon. Mm-hmm. Now po DJ, thank you po. Coming from Delia Edo. Ayan, thank you so much. I am watching from Magsaysay, Los Angeles, Palawan. San yan banda? Ayan, magandang hapon po. Coming from Eldin Escobar. Parang na wrong type siguro or na wrong sense siguro to si Ma'am Ami Santa Maria. Sabi niya, Amalia Guzman, Araceli Palawan, 12-17-724. Parang sa kabila to. Charot. Anyways, so gandang hapon. And to, coming from Jane Paredes Hermoso, gandang hapon po DJ, watching from New Cuyo Rojas. Hello po sa mga taga Rojas, magandang hapon. And happy, happy Mother's Day sa mga Mother John. And happy Mother's Day din to my mother. Hello, happy Mother's Day. And to Medi Edung, hello DJ, happy Mother's Day po. And to Raymond Nangit, hello DJ, pa-shout out. Shout out po from Marinduque, Miss Kunayong Palawan. Oh, uwi ka na! Charot. Hi, Sir Raymond Nangit. Good afternoon. Hi to Ate Norba. Ate Norba, pasensya na po. Pwede po kayo tumawag ulit. Pasensya na po talaga, no? Oo. Tawag po ulit, ma'am. Sorry po. And sa mga live viewers natin po sa TikTok, sa mga mami dyan, happy Mother's Day! Hi to Jovelee and to Miana and to Lida Medina and to Juliana. Thanks for joining our live. All right. Shout out po sa mga kasama ko na busy sa trabaho. Darrell, Ivan, Charles, Dong, and Jo Marie. Listening from Nara, Tarusan, Bataraza, Palawan. Coming from Aranga, Jerry Palabrica. Hello, gandang hapon. Ayan, sa mga, ano po, sa mga gustong tumawag, sige po. Open po ang ating linya. Sa mga gustong tumawag, 0953-514-1303. Sa ating text line, 0985-0022713. 0985-0022713. Ayan, pa-request po ng Hanggang Ngayon by Kyla. Pa-shoutout po dito sa Barangay San Isidro. Hello po dyan sa may San Isidro. Saan po dyan? Saan po na ano yung San Isidro? Gandang hapon. Ayan, meron tayong caller for today's video. Sige po. Okay. Hello, good afternoon.
2: Hello po, good afternoon, DJ Mike.
0: Hello, good afternoon po, sir. Sino po ito?
2: Jerry Aranga po, from Tarusan, Bataraza, Palawan.
0: Jerry Aranga pala yan. Akala ko Aranga. Anyways, kumusta naman po dyan sa Bataraza, sir?
2: Medyo makulimlim sa bandang papunta ng Rizal, Palawan. Pero medyo mainit naman kasi busy sa trabaho.
0: Ayan. Some portion is ano, makulimlim pero mainit kasi busy sa trabaho. Busy sa
2: yun
0: trabaho.
2: Na nga po eh.
0: Anyways, anong ginagawa ni sir ngayon? Nagtatrabaho ka ba ngayon, sir?
2: Yes, ma'am. Nasa gitna po ng trabaho.
0: Ayan. Anong... Ay, charot. Sige, sige. Anyways. Baka sabihin, chismosa ako ba? Pero if you don't...
2: Hindi po. Nagtatrabaho po kami sa farm.
0: Ah, okay po. Oh, hala. Kung sa farm, eh, mainit ang panahon. Apektado yung mga tanim natin, sir, no? Diba?
2: Yun na nga po eh. Yung tanim, lanta. Pero yung tao... masigla.
0: Ayan, huwag sanang malanta.
2: Okay. Yun na nga eh. Mahirap yan pag nalanta eh. Kailangan ng santon.
0: Ayan, santon gold para hindi malanta. Anyways, oo, yan, yung santon gold. Santon gold user ka ba, sir?
2: Medyo.
0: Anong medyo?
2: hindi gaano.
0: Ah, okay. Hindi palagi, pero gumagamit naman ng Santon
2: Opo.
0: Gold. Ayan.
2: Opo.
0: Ano po yan? Capsule,
2: kape.
0: Sir? Ah, kape. Okay. Oy, maganda yan sa mga hardworking natin na mga katropa. Bagay yan sa'yo, sir. Oh, anong kape yan, sir? Santon Gold?
2: Opo.
0: Okay. Masarap, sir, no?
2: Ano rin po yun, nag-take din po yung magulang ko niyan.
0: Ayan. Masarap, sir, di ba?
2: Masarap.
0: Ayan, syempre.
2: Parang katulad ng DJ kong kausap. Masarap
0: Yay!
2: Kausap.
0: Ano ba? Anyways, go ahead, sir. Baka may batiin ka dyan.
2: Una po, binabati ko po yung aking mga magulang, Rodrigo and Jim Arangga, na nandyan po ngayon sa Plaridel, Aborlan. Tapos, ganun din po sa aking ate at saka mga kapatid. Shoutout din po dito sa mga kasama ko. Katulad nga po kanina, na-chat ko na si Ivan, si Charles, si Kedong, si Daryl at saka si Jerome. Shoutout po sa kanila. Kahit po medyo mahirap, at least tulong-tulong po kami sa trabaho. Salamat po sa kanila. DJ, pwede pong pa-request na lang ng song.
0: Anong song yan, sir?
2: Count on you daw po, sabi ni Jumari.
0: Count on you. Okay. I will count on you, sir. Charot. Anyways, maraming salamat, sir.
2: Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon po ng Linggo sa ating lahat.
0: God bless. Happy Sunday. Bye-bye. Alright. Hello dyan sa mga taga-Bataraza, no? Thank you sa pakikinig. Ahead pala ako. Sorry na, God. Sige, bunso na lang ang itawag ko sa'yo. Sige, sige. Anyways, hello po. Good afternoon.
1: Good hapon, ma'am.
0: Gandang hapon. Sino po ito?
1: Norba Ali din po. Ay!
0: Ate Norba, pasensya po. Oh. Hindi nasagot kanina.
1: Wala yun, ma'am. Nakaraan na yun.
0: Nakaraan? Hindi na pala natin kayang balikan yung nakaraan, ma'am.
1: Hindi na yung kaya, ma'am.
0: Ayan. Anyways, kumusta pang hapon natin ngayon?
1: Ayos lang, ma'am.
0: Ayos naman. Eh, yung panahon natin ngayon, ma'am?
1: Okay lang, ma'am.
0: Okay na, okay. Eh, ikaw, ma'am, kumusta naman?
1: Ayos lang, ma'am.
0: Ayan, ayos. Anyways, baka may pabati ka dyan. Ay, happy Mother's Day pala. Oo, Nanay Norba, happy Mother's Day. Mother ka na, Nanay Norba.
1: Happy Mother's Day sa lahat, ma'am.
0: Ayan, okay.
1: Happy Mother's Day sa lahat.
0: Ayan.
1: Mga nanay.
0: Anong masasabi mo sa araw na ito, ma'am, kay Mother's Day? May bumabati na ba, aside from me?
1: Wala, ma'am. Ikaw lang.
0: Ay, ako lang? Ay, yung mister mo pala. Saan pala? Bakit hindi siya bumabate?
1: Dito po. Sa tabi po.
0: Ay, ito talaga si mister. Oy, batiin mo naman si Nanay Norba. Happy Mother's Day. binabati ka na ba ngayon, Nanay Norba, or wala pa rin?
1: Wala pa rin po.
0: Ay, ko. baka ano lang, mamaya yan, may pa-surprise. Yay! Sana all. But anyways, go ahead, ma'am. May tabati ka dyan or request?
1: Request lang, ma'am.
0: Anong request yan, ma'am?
1: Mabuhay ka, mahal naming ina.
0: Mabuhay ka, mahal naming ina. Katropangkan, baka meron tayo dyan. Mabuhay ka, mahal naming ina. Okay, maraming salamat. Ano yun?
1: Ma'am, may isa pa, ma'am.
0: Ano yun, Nay?
1: Pusong ligaw.
0: Pusong ligaw.
1: Sige, ma'am.
0: Pusong salamat ligaw. Po. Okay na po yung pusong ligaw?
1: Ma'am, yun na yun.
0: Akala ko, ano. Anyways, thank you so much, Nay. And ingat po. Happy Mother's Day ulit. And enjoy your day.
1: Salamat, ma'am.
0: Bye-bye. God bless. All right. Happy Mother's Day. It's 2:46 in the afternoon and you're still with me, DJ Mike. Sa programang Throwback Sunday. Oh, bakit daw ako nagkuya? Ahead ako ng dalawa. Ano to? Dalawang oras, dalawang araw, dalawang taon, dalawang buwan. Ganun pala? Akala ko mas bata pa ako. Akala ko pa lang yun. akala ko lang pala yun. Hi, and yeah, baka meron pa kayong pabati dyan or request, ipi-play po natin yan. Hello DJ Mike, pa-shoutout po sa Family Valdez, Aborlan, Palawan. Coming from Prince Aaron Asgar. Ay, hello Prince, Prince Charming. And to Nolita Amurao. Hello DJ, shoutout po dito sa Barangay Malcampo, Purok, Masigla. Ang mga nanay, greet ko ang mga nanay ng Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day po. Nanay ka na po, Nolita Amurao. Happy Mother's Day. And to Sir Echo Echalar. Thank you for watching. Happy Mother's Day po sa partner mo, Sir Echo Echalar. And ayan. Sige, happy, happy Mother's Day ulit. Siguro maraming nagre-request sa'yo. Hi to katropang, Hezekiah Asher. Hi, katropang team. He's watching with us. So, anyways, sige, piplay po natin One Moment in Time. Give me a minute or give me one moment in time. Sige, enjoy the song. Tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday.

0: All right. Yes, I can count on you. And you can count on me. In short, magkwentahanay. Charot, joke. Diba? It means na... pwede mo siyang, ano, pwede kang magdepende sa kanya. Char, depende talaga. Pwede mo siyang maging support system. Char. You can count on me. I can count on you. Oy, it's alas tres na po ng hapon. At patuloy pa rin po kayong nakikinig. Or, ayan, dito sa 104.7X FM Palawan Throwback Sunday. We have our caller. Hello, good afternoon. Hello, hello.
1: Hello po.
0: Magandang hapon, sino po ito?
1: Si Mariana po ito.
0: Mariana, taga saan po si Mariana?
1: Hello po, Norjana po.
0: Ah, Norjana.
2: Ako, sino po ito?
0: Si Norjana po, Norjana.
2: Norjana,
1: taga Sambiling po.
0: Sambiling, okay. Saan ka po nakikinig, ma'am? Sa cellphone po na tinatawag mo or sa monitor? Kasi mas maganda po pag sa cellphone po. Yung tipong parang ano lang, regular lang na parang nagtawag lang tayo na ano, normal.
1: Sa radyo po, nakikinig lang po ako.
0: Ayun pala. delay po kasi pag sa radyo, ma'am. Pero kapag sa ano, pakikinggan mo ako sa cellphone is ano po, wala pong delay.
1: Oh.
0: Okay, sige po.
1: Okay. Pabati po, sana.
0: Sige po, pabati. Okay, go ahead. Sa iyong pabati.
1: Binabati ko po yung mama ko ng Happy Mother's Day.
0: Ayan. Happy Mother's Day to your mother. Mother ka na po?
1: Okay, go ahead. Opo, single mom po.
0: Ayan, Happy Mother's Day din po sa iyo, ma'am. Ayan. Norjana?
1: Opo.
0: And Happy Mother's Day, Norjana, and to your mother. And baka may ano ka dyan, more pabati or request?
1: Pa-request na lang po ng song yung Adore You po.
0: Adore You. Ito, kinanta ni, kanta to ni, ano, Miley Cyrus or Eddie Peregrina?
2: Yung Adore You po. Adore You.
1: Hindi ko po alam kung sino nagkanta nun, pero...
0: Babae po.
1: Opo, ano po, babae po.
0: Ah, okay. Sige, sige. Thank you so much, madam. Happy Mother's Day ulit.
1: DJ, salamat po.
0: Okay, bye-bye. Ingat po palagi. Happy Sunday.
1: Opo, salamat po.
0: Okay, God bless. Ayan. Parang hindi na ako marunong magsalita ba? Sige, nahirapan gyud sa kalisod. But anyways, we have another caller. Hello, good afternoon.
3: Hello.
0: Hello. Good afternoon po. Sino po ito?
3: Si Nanay Maan. Si Nanay Maan.
0: Si Nanay Maan. Kumusta po si Nanay Maan? Taga saan po kayo, Nanay Maan?
3: Mabuti na rin. O, nag-ano na rin, nakaka-recover na rin kung di si pagkamalito ko. Bati ako pang ano, DJ Mike.
0: Okay,
3: binabati ko na Happy Mother's Day si Pangga Girly. Girly too. Ganon din ikaw, mama ka na pa ba o hindi pa?
0: Hindi pa po, pero okay lang po kung batiin ako.
3: Sige, okay. Tsaka, inabati ko rin ang Happy Mother's Day, yung inaanak ko na si Attorney Marieta Ibanginista doon sa Brooklyn. Ganon din yung mga anak ko, si Roxanne Gusela, Happy Mother's Day. Yung manugang ko na si Geraldine Gregorio, Happy Mother's Day. Aking mga kapatid, si Maribel Cirillo, si Mariner Skipabila, ganon din si Juliet Boniti, at saka si Margie Aban, ganon din si ano, si Cirillo, si kami Cirillo. Pati si Nina Stephen, pati Mother Stephen. Lahat ng mga mothers, nagpapresisyo sa mga anak nila, binabati ko kayong lahat. Happy Mother's Day.
0: Ayan. Happy Mother's Day din po sa iyo, Nay.
3: Saka may request ako ng kanta.
0: Ano po yung nakanta, Nay?
3: Yung ano, yung I Went to Your Wedding.
0: I Went saka to Your Wedding.
3: Oo, yung Oh Mama. Ni ano yata yun, ni Nora Umul. Oh Mama.
0: Yung I Went to Your Wedding, sino po ang nagkanta nito? Si Victor Wood po?
3: Yata. Basta I Went to Your Wedding.
0: Okay. Thank you po. Happy Mother's Day, Nay.
3: Para maalala ko rin yung mother ko na yung mauna rin. Kaya ko ba, no?
0: Kaya nga po.
3: Salamat pa, ano, Didi Mai.
0: Salamat din po, Nay.
3: God bless sa inyong lahat.
0: Ayan. Maraming salamat po.
3: Okay, God bless.
0: Okay. Happy Mother's Day din po, Nay. Bye-bye. Ingat po. Happy Sunday.
3: Ingat po kayo lagi.
0: Okay, God bless po. Ayan, Happy Mother's Day sa mga nanay natin. Inyo po ang araw na ito. Happy Mother's Day. Maganda yung Mother's Day ngayon kasi araw po ng Sunday. So it's bonding time. So andyan po lahat ng mga membro ng pamilya nyo para makapag-bonding po kayo. Ayan. Hi, Sir Ding Australia. Thank you for watching. And happy Mother's Day po sa iyong asawa, sa iyong minamahal na si Ma'am Josephine Australia. Wow. Happy Mother's Day po. Alright. Sige, oy. Lumagpas na po tayo sa oras. Ang oras po natin ngayon is it's 6 minutes past the hour of 3. Alas 3 size na po ng hapon. Baka susunod si katropang Girlicious sa programang ano nga yun? Tunog Kalye. Ayan. Sige. So, abangan nyo po ang programa ni katropang Girly sa programang Tunog Kalye. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay, pag-subaybay sa programang Throwback Sunday. Ito po sa DJ Mike. At God bless po sa inyong lahat. Happy Mother's Day ulit sa mga mami natin dyan. And sa mga may birthday. Alaoy, double ang celebration. Mother's Day at birthday. Ayan, happy Mother's Day ulit. And happy birthday sa mga may birthday ngayon. Alright! Maraming salamat! It's me, DJ Mike. At sa ngalan na lang po sa ating nakasama sa bahaging technical, katropang Ken. And it's me, DJ Mike. Sa ngalan din po ng ating station manager, katropang Arca Louie La Rosa. Gandang hapon sa inyong lahat. Enjoy the rest of your hapon. Oy, Happy Mother's Day din po kay Ma'am Belia Mutia and to katropang Sunshine Morano. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat. And to Ivy Abrina. Ma'am Ivy Abrina, Happy Mother's Day. Ayan, sa mga mother dyan. Maraming salamat at enjoy the song na ibibilin. Iiwan ko pa sa inyo ang kantang Hanggang Ngayon by Kyla. Ito po ay requested po ng ating katropa. This song is for you. Enjoy your hapon. Bye-bye and God bless.

0: Happy Mother's Day sa lahat ng ina, nagpaka-ina, naging ina, magiging ina. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ina ko, ina nyo, ina nating lahat, happy Mother's Day po. And syempre, dahil speaking of ina, speaking of happy Mother's Day, speaking of pagiging ina, mga experience natin, mga katropa natin, yung nanay nyo ba ay... Nasaan yung level ng lakas ng kanyang bunganga kapag nagsisermon? Nasa level 1? Level 2? Or level 3 ang lakas? Yung tipong gumagamit na ng megaphone yung ating mga nanay kapag nagsasalita. Ayan ha, pwede nyo po akong i-text, i-call mga katropa natin para malaman natin kung gaano kalakas yung speaker ng inyong mga ina sa inyong mga bahay kapag sila'y nagagalit. Diba? Ayan, meron tayo agad-agad na caller talaga naman. Gaano kaya kalakas yung speaker ng bibig ng kanyang ina kapag nagagalit? Hello! Good afternoon!
1: Agad-agad na caller talaga.
0: Hello! Yahoo!
2: Hoo-hoy! Hello po!
0: Yes! Happy Mother's Day! Ate Norba! Tama ba? Si Ate Norba ba to? Isang salita pa lang kasi. Nag-assume agad. Hello po!
2: Hello!
0: Hello! Hi! Hello! Happy Mother's Day po sa inyo!
2: Happy Mother's Day rin po sa inyo, ma'am. Sa'yo. Sa'yong lahat ng...
0: Tumatawa ka na agad. Parang, Ate Norba, kapag ba nagsisermon ka, gaano ba kataas yung speaker mo? Level 1, level 2, or level 3?
2: Ano lang, ma'am? Kapag level 2 lang po.
0: Level 2 lang. Paano ka nagagalit? Kunyari, sino yung papagalitan mo ngayong hapon? Kunwari lang si Mark. Di ba may alam kang, may anak kang Mark? Mark Aludin?
2: Opo, ma'am.
0: Oh, ayun, tama.
2: Opo.
0: Ako. Parang buong pamilya nyo na makakabisado. Maging pamilya na lang din kaya tayo. Kasi kabisado ko na yung pangalan ng pamilya nyo. Sali na lang kaya ako sa pamilya nyo. Pwede ba yun?
2: Opo, ma'am.
0: Kunyari magagalit ka, paano ka magalit, Ate Norba? Example.
2: Hindi, ma'am. Ang sakin kasi, nagasalita muna ako ng malumanay.
0: Malumanay. Oo, doon tayo magsisimula.
2: Oh.
0: Wag dyan. Wag mo na dyan ilag. Hindi, ganito. Hindi ganon. Ganito tayo eh. Maglaba ka na. Mamaya na, ma. Maglaba ka na. Kasi mamaya, brown out. O di naman kaya, uulan. Maglaba ka na. Hindi pa rin nakikinig. Paano ka na magagalit kapag mga tatlong beses ka nang umulit-ulit? Gusto ko marinig, paano magagalit ang ating mga nanay? Kasi yun talaga yung meron kasi ako nabasa kanina. Sabi niya, ha? Ma, happy Mother's Day. Sana pag-uwi mo dito sa bahay, hindi na kasing lakas ng speaker natin yung bibig mo. Sabi niya dun sa ano niya, sa bati niya sa nanay niya. Kaya nagtatanong ako, gaano ba kalakas yung speaker ng ating mga bibig kapag tayo ay nagagalit? Kapag tayo, syempre ako. Ako talaga, pag ako sumigaw, sinasabi ko talaga, tama na yan. Tama na yan, huwag na kayo mag-away. Tama na yan! Hindi na kayo! Ganun talaga ako. Una, ganito muna. Tama na yan. Sinabi ko, di ba, tama na yan? Di ba, tama na yan? Di ba, kanina pa kayo sinasabihan? Sabi ko, tama na. Pag nainis na talaga ako, di ba, sinabi ko, tama na yan? Pag nag-iyak na naman yung isa dyan, ganun. Ganun yung mga agad linyahan. Kapag alam mo, hindi nakinig ng isa, dalawang beses, tatlong beses, ay sigurado ka sa akin. Talaga naman. Hindi talaga. hindi ako level 3 lang. lumalampas ako mga level 5 yung aking speaker. Pag ako yung nagagalit. So, ikaw, Ate Nur, baka hanggang level 2 lang yung galit mo. Napakabait mo naman kung ganun.
2: Hindi mama ako pala sigaw.
0: Hindi pala sigaw? Ano lang pala? Palalambing?
2: Yung malalala lang. Halimbawa, sabi ko, na maglaba na kayo, ha? Kay hanggat maaga pa.
0: Oo.
2: Pag hindi pa yan siya makinig, nak, maglaba na kayo. Mamaya ito, magulan na naman. Ganyan lang, ma'am.
0: Ay, naku, wala pala ito si Ate Norba. Wala pala nag... Hindi ka pala nagkalahati talaga sa aking, ano, speaker. Ako talaga, pag nagalit, di ba sinabi ko na, tama na yan eh! Pati yung tatay, damay. Talaga naman. Akala ko kasi dati, kapag nagagalit ka sa anak, hindi kasama ang tatay, kasama pala. Kasama palang idadamay. Pag na-bad trip ka pala sa anak mo, kasama pati tatay kahit malayo.
2: Nangyari yan sa akin, ma'am.
0: Ano ginawa mo?
2: Yun na nga, pag nagagalit ako sa mga anak namin, pati siya yan, damay.
0: Pati damay. O, diba? Tama rin talaga. Kasi hindi mo man maano, hindi mo man tawag nito, hindi mo man mapigilan, hindi mo man mailabas. Eh, syempre, sa tatay mo na lang ilalabas. Yan talaga eh, kaugali mo talaga yung mga anak mo eh. Ganon.
2: Hindi mo. Ganito ang kwento, ma'am. Ganito ang kwento.
0: Sige, paano yung kwento?
2: Diba, yung lahat kasi na anak namin yan, ma'am, kinakampihan niya.
0: Ay, kinakampihan niya. So, kanino nagmana yung mga anak ninyo ng ugali?
2: Parang sa kanya nga, ma'am.
0: Di ba sabi ko sa'yo? Siyempre, hindi natin tatanggapin yan. Nasa atin nagmasasabihin natin, yan, nagmana talaga yung anak mo sa ugali mo eh. Inuutos.
2: Sige na, di ba man yung maliliit pa sila, ginasaway ko nga yung ganito ganon, bawal yan, di yan maganda. Kinakampihan niya.
0: Kinakampihan.
2: Ito, tapos pag laki, kayo lumalaban sa kanya. Sabi ko yan, yan ang ano mo noon. Yan ang gawa mo yan noon. Pero sa akin mam, wala. Bakit kaya?
0: Kasi kapag ano, kapag nanay talaga, matatapang kasi talaga ang nanay. Di ba? Alam mo yung tipong ano? Ano pala, tawag nito? Yung mga nanay kasi matatapang. Kaya dapat, kapag sinabi talaga ng nanay, isong sunod lang yan. Kumbaga yung mga tatay kasi yan, ano sila eh, yung palakampi, mga ganyan. Yung mga anak ninyo, kampi-kampi sila. Pero pag...
2: Ang sa akin, ma'am, hindi. Ma'am.
0: Oo. Oh.
2: Hindi ba sabi ko sa iyo, hindi ako nagataas ng boses, pero sa mukha ko makikita nila.
0: Sa mukha ko makikita ang totoong galit. Ganoon.
2: Wala man ako. Hindi ako nagaimik, ma'am, pag galit na ako.
0: Ay, hindi ka umiimik. Ako naman ngayon, parang sa anak, talagang mabunga nga. Galit talaga ako, pero pag sa tatay, di na ako umiimik. Sa iyo, makipag-away. Kasi ano eh, marunong magdahilan eh, pero yung mga anak hindi nagdadahilan. Pag sinabi ko na tama na, tuldok na. Pero pag sumagot ang tatay, patay ka sa akin. Lintik lang ang walang ganti talaga. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero syempre, mga ano ngayon eh, kailangan tayo mga nanay, ano tayo ngayon? Tayo ang bida sa araw na ito. Kaya wala, kahit gaano kalakas yung boses natin. Pero ngayong araw na to, mga mommies, mga nanay, mga tatay, yung mga tatay na nagpakaina, di ba? Ano tayo ngayon? Lilo tayo ngayon, bait-bait muna tayo. Kailangan natin magpakabait ngayon. Kasi ano ngayon, Mother's Day. Ay!
2: Ma'am, request na ako, ma'am.
0: Ah, sige po, mag-request na po kayo.
2: Yung mabuhay ka, mahal naming ina yung sa akin, ma'am. Tapos yung isa, pusong ligaw. Yun lang po.
0: Pusong ligaw? Parang naliligaw na naman yung puso mo. Mag-ready ka mamayang gabi. Merong surprise sa'yo. Mag-ready ka. Dapat mag-ready ka mamaya. Alam mo na. Mamayang gabi ang totoong sorpresa. Yung mga mommies natin dyan ha, mga titas, basta yung mga nanay na natin, mag-ready kayo mamayang gabi. Merong sorpresa sa inyo ang iating mga itay. Sige, Ate Norba, thank you.
2: Salamat po.
0: Okay, God bless. Hindi naman. Uy, happy Mother's Day nga pala. Siyempre, bago ako bumate ng mga happy Mother's Day dyan, gusto ko munang batiin ng happy Mother's Day ang aking mama sa langit. Diba? Happy Mother's Day sa iyo, ma. Sana ay nasa masaya kang lugar sa oras na ito. And syempre, I miss you and I love you so much. Ayan. Hello!
2: Hello, Panggang Girlie.
0: Ayan, happy Mother's Day, Nanay Maan. Kamusta po kayo, nanay?
2: Ito, mabuti rin.
0: Yeah, thank you, Lord.
2: Nakasimba na rin ako kaninang umaga.
0: Wow! Magandang balita yan, nanay.
2: Pinaintulutan na rin ako ni Lord na makalakad-lakad ako patungo sa kahanan niya. Kay kasi Mother's Day nga.
0: Okay. Nanay, bati po kayo, nanay.
2: Oo, binabati ko ng happy ma.
0: Nay! Walang signal!
2: Sana naman.
0: Nay, nawawalan kayo ng signal. Nawawalan kayo ng signal.
2: Ito, okay na?
0: Apo.
2: Okay. Sa mga anak naman, sana naman. At tuloy niyong mahalin ang inyong mga ina na nagpapak.
0: Yes. Ay, nawalan si nanay ng signal. Ayan ha, sabi ni Nanay Maan, patuloy daw natin mahalin ang ating mga mama. Dahil sila ang nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa. And syempre, happy Mother's Day din kay Nanay Linda Venluan, kay Tita Let Venluan, kay Malin Venluan, kay Tita Beng Venluan Pagaduan, kay Tita Belen, kay at sa lahat. And syempre kay Tita Weng din na nasa langit na sa mga oras na ito. Happy Mother's Day.
2: Hello?
0: Yes po, nanay.
2: Oy, nagbalik ako ulit kasi gusto ko rin batiin ang aking mama na nasa Kevin na.
0: Yes. Siguro nag-uusap. Siguro nanay Maan.
2: At nagpapasalamat ako sa kanya na naging ina ko siya.
0: Yes.
2: Brasobrang pasasalamat ko sa akin. Mahal na mama. At wala siya namimit ko pa rin.
0: Yes. Ako din.
2: Nanay.
0: Ako din namimiss ko din ang mama namin. Ko.
2: Ayan nga. Mga girlie. At saka mag-request na lang ako ng awit. Mga girlie.
0: Ano pong request nyo?
2: Yung awit na Oh Mama ni Nora Honor.
0: Oh, Mama.
2: At saka yung awit na I went to your wedding dahil kasi naaral ako si nanay ko kahit pala na siya.
0: I went to your wedding.
2: Oo, yan.
0: Yes.
2: Yan lang.
0: Okay, nanay.
2: Pag-a-girly, di ko nabaan. Marami salamat. God bless.
0: God bless. Happy Mother's Day, nanay. I love you.
2: Ganun din sa mga nanay na nagpatuloy na nagmamahal sa kanilang mga anak. Maraming salamat. God bless,
0: Nanay Maan.
2: I love you, Panggagirly.
0: I love you too, Nanay. Mahal na mahal kita.
2: I love you.
0: And syempre, happy Mother's Day din kay Nanay Susan, kay Ate Iday. Diyan po sa bayan ng Brooks Point at bayan ng San Vicente, Palawan. Sa aking mga, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Che, mula po dyan sa Singapore. And syempre kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella, happy Mother's Day. And syempre, happy birthday kay Sir Ding Estrella. Happy birthday po sa inyo. And syempre, sa lahat po ng aking mga kapamilya, sa aking mga pangalawang ina, pangatlong ina, pang-apat na ina, sobrang dami ko pong ina, mga katropa natin. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero happy Mother's Day kay Ate Ria Golo, sa asawa ng kuya ko, kay Charlene at Chavez, and syempre kay Ate Grace at Abelio. Ayan. Kay Tita Denden, kay Ate Drine, kay Ina, happy Mother's Day po sa inyo dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. And syempre sa lahat pa po ng aking mga kamag-anak, kay Ate Risa Micole de Lipura. And And syempre, good afternoon kay Daryl Bert. Hello, girly ka, Dasho. Ay, grabe. Kompleto. Maraming salamat sa aking kaarawan ko kahapon. Daryl Bert, ang pinakamabait at pinakapogi sa lahat. On the way from Tagbilaran City, Bohol. DJ Girl is smiling your face. Let me know that you need me. Let me know that you need me. Oo naman, kailangan ko talaga. Kailangan natin nakasmile. Kay Maricel Kurib Tampos, happy blessed Sunday. And syempre kay Ate Marlene, happy Mother's Day mula po dyan sa Barabayan ng Nara. Kay Astin, Sir Bano Abele. Abalye. Ano ba yan? Sino ba yun? Happy Mother's Day sa iyo, Madam. I love you. Kay Beverlyn Bantog, happy Mother's Day. Wonder nanay ko. Kay Nessie Bantog. Kay Johaina Masakal, happy Mother's Day. And syempre, kay Ivy Joy, kay Jenny Ayan. Kay Nicole Brito, happy Mother's Day po sa inyo. Good afternoon, DJ Girlie Kadasho. Watching from Barangay Labog, pa-play po ng awiting Iingatan Ka para sa mama natin yan. Uy, maganda to, mga katropa natin, Iingatan Ka para sa ating mga mommies, sa ating mga tatay na nagpakaina, sa mga magiging ina, sa mga nagpakaina, sa mga sinubukang maging ina, naging titang ina, lahat po ng ina, mga katropa natin, happy Mother's Day po sa inyong lahat. And syempre, kay Karil Jane Alejo, kay Rachel K. and Sahel, sa akin napakagandang kaibigan, and syempre, kay nakalimutan ko na yung nanay nila. Ano ba yan? Bakit naman kasi? Basta sa Alejo family and syempre sa Insal family, kay Tita Rida Insal and syempre kay, oy, thank you Kim, kay Sir Kim Abrea Teolohia. Thank you Kim, and syempre happy Mother's Day din sa iyong mama. Sample ka ng kantang When You Say Nothing at All. Okay, sige. DJ, pabati po si Mama Perlita daw ba ng Happy Mother's Day. Masasabi ko lang po, I love you so much, Mama. Oy, Ate Joanne Benkeg, magkapangalan po yung ating nanay. Ang pangalan ng nanay ko ay Perlita. Ayan, ha? And syempre kay Ate Rosalind Cababaro, Happy Mother's Day din sa'yo, ate. Happy Mother's Day din sa akin. Oh my, mother po DJ, pa-request po na para sa nanay kong nasa heaven. Oh my mother, oh. Ayan, sige. Katropang Ken, i-play natin itong mga request nilang Oh My Mother. Hello DJ, gandang hapon. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mamshi. Mula po kay Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. And syempre kay Ate Maylin Bonales. Ay, kumaring Maylin, talaga naman sinasabi ko sa'yo, mag-ready-ready ka na dyan kaya makikita tayo sa May 14. Sabay-sabay tayo nga pala, ha? Inaanyayahan ko nga pala lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod at sa bahagi po ng norte ng Palawan, dahil magkikita-kita po tayo dyan. Sabay-sabay po tayong magsabakadiri kay Elias JTV. Dahil kapiyastahan po ng Bayan ng Rojas, Palawan, ang Panalaminan at Kasoy Festival. Nakasalukuyan na pong nag-uumpisa dyan po sa Bayan ng Rojas, Palawan. Sobrang daming activities ng Bayan ng Rojas, Palawan. Grabe, nakakabilib. Hanggang Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay dyan from Lynn Crown. Thank you po sa lahat ng mga bumate. And syempre maraming salamat nga pala sa aming station manager kay Sir Louis La Rosa, dahil talagang kaninang umaga pa lang ay meron na siyang pa-flowers at syempre tumataginting! Na ampaw.
3: Sana all.
0: Maraming salamat sa aming station manager. Talagang naman super supportive. Thank you, manager. Kahit na makulit, kahit na minsan namang problema ka na, at talaga namang napapakamot ng iyong ulo, maraming salamat pa din po sa inyo. At syempre, paano daw ba yung ating mga tatay dito kapag daw nag-Father's Day? Marami-rami ka daw mabibigyan. Magkaalaman tayo sa Father's Day. Na para bang naging dos ako ng ilang segundo para masermonan sa live. Hindi naman, sakto lang. Good afternoon, DJ Girlie Kadasho, watching from Barangay Labog. Okay, from Danica Neblacan. Thank you sa inyong lahat, ha. And syempre, alam nyo mga katropa natin, napakaswerte po ng ating mga katropa dito kapag kasama nyo pa po yung inyong mga mommies na talagang nakakabawi pa kayo kayo sa kanila. Kasi alam nyo mga katropa natin in this generation, konti na lang yung mga tawag na to, konti na lang yung mga bata na nakakasama pa yung kanilang mga parents. Kaya be grateful at mahalin po ninyo ang inyong mga nanay, dahil kapag yan ay nawala, bago kayo magsisisi, yung mga palasagot, palareklamador, yung mga paladesisyon, yung mga tawag nito, yung basta puro kalokohan yung ginagawa at pinapasakit yung ulo ng kanilang mga nanay, sinasabi ko sa inyo, kapag nang dumating na yung panahon na kailangan ninyong bumawi at wala na kayong babawian, bago nyo lang marirealize kung ano yung sinayang ninyo. Kaya be grateful, be blessed, be thankful every day kapag kasama nyo pa ang inyong mga parents. So, di ba? DJ Parkus po pala ng Iingatan Ka at Mama by Jake Cyrus. Ayan. Lahat na mga tugtugin natin ngayon, mga katropa natin, puro inaalay po natin yan sa ating mga ina. Nagpakaina sa ina nyo, ina ko, ina nating lahat. Dahil mga katropa natin, sobrang special po ng araw na ito. Hindi lang to basta araw ng Linggo. Hindi lang po ito basta araw ng May 10. Hindi po ganun, mga katropa natin. Hindi po ito petsa lang at araw. Ito po, isa po itong pagpupugay, pagpupunyagi. Wow! Talaga naman.
3: Sana.
0: Talaga namang isa itong napaka-blessed na araw. Dahil kung wala po yung ating mga ina, wala po yung ating mga nanay, lola, tita, mga katropa natin, wala po tayo dito sa mundo. At hindi po tayo nakakapagsalita, nakakabati, nakakatawag po dito sa ating programa ngayong hapon, kung hindi po dahil sa ating mga ina na nagbigay po sa atin ng buhay, pag-asa, pagmamahal, at talaga namang binabaon po natin yung respeto at dedikasyon natin sa buhay natin sa araw-araw. Kaya naman, sala po na ating mga ina dyan. Meron po akong mga inihandang tugtugin para sa inyo. We'll be right back.

0: Ayan, mga katropa natin, yan ang ating mga handang tugtugin para sa ating mga dakilang ina, para sa ating mga ulirang ina, at para sa ating matatapang na mga ina. Again, happy, happy Mother's Day sa lahat-lahat po ng ating mga nanay, lola, tita. And syempre sa ating mga kumare, and syempre speaking of kumare, happy, happy Mother's Day sa aking kumare kay Parseyan. Parang may ano na ako, may kaibigan na akong ano, may kaibigan na akong foreigner, Parseyan. Hello, magandang hapon DJ Girlim. Happy Mother's Day po sa iyo at sa mga kapatid ko po dyan sa Isumbo. Si Marcela Miñano Bulawin. Sa Brooks Point, si na Menano Agnes Erlinda Miñano Marcelino. Sa El Nido, si Tess Maria. Sa Agutaya, Palawan, si Marjolin Edradan. Dito po sa Candawaga, si Rosana Gregas Miñano, Marisa Sanchez, at higit sa lahat sa mga nanay namin, kay Nanay Vanji, happy happy Mother's Day. Pabati din po sa mga anak ko, sina Amaris, Jean, Jenny, Annalyn, Galicia, Miñano, Anna May, Miñano, Jonalyn, Miñano, thank you po DJ, and God bless you all. Oy, napakadami ang nagmamahal. And speaking of, happy happy Mother's Day din nga pala kay Tita Marisa Valencia, dyan po sa Barangay Santa Monica. And syempre sa lahat po ng aking mga nanay-nanayan, happy happy Mother's Day po sa inyong lahat. Talagang mahal na mahal ko po kayo, palagi po kayong mag-iingat. Kay Adni no, Mokni, hi DJ, long time no rinig boses mong hot na hot para sa sikat ng araw.
1: Sana
0: all hot. Sana all nag-iinit. Charot. And syempre, shout out na rin po kami dito sa RTN SEG, especially sa mga gwapo ng mga driver at operator na pumasok ngayon. Thanks DJ Loverboy. Buti pa to si Loverboy. Ayan, again, hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na. O, bago tayo magpaalam, tanggapin muna natin tong call na to. Hello po, good afternoon.
2: Magandang hapon, DJ.
0: Yes, magandang hapon. Happy Mother's Day sa iyong asawa, kinakasama. Kung meron ka mang kabit, sige, batiin natin yan. Happy Mother's Day.
2: Wala kong asawa, DJ.
0: Walang asawa, wala rin kabit.
2: Wala rin kabit.
0: Ayaw. Sigurado.
2: Wala kong ilig sa babae.
0: Assess! So, ang gusto mo, lalaki?
2: Wala.
0: Assess!
2: Ano lang? Agay lang.
0: So, sa...
2: Tambor.
0: Ano lang gusto mo? Tagay-tagay lang. Anong klase? Ano?
2: Tambor ba? Tambor.
0: Anong tambor?
2: Tambor na manok ba? Manok ba?
0: Ah, manok. Gusto ko din ng manok. Hatian mo na lang ako. Hati tayo, ha?
2: X-Men.
0: Parang ayaw mo naman ako bigyan. X-Men, tinatawa-tawanan mo lang ako. Ayaw mo ba ako bigyan ng manok?
2: Ma, ano kasi yung pantambor? Mahal. Mga asil. Asil yung manok ko, asil.
0: Loko-loko din talaga. O, sige na, bumati ka na.
2: Bumati lang ako, DJ. May birthday pala sa sarili ko. Tapos, ano?
0: Uy! Uy, bago, uy. Katropang Ken, bigyan mo muna ako dyan ng isang pangmalakasang birthday. Kay birthday daw ni Ask X-Men.
2: Ano kasi?
0: Ano?
2: Bago
0: oh, oh, oh, oh. Ayan na. Kantahan pa nga. Ikaw. Sayong parawan.
2: DJ.
0: Okay na. Pinaglaruan eh. O, sige, bumati ka na.
2: Bati ko lang yung mga kaibigan ko dyan na, ano, na mga tropa dyan. Kung gusto nilang magtagay, magpasyalan mo may sa bahay.
0: Naks, yan yung gusto ko sana. Talagang okay. Dito lang sa bahay, hintay-hintay lang.
2: Basta tropa, kasi kung isa lang ang iyain mo, magsilos man yung isa.
0: Kaya dapat, ano, lahat.
2: Basta magdala lang ng, ano, pantagay.
0: Yes, dapat ganun sila magdala. Ala nga namang ikaw na nga ang nagpatagay dyan sa bahay, tapos gustong pa, ay nako talaga. Sila ang magdadala.
2: Ako na ngayon may birthday, diba? Dapat sila magpatagay, diba?
0: Tama, sila ganun talaga. Wow! Nilagpiag, luluko mo na naman ako, ha?
2: Ako pala yung ano, mga magulang ko, nanay ko, ang Happy Mother's Day.
0: Ayan, Happy Mother's Day po.
2: Kahit na wala, kung wala sila, wala rin ako sa mundo to.
0: Siyempre. Nice talaga naman.
2: Nag-iisa lang. Siyempre, nag-iisa lang magulang natin. Mahalin natin. Tapos, ako nag-iisa lang din. Siyempre, walang kapatid.
0: Kaya pala hindi ka na din nagmahal kasi wala ka kapatid.
2: Wala. Only one lang ako, Dicky. Only one.
0: Only one. Pero hindi ka naman only one sa kanya.
2: Pare, gusto ako ng song, Dicky.
0: Sige, ano request yung song?
2: Yung alin? Sacrifice.
0: Gumugusto ka, ha? Mga sacrifice. Sige. Sige.
2: Sa mata makikita.
0: Sa mata makikita ang tunay na sakit na nadarama. Okay.
2: Okay, tama.
0: Okay, sige, X-Men. Alam niyo yung mga nakakausap po dito, may mga superpowers yan. Sabi ko sa inyo, yung isa kamandag. Merong kamandag yun. Yung ito naman, X-Men. Sabi ko sa inyo talaga, ingat-ingat kayo dito sa mga kausap ko. And syempre mga katropa, hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girly Shores. Pero batiin ko muna ng Happy Mother's Day din yung ating, isa sa ating mga kumare. Kay Wena May Abiles Domingo, Happy Happy Mother's Day sa'yo. Kay Bingon, Alni at Joey Regadio, magandang hapon po sa inyong lahat. Again, mga katropa natin, maraming salamat po at Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga ina. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girly, sa programang Tunog Kalye. XFM.

0: XFM. Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong

0: assistant kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cease the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cease the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorrhea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na ng inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko raw ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
20: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: XFM.
23: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.

0: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape,

0: na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, Sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang hati ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, ang inyong katropang Cynthia at syempre kasama ko din ngayon ang ating consultant. At syempre bago po ang lahat, ibibigay ko po ang aming text line number para maaari po kayong makapag-text sa inyong mga health concern. Kung meron po kayong mga katanungan about sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maganda gabi po muli at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan sa gabing ito at sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
2: Good evening din sa iyo, Katropang Cynthia, at lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. Nandito naman tayo na makasama nila sa gabing ito upang magbigay naman ng sekreto paano makamtan ang masiglang pangatawan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakan, Katropang Cynthia.
1: Yes po.
2: Atin muna ang pakikinggan yung mga testimonyo ng ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na kamtan talaga nila yung kagalingan sa kanilang mga karamdaman na matagal niya lang iniinda.
1: Yes.
2: At ating pakikinggan.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Nimia Nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot, nawala lahat.
5: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
4: Magpagamot po kayo dito sa
5: Yes to Health.
4: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.

0: treatment sa kanya ay talagang balik sa kondisyon yung katawan.
1: Yes. Kaya, so maraming salamat sa ating Santon products.
0: Kaya sa ating mga katropa na mayroong mga karamdaman, katropang Cynthia, atin talagang i-encourage sila na magpunta sa ating clinic. No, at mag-avail sa ating mga produkto, produkto po ng Yes to Health. At pwede silang mag-undergo ng check-up, no?
1: Yes.
0: Na libre.
1: Yes. Free consultation.
0: Yes, free consultation. At saka mayroon din tayong mga free services sa ating clinic, mga katropa, na pwede nyong i-avail.
1: Yes.
0: No, kung kayo pupunta sa clinic na magbili sa ating product. No? Kasi yung services natin ay malaking tulong sa katawan. No?
1: Yes.
0: Kasi yan yung nagpapa-relax ng buong katawan, kasi pinapaganda niya yung isa sa benepisyo sa ating services dyan sa ating clinic, pinapaganda talaga niya yung circulation ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya pag sila ay makasubok sa ating services dyan sa ating clinic, ay talagang paglabas ng ating clinic at Rupang Cynthia ay magaan yung pakiramdam sa kanilang katawan.
1: Yes, kompleto talaga.
0: Yes. Oh. At yung machine naman na ginagamit natin katropang Cynthia ay yan ay nag-check ng buong organ sa katawan.
1: Yung general mga, ano siya?
0: General check-up.
1: Siya. No? Okay.
0: Yung mga mahinang organ, nababasa niya. Kasi yung mga mahinang organ katropang Cynthia, yan yung dahilan na magkakaroon ka ng mga karamdaman.
1: Yes.
0: Kaya isa yan sa inaayos natin na kung sila ay nagkakasakit, talagang ating ikukondisyon yung mga organ para madaling gagaling. Kasi yung mga organ nga, magkukosyon ng sakit eh. Pag hindi yun maayos, talagang hindi mo makamtan yung kagalingan o kahit ano yung inumin mo. At binabasa din ng ating machine yung mga kulang sa katawan, mga vitamins, mga minerals na kulang. Mm-hmm. Kaya kung yan ay isupply sa katawan, ay talagang gagaling sa karamdaman.
1: Yes, at syempre meron tayong live blood analysis, no?
0: Yes, meron.
1: True analysis ng ating dugo, dun ay malalaman kung ano yung
0: din,
1: mga problem pa natin sa ating kalusugan. Okay, at syempre Doc, may branches tayo dito sa buong Palawan, hindi lang po sa Puerto, kundi meron din tayo sa Rojas, sa meron din sa Nara, Brooks at Cuyo. Ano po, babanggitin ko po ang kanila mga address. Sa Cuyo naman po, yung branch namin matatagpuan po sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At syempre sa Brooks Point naman po, matatagpuan po yung Yes to Health Wellness Center sa Jacos Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Rojas po, ano, dun po sa Barangay 2 ng Rojas, Palawan, dun po sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street po. Nandun po ang Yes to Health Wellness Center, sa harap lang po yan ng ASMES ng Rojas. At syempre, meron din po sa Nara. Ayan. So, bali, meron tayong 5 branches po sa buong Palawan. At syempre, Doc, hindi lang to sa Palawan. Nationwide po. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan po. At syempre, Doc, sa gabing ito, ano po yung ating tatalakayin po?
0: Isa sa ating tatalakayin, Katropang Cynthia, itong ulcer.
1: Ulcer. Ano po yung ulcer, Doc?
0: Yung ulcer, Katropang Cynthia. Tatlong klase yan eh. Esophageal ulcer, gastric ulcer, at saka yung sa duodenum ulcer. Pero ang ating pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong duodenum ulcer. Kasi sa pag-aaral, 80% na mga kababayan natin ay ito yung iniendaan nila.
1: Problem,
0: Na sa sikmura. Kaya kailangan din na maagapan yung ganitong karamdaman, Katropang Cynthia. Kasi pwede mauwi ito sa delikadong kondisyon sa pituka.
1: Yes.
0: No, kasi meron din mga complication ito. Yun yung iniiwasan natin. Kasi pag maranasan mo na yung complication na malala na, talagang hindi yan basta-bastang gagaling. Kaya mas maganda, Katropang Cynthia, na maagang ma-detect at maaga na magamot.
1: So ano yung mga early symptoms naman, Doc, para malaman kung meron tayong ulcer?
0: Pag meron tayong ulcer, Katropang Cynthia, lagi mong maranasan ito, o yung pag-bloated.
1: Bloated, no? Yung feeling. Okay.
0: Laging sumasakit yung tiyan, magutuman.
1: Oo.
0: Pagkatapos kumain, maramdaman mo pa rin yung sakit sa yung tiyan.
1: Sa tiyan, okay.
0: Yes.
1: Para bang nasusuka ba or ano?
0: Ang iba din nakakaranas ng pagsusuka dahil din yan sa sobrang asid sa tiyan. No, kaya yan ay isa sa maranasan sa may mga peptic ulcer.
1: Peptic ulcer.
0: At yan ay nagresulta din, Katropang Cynthia, dahil din sa pagpapalikpas ng kain. Mayroon pang iba, no, mga pagkain na nakaka-trigger din, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Lalo na yung mahilig ka sa soft drinks. Wala pang laman ang tiyan.
1: Soft drinks agad.
0: Soft drinks agad.
1: Or malamig.
0: Oh,
1: no,
0: malamig.
1: Water or any drinks na malamig.
0: Yung mga proseso mga inumin. Kaya yan yung dapat na iwasan, kasi nakaka-trigger talaga yan ng problema or sugat sa bituka. Kaya minsan, Katropang Cynthia,
1: yung
0: mga kababayan natin, pinapakinggan nila yung tiyan. Kung anong oras maghihingi ng tiyan, pagkain yung tiyan nila, saka pa sila kakain.
1: Yes, hinihintay nila kung kailan sila magutom.
0: Yes, kaya kung ako mag payo sa kanila, huwag kayo makinig sa tiyan nyo. Makinig kayo sa oras. Oras ng kain. Kain ka kahit hindi mo ramdam yung gutom.
1: Yung gutom.
0: O, kasi pag susundin mo itong tiyan mo, kasi na yung panahon na hindi talaga ito hingi yung tiyan natin ng pagkain kahit oras ng kain.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag yan ay laging naulit katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: ay magdulot talaga yan ng pagsugat sa bituka, katagalan.
1: Mm-hmm. So yun yung cause ng ulcer.
0: Ulcer.
1: Pag nagugutom, ano?
0: Mga simptoma at saka mga dahilan.
1: Mm-mm.
0: At saka isa din sa dahilan katropang Cynthia, yung poor diet.
1: Poor diet. Kumbaga,
0: yes,
1: mga kulang sa mga nutrisyon yung mga kanilang kinakain,
0: yes,
1: or iniinom. Oh, yes.
0: Kulang sa fiber.
1: Mm-mm.
0: Yung kinakain nila.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang muslim, hilig ng ating mga katropa, mga kababayan natin, ay yung madali lang.
1: Yes.
0: At mura.
1: Yung mga instant na pagkain.
0: Mga instant na mga pagkain. Oh. No? Pagugutomin, bili lang ng mga white
1: cup
0: bread,
1: noodles.
0: Biscuit.
1: Yeah.
0: Oo. Kaya ang resulta, nagiging acidic yung tiyan. Pag acidic masyado yung tiyan natin, katropang Cynthia, ilang ulit mo na nalilipasan ng kain, madali ka na mag-ulcer. O, kasi pag acidic yung tiyan mo, yung nagpaputik sa layer ng ating lining ng ating
1: chan.
0: Bituka.
1: Bituka. Okay.
0: Yan yung unti-unting nawawala. Kaya pag mawawala yon, ang tutunawin yung lining ng bituka. No? Kaya hindi maganda na magpalipas ng kain at yung magkain ng mga acidic na mga pagkain. Kasi yan yung mga pinaka-dahilan na bakit nagkaka-ulcer. Kaya dapat kainin natin yung mga nagkakasigla sa ating bituka.
1: Yes.
0: No? Gaya ng mga prutas, gulay.
1: Mm-mm.
0: Yan yung sa pag-aral, tumutulong siya. Yung mga fiber na kinakain natin, mga prutas, may content yan eh. Mga mineral, vitamins, antioxidant,
1: uh-uh,
0: o mga fiber.
1: Kailangan ng more fiber.
0: More fiber.
1: And raw.
0: Yes,
1: raw vegetables.
0: Yes. Kailangan mo talaga pasukan yung katawan mo ng mga alkaline na mga pagkain.
1: Mm-mm.
0: Gaya ng mga prutas.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa pag-aaral, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, yung nagbubos ng protection sa,
1: yes,
0: layer ng ating bituka.
1: Oh,
0: kaya sa mga kababayan natin na mahilig sa prutas, bihira lang yan sila nagkakaproblema sa tiyan nila eh.
1: Oo.
0: Hindi yan sila nakakaranas sa mga ganitong sakit na ulcer.
1: Mm-mm.
0: Kasi naalagaan nila yung kanilang tiyan. Mahilig sila sa mga prutas. Kaya isa yan sa dapat malaman ng ating mga katropa, no, na kung mayroon tayong ganitong karamdaman,
1: mm-mm,
0: ay kailangan mayroon din tayong mga gagawin.
1: Mm-mm.
0: No? Halimbawa sa pag-undergo

0: atin din, no? Mataas ang cholesterol. Mayroong mga arthritis.
1: Yes.
0: Kaya para hindi tayo peperusyohin ang ating katawan, mga organ, dapat alagaan natin yan. Hindi natin i-take for granted katropang Cynthia na ito, masigla pa yung katawan ko, pinapasukan muna ng mga bawal. Kaya naging ang resulta niyan ay talagang peperusyohin ka din ang katawan mo. Eh pag magkasakit tayo, magreklamo din tayo.
1: Tsaka lang tayo manggagamot
0: Tsaka lang tayo magkaisip na magkain ng prutas kasi kailangan. Pag maganda naman yung katawan natin, eh hindi naman, balik naman tayo doon sa
1: bawal.
0: Maling lifestyle.
1: Yes.
0: Kaya hindi mo talaga makamtan yung kagalingan kung hindi kayo iwas sa mga bawal. Kaya isa sa ating ituro katropang Cynthia, pagpupunta sila sa clinic, mayroon tayong ibibigay na mga dietary guideline. Doon nakasulat yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes, makakasupport yung dietary guidelines, yes, mga katropa, sa inyong mga lifestyle or pagkain, kasi lahat ng bawal at pwedeng kainin nakalista doon.
0: Nakalista.
1: Yes, so maganda talaga bumisita sila sa ating wellness center. Yes.
0: Kaya isa sa ating maituro sa kanila katropang Cynthia sa natural na pamamaraan.
1: Ano naman yung mga natural na pamamaraan na pwede nilang gawin para maibsan yung gantong karamdaman?
0: Pwede sila mag-extract ng carrots at saka apple.
1: Extract? Yes. Okay. I-juice. Kakatasin. Yes.
0: Yan yung gagawin nila.
1: Apple at saka anin, Doc?
0: Apple at saka carrots.
1: Yes.
0: Yan ay mataas po ang alkaline level ng mga ganitong i-juice.
1: Yes.
0: Kasi yan yung kulang katropang Cynthia. Sa may mga problema sa bituka. Sobrang acidic yung tiyan mo, ibig sabihin. Sobra-sobra yung acid, kakaunti na lang yung alkaline sa iyong tiyan na naipasok mo.
1: Yun.
0: Kaya madali magka-problema sa tiyan.
1: Yung tiyan.
0: Kaya yun yung isa sa may turo natin, no? Mag-extract sila ng carrot juice
1: at saka apple. Combination yun,
0: apple saka carrots, i-combine po yan.
1: Okay, imimix.
0: Okay. Pag-extract, imimix mo yan. Pwede mo i-gagarin, pwede mo i-juicer. Yan ay maganda para mapabilis yung paggaling ng sugat sa bituka.
1: Ayun. Kasi nga pag nasugat, talaga nga half day yun.
0: Yes. Sugat yan eh.
1: Tsaka kung papasukan mo pa ng mga nakaka-irritate ng tiyan, so lalong sasakit.
0: Lalong sasakit. Kaya katropang Cynthia, dapat iwasan din nila yung mga karne.
1: Karne talaga. Number one.
0: Yung white rice. Dapat palitan mo yan ng red rice.
1: Red rice or brown.
0: Matataas yung fiber niyan.
1: Mataas. Yung white, wala na fiber yun,
0: Fiber. Totally acidic po yan, mga katropa. No, kaya kailangan i-change lifestyle talaga. At saka yung pag-juice katropang Cynthia,
1: yes,
0: sa umaga, pagising, wala pang laman ang tiyan, inom na dalawang baso.
1: Yun. Before meal, mga katropa, inumin yung apple at carrots
0: wala
1: juice.
0: Wala pang laman ang tiyan.
1: Mga ilang baso naman, Dok, sa buong maghapon?
0: Mas maganda, anim na baso.
1: Anim na baso. So kada...
0: Anim na basong juice.
1: Okay. So pwedeng before meal ng breakfast, before lunch, before dinner. At syempre yung mga between sa meals, kumbaga parang snack time.
0: Pwede
1: para anim na baso.
0: Pwede. Pwede na inumin sa in between sa regular meal.
1: Yun.
0: No? Kasi minsan, pag anuhanan natin ng 1 hour before meal, parang matagal kang gugutumin. Mas maganda, in between sa regular meal, yan yung maganda na pag-inom ng mga juice, no? Mga natural. At kung sila din katropang Cynthia ay masyadong busy.
1: Yes, kung wala ng oras yung mga katropa natin mag-gadgad or mag-blender, anong alternative way ng meron pa rin silang maiinom?
0: Yes. Ano? Bukod sa pag-inom ng katropang Cynthia, pwede din sila magkain ng prutas.
1: Yes, prutas at gulay.
0: Kasi minsan, yan yung madali. Pag namamadali ka, hindi ka na maka-extract ng juices. Mas madali sa iyo yung kainin.
1: Lalo na pag umaga, busy na eh.
0: Yes, may trabaho.
1: May trabaho lahat. So, ano yung mga alternative way, no, na maaari pa rin silang makainom ng support na mga may supplements ba or ano pa bang ibang pwedeng gawin ng ating mga katropa?
0: Isa din pala sa ituro natin katropang Cynthia, yung right timing sa pag-inom ng tubig.
1: Yun. Kasi ako minsan, habang kumakain, umiinom eh. Pwede ba yun, Doc, or hindi?
0: Hindi pwede yan. Kasi yan yung nakakahina ng pantunaw. Tsaka nagkakos ng acidity.
1: Paano pag nabubulunan na? Bawal pa rin uminom ng water?
0: Inom lang ng yung pantulak lang, kaunting tubig lang.
1: Kunti lang.
0: Hindi yung kalating baso, isang baso. Mali na yan, no? Kasi
1: yes,
0: pwedeng magpataas yan ng acid sa tiyan.
1: Ayun.
0: Kaya ang ituturo natin, katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, bawal ang pag-inom sa habang kumakain. At hindi din maganda, pagkatapos kumain, mag-inom ng tubig din.
1: Nang marami.
0: Yes. Kasi nagkukos yan ng acidity. At papahinain yung pantunaw.
1: Yes.
0: At magkukos

0: din yon ng acidity sa tiyan. Pag acidic yung tiyan mo, yung protective layer no sa ating bituka, ay unti-unti din yang naninipis.
1: Ayun.
0: Kaya kaunting gutom lang, mga ilang ulit, maramdaman na yung sintoma ng ulcer.
1: Ulcer. Okay. So ano pang mga ano doc, mga iba pang pwede nilang gawin, inumin? May mga herbs ba na pwedeng inumin, yung mga herbal or mga pwede nilang ilaga? Alternative dun or substitute dun sa ating mga prutas kung medyo mahal yung ating prutas or gulay na yung i-juice nga nila. So, may mga herbal plants ba na pwedeng ilaga?
0: Yes, mayroon tayong mga pwede malaga kasi minsan sa ating mga katropa ay hindi makaka-afford sa pag-i-extract ng mga juices.
1: Oo, lalo kasi na yung malayo sa bayan din.
0: Yes,
1: siyempre walang agarang may apple doon.
0: Walang apple. Yung paglalaga, katropang Cynthia, ng avocado.
1: Avocado, ano yun? Puno, leaves?
0: Yung dahon niya.
1: Leaves, dahon.
0: Yes, yung dahon niya, yan ay maganda no, na inumin.
1: Mga ilang dahon naman, Dok, papakuluan ba? Anong gagawin sa dahon?
0: Yung proseso naman yung katropang Cynthia, pitong dahon ng
1: avocado.
0: Pwede din samahan ng guyabano na dahon.
1: Guyabano. Avocado, guyabano, ano pa?
0: Malunggay.
1: Malunggay. So, pwedeng sama-sama yung
0: pwede
1: mga yun.
0: Pwede pagsama-sama. Mas maganda yung herbal na katropang Cynthia na maraming mix.
1: Okay.
0: No, kaysa yung maglaga ka lang ng isa. O, kasi the more na maraming benepisyo makukuha sa katawan.
1: Ayun.
0: At yung paglaga naman yung katropang Cynthia ay magpakulo muna. Pagkulo niyan, ilagay 2 minuto lang.
1: 2 minuto?
0: O, pagpakulo.
1: Parang para nagulat lang ng 2 minuto.
0: Dahil yung dapat pakuluan katropang Cynthia mga 1 oras, 30 minutes ay yung ugat.
1: Yun yung kailangan.
0: Ugat,
1: pero pag
0: yung
1: dahon,
0: pero yung dahon,
1: mabilisan
0: dapat minuto lang. Mabilisan
1: yes.
0: lang. O, kaya yan yung isa sa may abot natin na mga advice no sa may mga ulcer. Pwedeng maglaga, pwedeng mag-extract ng mga juice, mga fruits.
1: Ayun. At so maraming mga choice po mga katropa no. Papasok dun yung i-change natin yung ating lifestyle para maging healthy at malakas yung ating immune system para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na dadapo sa atin. At syempre, yung ating juicing therapy, papasok po yung juicing therapy na maaari tayong magkatas or mag-blend ng mga nabanggit ni Doc kanina, apple and carrots. At syempre, yung mga herbs na gaya ng dahon ng avocado.
0: Yes.
1: Ano pa yung isa, Doc? Avocado at saka, ano yun?
0: Guyabano.
1: Guyabano. Mga dahon po yan, mga katropa. At syempre, yung ating malunggay. Ayan, sabi ni Doc, pwede yun na ipaghalo or sama-sama sa paglaga.
0: Yes.
1: At inumin every morning, ilang beses din sa
0: 2 baso sa umaga, 2 baso sa hapon.
1: Ayun. So, twice a day, tigda 2 baso. Before
0: and
1: meal, yan mga.
0: Clean.
1: Yes. Para mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating mga herbal plant.
0: Isa din sa dahilan na nagkaka-ulcer, yung sobra-sobra yung H. pylori.
1: Yes. Ano yung H. pylori? Para malaman ng ating mga katropa.
0: Yung H. pylori, katropang Cynthia, yan yung dadami sa tiyan pag may mga ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Nandyan na yan eh. Dadami lang siya.
1: Okay.
0: No? Dadami siya at sa magkakos na siya ng problema sa tiyan.
1: Gaya
0: ng ulcer.
1: So kung pag marami yung H. pylori natin sa tiyan, magkakaroon ng ulcer pag dumami?
0: Yan yung magpapatrigger na katropang Cynthia.
1: Yun.
0: Kaya pinaka-ugat talaga nito katropang Cynthia yung gutom eh.
1: Yes. Laging nagpapalipas ng gutom talaga. So iwasan mga katropa no, na magpalipas. So lagi talagang on time kumain. Kahit hindi ka pa nakaramdam na magutom, kumain ka na sa saktong oras mga katropa.
0: Kasi pag sobrang asid sa katropang Cynthia, ito yung dadami yung H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: Yan na yung magpapatrigger ng ulcer.
1: Magagasgas na yung lining, no?
0: Yung iba din ito, makaranas ng ano eh, pag may ulcer sila, na medyo malala, nagdodumi ng itim na dumi.
1: Oo, yung iba talaga umiitim, no?
0: At saka yung nagsusuka ng dugo.
1: Yes. Yun ay mga ano na, mga severe na na
0: severe na
1: problem
0: na
1: yun.
0: Ulcer.
1: So, yung iba niyan, kapag naging severe na, talagang paano yung pag-check up niyan, Doc?
0: Talagang isa sa i-recommend sa kanila, yung mga colonoscopy.
1: Tsaka endoscopy.
0: Endoscopy.
1: Yes.
0: Yan ay titingnan yung kondisyon ng loob ng kanilang tiyan. Kung alin saan ba yung may sugat ba. Kasi may sakit sa tiyan katropang Cynthia na dahil lang sa ano, sa maling kombinasyon.
1: Ayun.
0: Maling kombinasyon at saka sa mga nasusubraan sa kain.
1: Ayun. So, hindi rin mabuti pala yung ma-overeat. So, dapat katamtaman.
0: Yes. Isa din yung katropang acid tayo sa magkakaroon ka ng over acid stomach.
1: Mm-mm.
0: At pag sobrang acid yung stomach mo, ayun, mangyari na yung ulcer at yung H. pylori ay dadami. Oh, yan na talaga yung magpapatrigger ng sugat. No? Hindi gumagaling yung sugat sa may ulcer. At siyempre, Katropang Cynthia, mayroon din tayo ma-recommend sa kanila ng mga produkto.
1: Yes.
0: No? Kung gusto sila na yung madali, mainom na.
1: Pang mabilisan, no?
0: Naka-dosage na siya, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kasi damo na medyo malala yung sakit natin, Katropang Cynthia, ay kailangan mo din ng pangmalakasan ng mga inumin, no?
1: Oh,
0: para malakas yung effect sa katawan.
1: Mm-mm.
0: Isa sa ma-recommend natin, Katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
1: Yes, Santon Gold. Ito ay may mangosteen, spirulina, garlic, ano, napaka-taas ng ano nito, antibacterial na rin siya.
0: Antibacterial, kasi meron siyang antibiotic effect, no, sa ating tiyan din. Kung may synthetic na antibiotic, meron ding natural antibiotic, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay maganda, Katropang Cynthia, sa mga sugat na mas mapadali yung paggaling.
1: Yes, makakasupport sa paggaling mga katropa. Yes.
0: Kasi ini-improve niya yung immune system mo.
1: Pinapalakas niya,
0: Dok. Yes. Oo. At nakakabos din siya ng mga good bacteria sa tiyan, Katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, yung fiber, yan yung pagkain ng good bacteria sa ating tiyan.
1: Yes.
0: Kaya yun yung ini-encourage natin sa ating mga kababayan na magkain talaga ng mga prutas.
1: Mm-mm.
0: Dapat yung nasa right timing din yung pagkain ng prutas.
1: Yes.
0: Kasi yung iba, kasi Katropang Cynthia, kakain ng prutas after meal.
1: Mm-mm. Parang ano na yun, ginagawang siragana or dessert yung prutas like banana or mango. Pwede ba yun, Doc, na gano'n na
0: hindi,
1: yung pagkain ng prutas after ng kanin?
0: Hindi, pwede yan, Katropang Cynthia.
1: Okay.
0: Isa yan sa kukorekt natin.
1: Mm-mm.
0: Yung pagkain ng prutas 1 hour before meal. Or in
1: so,
0: between
1: bago
0: sir,
1: kumain.
0: Meal.
1: Yes. Okay.
0: Bawal iulam kasi magkukos yan ng acidity
1: masarap
0: sa tiyan.
1: Masarap pa naman yung mangga or saging iulam Bawal pala yun.
0: Bawal
1: hindi
0: yun.
1: Mabuti.
0: Hindi maganda na practice.
1: Yes.
0: No? Kasi katagalan, magkukos din yung problema sa katawan. At yung iba din, kumakain man ng prutas pero kailangan lagyan ng mga additives. gatas.
1: Pampasarap kasi yung gatas eh. Pampatamis.
0: Pampainance ng lasa.
1: Oo.
0: Ang nangyari, wala na benepisyo maibigay sa katawan.
1: Ayun lang.
0: Yung alkaline, hindi nagaano makabigay sa tiyan.
1: Ayun.
0: No? Kaya kung kakain tayo ng prutas, Katropang Cynthia,
1: Oo.
0: Dapat nasa right timing talaga. Mas maganda nga, bawat kain ng prutas, isang klase.
1: Yes. Kumbaga, isa-isa lang. Huwag yung multiple kind ng prutas.
0: Fruit salad.
1: So, bawal yung fruit salad kasi fruit salad, daming klase yun
0: daming klase yan.
1: Oo.
0: Maliban sa mix-mix na prutas, mayroon pang mga additives na nilalagay.
1: Yes.
0: Na kaya ang resulta, hindi maganda.
1: Pero masarap, Doc, eh.
0: Masarap lang. Pero
1: yun.
0: Hindi siya nutritious.
1: Yun. Kahit sana yung fruit nutritious, pero narong combination. So, hindi pa rin healthy.
0: Hindi din healthy.
1: Oo.
0: Imbis na nakatulong, nakaka-cause
1: pa siya ng acid.
0: Trigger din ng problema sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: At pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung produkto natin na premium D3.
1: Premium D3. Yes. Ito ay may VCO.
0: May VCO.
1: At moringa.
0: Yes.
1: Yes. Yung VCO, mga katropa, yan po yan ang virgin coconut oil.
0: Mm.
1: Ayan.
0: Yan ay mahusay, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung VCO. Pag maipasok yan sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya.
1: Ayun. Ano yung monolaurin?
0: Yan ay tinatawag, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, powerful antimicrobial.
1: Ayun.
0: Kaya maganda siya, magpuksa, mahusay siya magpuksa sa mga virus, bacteria, no? Lalo na yung H. pylori. Isang klaseng bacteria yan.
1: Ayan.
0: Isa yan sa inyo-neutralize sa tiyan ng ating premium D3.
1: Mm-mm.
0: At marami pa, Katropang Cynthia, ang beneficyo na maibigay niyan, yung papapataas ng good cholesterol sa dugo. Kailangan din yan, no?
1: Mm-mm.
0: Kasi nakaka-disturb din ng circulation ng dugo pag kulang tayo sa good cholesterol.
1: Yun.
0: Kasi yung good cholesterol, tinatanggal niya yung mga barado sa ugat.
1: Mm-mm.
0: Pinapaganda yung daloy ng dugo. At pag tayo inom din ng premium D3, yung buto natin, Katropang Cynthia, ay babalik yan sa sigla.
1: Yes.
0: Lalo na sa may mga edad, ito yung magandang supplement para sa kanila, Katropang Cynthia.
1: Pangpatibay ng ating mga joints at bones. Yes.
0: At pangatlo naman, itong ating vitamin C.
1: Mm-mm.
0: Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, na isupply din.
1: Maganda yung vitamin C kasi kung kulang tayo sa vitamin C, yun nga, mabilis bumaba yung ating immune system.
0: Mm.
1: So, mga ilang capsule ba, Doc, ang kailangan nating inumin ng vitamin C sa isang araw?
0: Mas maganda yung 3 times a day.
1: 3 times a day. Okay.
0: Actually, sa recommendation ng mga eksperto, ay dapat 2,000 milligram a day.
1: Ayun, 2,000 milligram? Yes. Dami nun.
0: Oo, apat na capsule.
1: Yes.
0: Pero sa ating vitamins, pwede na yung 1,500 milligram a day.
1: Ayan.
0: 3 capsule.
1: Oo.
0: Kasi yung vitamin C Katropang Cynthia, tumutulong din yan sa paggaling ng sugat na mapabilis. Kasi yung trabaho niya ay iboboost talaga niya yung immune system.
1: Yun.
0: Pinakapangunahin talagang kailangan ng immune system natin Katropang Cynthia is yung vitamin C.
1: Yes, vitamin C napaka-importante sa ating katawan. Ayan.
0: Dapat nga, wala pang sakit Katropang Cynthia, mag-inom na nito eh.
1: Oo, para talaga ma-prevent yung mga viruses, bacteria na papasok sa ating katawan. May panglaban na
0: May panglaban na.
1: Kung wala, talagang mabilis tayong magkasakit.
0: Mambunan lang.
1: Sisipunin na, ubuhin. Ayan. Siyempre, Doc, so yan, nabanggit yung mga Santon product. Ano pa yung mga iba nating Santon products at saka services?
0: Mayroon din tayong mga kapid dyan, Katropang Cynthia.
1: No? Kasi pag may ulcer, bawal magkapid, Doc. Na-research ko kanina, nag-research. So talagang number one, bawal yung coffee na caffeinated, no?
0: Yung caffeinated coffee, Katropang Cynthia, yan talaga yung bawal.
1: Yes, yun.
0: Kasi
1: yung bawal.
0: Nagkakos din yan ng acidity sa tiyan.
1: Oo.
0: No, kaya yung ating coffee ay decaffeinated yan eh.
1: Mm-mm.
0: At saka gawa siya sa mga natural na sangkap.
1: Yes.
0: O, kaya siya maganda siya inumin kahit may ulcer.
1: Ayun.
0: Kasi natural na siya na kape.
1: Natural yung mga ingredients, mga tropa. May mga herbal ingredients kasi hindi lang siya pure na purong kape eh. So matapang yun yung bawal, yung hindi mabuti. Yung
0: caffeinated.
1: Yes.
0: Oo, yung mabibili lang sa mga tindahan.
1: At syempre meron din tayo nga Santon Coffee Mix, yun ay soya base.
0: Yes, soya
1: kaya
0: base.
1: Napaka-plain ng lasa.
0: Saka protein base yas, Katropang Cynthia kasi soybeans siya.
1: Oo, no? Soya bean.
0: Ang unahing ingredients niya is soybeans.
1: Yes.
0: Yan yung kalibel ng animal protein.
1: Yes, mataas ang protein
0: mataas
1: ng soya
0: protein.
1: Bean. Ano? Para sa mga vegan o vegetarian, soya bean yung main source ng ating protein. Siyempre, Doc, so yun po nabanggit ni Doc yung ating mga Santon products po. Available po yan sa Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa.
0: Yes.
1: Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center dyan lamang sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Dyan lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, nandyan yung free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant. At syempre, yung mga free services gaya ng Terahertz Therapy. Ayan mga katropa.
0: At yung produkto natin, kompleto eh.
1: Oo.
0: Pang health conscious, pang beauty conscious din siya.
1: Yes.
0: No, kasi yung mayroon din tayong mga produkto na sabon na maganda din no sa mga may problema sa balat, mga skin rashes.
1: Yes. Yung mga skin diseases.
0: Yung mayroon tayong dalawang klaseng sabon, yung
1: mayroon tayong Clear Skin at Santon Herbal Soap.
0: Yes, yan yung mga klase na sabon na natural mga katropa na maganda po magpaputi.
1: Yes, yung Clear Skin, Doc, meron yung gluta and kojic kaya nakaka-smooth and whitening soap siya.
0: Kaya yan yung mga benepisyo na maibigay ng ating mga produkto no sa ating mga kliyente na nag-aabil niyan. At siyempre, doon sa ating mga services, Katropang Cynthia, yung ating Terahertz.
1: Yes, Terahertz and Biozapper.
0: Yan din yung isa sa ating may recommend sa ating mga kliyente na pagpupunta sila sa clinic, pwede nila i-aabil yan kasi mayroon tayong free services.
1: Yes, binibigay namin yan mga katropa sa lahat ng ating customer and clients na pupunta sa ating center.
0: At yung benepisyo naman niyan, Katropang Cynthia, ay pinapaganda din yung daloy ng dugo.
1: Yo, number one.
0: Pinapainit din niya yung ating buto. Kasi yan din yung paraan, Katropang Cynthia, na mapabilis yung paggaling mo.
1: Yes.
0: No, pag ma-activate yung ating buto.
1: Yo.
0: Sa pamagitan ng ating Terahertz.
1: Yes.
0: At nakakatulong din siya sa mga pananakit ng mga kasukasuan.
1: Oo.
0: Mga joint.
1: Ayan.
0: No? Mga body pain.
1: Mm-mm.
0: Nakaka-relax din siya, Katropang Cynthia, sa ganun na pananakit ng katawan.
1: Yes. At syempre yan ay free lamang, Dok. Hindi tulad sa iba niyan. May bayad na
0: yan. May bayad.
1: Samantalahin na natin ang mga katropa, no? So, bisitahin niyo lang po ang Yes to City Hall Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At dito lamang po magtatapos yung ating programang The Secret of Health dito lamang po sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakikinig, at syempre salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang po sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman inyong wellness consultant, Doc J. Maribit, magsasabi, stay healthy and stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
3: XFM.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
16: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
26: XFM.
27: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bilis
5: sa mga butika.
0: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong

0: Maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: XFM.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga
8: butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
17: Ayan po. So, muli po, isa pong magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Ayan. At muli, nagbabalik po ang inyong lingkod na si J.Well de la Cruz na evangelist, makakasama po ninyo ngayong gabi. At syempre, ang inyo pong evangelist din na magbabahagi po ng salita ng Panginoon na si kapatid na Elben Pateño. So kami masaya na nakabalik po muli at makakabahagi po muli sa programa dito sa XFM, sa programa ng Tinig ng Reformasyon. At sana po marami po kayong matutunan ngayong gabi. At sa tulong ng Panginoon, sana ay maitanim po ito sa inyong puso at isipan. So muli, maraming salamat po sa ating CEO, may-ari po ng ating XFM radio station sa buong Pilipinas na si Doc Remelito Uy. Ayan. Siyempre sa mga nag-a-assist po sa atin dito sa ating istasyon na si Sir Ken. Isang magandang gabi po at maraming salamat sa inyo. At syempre sa ating station manager, isang magandang gabi po sa inyo. At nawa po, sa gabing ito, mantabay po kayo at kung nais po ninyong mabati at kung nais din po ninyong may batiin na inyong mahal sa buhay o kaibigan, huwag po kayong mahiya na ipaabot sa ating programa ngayong gabi. Yan, kung nanonood po kayo ng ating Facebook Live, mangyari po na i-comment po ninyo doon yung nais po ninyong mabati o kung kayo po ang gustong mabati, i-comment lang po ninyo doon. At syempre po sa mga giliw po nating tagapakinig sa ating istasyon ngayon, sa mga nakikinig sa ating radyo, mangyari lang po na i-text po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. At mantabay lang po kayo gawa ng pagkatapos po ng pag-aaral ng ating salita ng Panginoon ay meron po tayong munting katanungan. At yung munting katanungan po na yon, kung sino po yung unang makasagot po doon, mabibigyan po natin ng munting pakonsuelo o pasasalamat sa kanilang pag-antabay sa ating programa na Tinig ng Reformasyon na dala-dala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. And so, 100 peso low din po yun. O kung GCash, pwede rin naman po. Sana'y makuhan po kayo doon. Mabinipisyuhan po kayo doon. So sa gabing pong ito, may dalawang uri po tayo ng mensahe na mapapakinggan. Isa pong mensahe na makalangit na awit at syempre ang salita po ng Panginoon na ibabahagi po sa atin na ating kapatid na si Brother Elvin. Ayan. So bago natin mapakinggan yung mensahe ng awit, ay akin po munang binabati yung ating mga giliw na tagapakinig na taga Brooks, na taga New Panay, Maasin, yan, ang Irabon family. So isang magandang gabi sa inyo at naway patuloy po kayo makinig. At syempre paki-like and paki-share na po yan, itong ating programa sa ating Facebook. At syempre yung mga tagapakinig din po natin na nakikinig sa may Batarasa. Ayan, sa anong barangay ba yon?
10: Tarusan.
17: Ayan, ang Pateño family, nakikinig din po sila doon. Ayan, so yung mga tagapakinig din po natin doon sa may Tabod. Ayan, sa Batarasa pa rin po ito. Ayan, ang mga Limpang family. Ayan, isang magandang gabi po sa inyo. Ayan, napagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, syempre si kapatid na Sarmiento. Ayan, nakikinig po siya sa Salvacion, Puerto Princesa. Sa magandang gabi sa inyo kapatid at sana patuloy po kayong umantabay. Ayan. At syempre sa mga isa lang pala yun sa aking giliw na asawa na nakikinig po siya. Si Sister Jelly. Ayan. Isang magandang gabi sa iyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan. At yun po mga giliw na tagapakinig, kung nais pa po nga ninyong mabati o may mabati kung sino man sa inyong kaibigan o mahal sa buhay, huwag po kayo mahiya na ipadala po dito. So tayo po muna ay makakapakinig po ng isang mensahe ng awit at sana po ay magustuhan po ninyo ito at syempre sana ay mabless po kayo sa mensahe po ng awit na ito. Sige po.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang himig po ng awit na yon at sa mensahe po ng awit na may pinamagatan po yung awit na yon, mga giliw na tagapakinig, na panawagan. Nanawagan po ang Diyos sa atin sa iba't ibang paraan. Isang paraan na po itong programa po natin na ito, na yung mga mapapakinggan po natin, lalo tigit ngayong gabi ay may bagong paksa po tayo na pag-aaralan. Ito ay patungkol sa Diyos o tungkol sa kadyusan. Sa English ay Godhead. Kung ano ba yung pagkakilanlan ng Diyos, ano ba ang Diyos? So, sa mga darating po na linggo, dito po iikot yung ating pag-aaral. At sana po ay marami po tayong matutunan. At syempre, bago po tayo makapakinig na ng salita ng Panginoon, ay aniyahan po muna natin ang presensya ng Diyos at ng Banal na Espiritu. Sige, tayo po ay manalangin. Ama namin ang tahanan ay nasa katastasan ka ng mga langit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Sa walang hanggang pag-ibig, na walang sawang binibigay sa amin, sa mga pangangailangan po namin sa araw-araw, sa pag-iingat po ninyo sa amin, na nilalayo po kami sa anumang uri ng kapahamakan, mga disgrasya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na walang sao po ninyong binibigay sa amin, bagaman na kami ay nagkukulang sa inyo, madalas na lumalabag sa inyo pong mga kalooban. Pero kami nandito ngayon, nagsusumamo, at nawa ang programa po na ito na Tinig ng Reformasyon ay isang maging instrumento po ninyo para ang mga tagapakinig o makakapakinig sa mga bagay na aming ibabahagi ay kanilang maunawaan. At sana po maitanim sa kanilang puso at sa kanilang isipan, at sana'y maisakabuhayin po nila at may bahagi po nila sa kanilang mga nakakasalamuha. At maraming salamat po sa inyo. Muli, patawarin po kami sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng lakas upang mapanagumpayan ang mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ito lang po ang aming mga samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, Brother Elvin.
1: Magandang gabi po muli sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Atin pong tatalakayin ngayon ang isang bagong tema. At ito po ay isa sa mga fundamental belief ng amin pong samahan. Mm-hmm. At ito ay ang Godhead. Mm-hmm. Atin pong talakayin kung ano ba ang paniniwala ng Seventh-day Adventist Reform Movement tungkol sa Godhead. Siyempre, Brother Jebel, basihan natin ay ang Biblia rin naman. Hindi tayo lalampas doon. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, yun din yung ating babasihan. At bilang pambukas na mga talata, ating basahin ang letra por letra, na Bible, ano? Salita mula sa Biblia na meron talagang Godhead. Kaya ang ginawa natin para letra por letra talaga mabasa yung Godhead, nagko tayo sa English version, King James version, at sa ibaba nito ay translation naman ng Tagalog na Biblia. Dito sa unang talata na babasahin natin sa Acts 17 verse 29, mababasa natin dito ang salitang Godhead. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Mm-hmm. Kaya letra por letra yan, mga giliw naming mga taga-subaybay, na meron talagang Godhead sa banal na kasulatan. Mm-hmm. Kaya nga sa Tagalog, alamin natin kung ano ang pagka-translate ng salitang Godhead dito, kasi yung isang translation niya ay kadyusan, Godhead, kadyusan. Oo. Pero dito sa Biblia, sa Tagalog Biblia, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang translation pala dito ay pagka-Diyos. Mm-hmm. Ang kanyang pagkasalin sa isang salin ng Biblia na Tagalog. Pero ano man yung salin na ito, ang ibig sabihin din naman ito, Brother Jabel, ay Godhead. Dito naman sa Roma 1:20, ganito rin yung mababasa natin. May letra for letra din dito na nakasulat na Godhead. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ah, kaya letra for letra po talaga may salitang Godhead. At ito po yung pinaniniwalaan natin sa ating samahan na meron talagang kadyusan. Kaya nga sa Tagalog, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Pagka-Diyos talaga yung translation ng Tagalog ang Biblia. Ang translation kasi na ginamit natin sa Tagalog ay yung tab o yung Tagalog ang Biblia. At sa isa pang talata, tatlong talata kasi ito, sa Kolosas 2, pangatlong talata na magpapatunay na meron talagang Godhead o kadyusan o pagka-Diyos. Ang sabi po dito, Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kaya malinaw, mga minamahal naming mga taga-subaybay, sa tatlong mga talata na yon na letra for letra ay meron talagang Godhead. Ang ibig sabihin, merong kadyusan. At basahin naman natin sa Tagalog, ang Kolosas 2:9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya ito po yung tatlong mga talata, Gawa 17 talatang 29, Roma 1 talatang 20 at Kolosas 2 talatang 9. Ito po yung mga nagpapatunay na meron po talagang Godhead o pagka-Diyos, letra for letra na mababasa natin. Ngayon, ang magiging tanong ay ilan ba ang bumubuo ng Godhead? Kasi maraming naniniwala, Brother Jabel, ng isang Diyos, monotheism. At meron namang dalawa, yung tinatawag natin na tunes. Kasi yung banal na espiritu sa kanila, hindi. Pero ano ba yung sinasabi ng Biblia per se tungkol sa kadyusan? Ano ba yung inihayag ng Biblia tungkol sa Godhead? Basahin natin ang nakasulat sa Isaiah 48 talatang 16. Kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Merong sa talatang ito, Brother Jabel, merong nagsasalita. At yung persona na ito, ginamit niya yung salitang akin at ako. Ibig sabihin, isang persona ito. Ngayon, kung ituloy natin yung pagbabasa, mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. Inaangkin niya na mula nung panahon na yon, nandoon na siya. ang persona na ito. Kung ituloy natin ang pagbabasa, at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos. Mm-hmm. O, maliban doon sa nagsasalita na inaangkin niya na ginamit niya yung term na akin at ako, binanggit niya rin yung Panginoong Diyos. Ibig sabihin, dalawa na sila.
0: Dalawa na, nag-uusap. Oo.
1: At ang isa pa, at ng kanyang espiritu. O, ibig sabihin, tatlo magkaibang na. Persona. Tatlong persona ito. Kasi na. Akin, ako, isang persona yon. Yung Panginoong Diyos.
0: Kinakausap niya.
1: O, kinakausap niya. Isa rin yon. At yung kanya. Ibig sabihin, hindi yon yung salitang akin, hindi yon yung persona na yon nagsasabing akin, hindi rin yon yung Panginoong Diyos, kundi kanya, kanyang espiritu. Kaya maliwanag na meron talagang tatlong banal na persona sa kadyusan pagdating sa banal na kasulatan. Dito rin sa Matthew, basahin natin kung sino yung mga persona na ito, Brother Jabel, para mas maliwanag kung sino-sino ba ito. Kasi dito sa 48 talatang 16, alam natin na yung Panginoong Diyos, yung Ama, isa yon sa persona. Yung Espiritu Santo o yung tinawag dito ng kanyang Espiritu, kanya yon. Ibig sabihin, isang persona din yon. Pero yung akin na ito, sino ito yung nagsasalita dito? Pasagutin natin yung Mateo Kapitulo 3, talatang 16 at 17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sa 17, at narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Kaya merong tatlong persona talaga ang kadyusan.
0: O Godhead.
1: O, ang binanggit nga dito, yung Godhead, binanggit dito si Jesus. Espiritu Santo. Dito naman sa punto na ito, yung nagsabi na sinisinta kong anak, ibig sabihin,
0: ang Ama.
1: Ama.
0: Oo.
1: O, kasi sinabi niyang anak. Kaya malinaw na ang tatlong persona ng kadyusan na pinaniniwalaan po ng Seventh-day Adventist Reform Movement ng samahan po na ito ay walang iba kundi yung Ama, si Jesus, at ang banal na Espiritu. Na nilinaw nga dito sa Mateo Kapitulo 28, talatang 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, isa yun, ng Anak, pangalawa, at ng Espiritu Santo, pangatlo. Kaya malinaw, Brother Jibel, na meron talagang tatlong persona sa kadyusan. Yan po yung maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. At bilang dagdag na mga patutuo pa, dagdagan natin ang mga talata na meron talagang tatlong persona sa kadyusan na pinaniniwalaan sa banal na kasulatan. At siya naman yung sinasampalatayanan natin. Sa Juan 14, mga talatang 16 at saka talatang 26, at ako'y dadalangin sa Ama. Sinong nagsasalita dito?
0: Si Kristo.
1: Si Kristo. Sabi niya, dadalangin ako sa Ama. Dalawang persona. At kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Iba yun. Di, pangatlong persona. Upang siyang sumainyo magpakailanman. Sino ba yung mang-aaliw na ito? Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi.
0: So, kaya, dyan ako na, no? Yung Espiritu Santo hindi yun ang Ama.
1: Hindi.
0: At hindi rin si Kristo yun.
1: Malinaw.
0: Oo, malinaw dyan.
1: Kasi
0: na,
1: may mga aral, Brother Jebel, di ba?
0: O na ang Ama daw yun. Mm-hmm. O si Kristo.
1: Mm-hmm.
0: O, depende sa context daw ng kwan.
1: Mm-hmm.
0: O, pero malinaw nga dyan na iba yung Ama, iba rin yung Espiritu Santo, at iba rin si Kristo.
1: Mm-hmm. Kasi binanggit nga dito eh, mm-hmm, na ibang mang-aaliw.
0: Mm-hmm.
1: Malino na pagkabanggit dito.
0: Kakaiba naman yun na aalis si Kristo, pero siya rin yung babalik.
1: Mm-hmm. Sabihin niya pa na iba.
0: Oo, siya rin pala yun.
1: Mm, siya rin. Ay di, dapat hindi niya na sinabi at babalik dito ako na mang-aaliw.
0: Ganun lang sinabi mm-hmm niya, pero hindi nga ganun.
1: Kasi bakit nire-raise natin yung
0: nga punto na yan?
1: Punto na yan. Kasi meron ngang mga naniniwala na yung banal na espiritu either si Kristo o yung Ama lang.
0: Yung iba nga, di ba, sabi nila ay isa lang talaga na yung Ama, nagkatawang tao lang, ay nagkatawang Kristo lang siya.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, siya rin yung banal na espiritu. Parang palipat-lipat mm-hmm lang daw siya ng gawain.
1: Ng gawain. Parang office yung pinag-uusapan doon, hindi yung being or yung personalidad.
0: Mm-hmm. Yun pero, yung pananaw nga ng iba.
1: Mm-hmm. Pero malinaw naman yan, sa banal na kasulatan, ilang talata na yung nabasa natin. Isaias, Mateo, doon sa Mateo 3.
0: Uh-huh.
1: Yung kung pansinin nga natin sa 3:16 at 17,
0: uh-huh,
1: noong si Kristo nga ay nabinyagan doon siya sa ilog.
0: Yun tapos, talaga.
1: Uh-huh. Tapos yung bumababa na Espiritu Santo na parang kalapati, nandoon siya sa kalagitnaan eh.
0: Oo.
1: Tapos yung tinig na nasa langit, iba rin yun.
0: May narinig din. Hindi lang si Kristo ang nakapakinig nun eh. Maski yung kwan, mga nakapaligid doon.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kaya ibig sabihin, meron talagang tatlong personalidad.
0: O, na magkakahiwalay.
1: Magkakahiwalay pero nagkakaisa sila. Yan yung kagandahan sa tinatawag na kadiyosan. Kaya nga po kami ay naniniwala na ang Godhead na binabanggit sa Biblia na nabasa natin kanina sa mga talata, meron talagang tatlong mm-hmm persona na nagkakaisa. At mm-hmm yun ay ang Ama, mm-hmm, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At mm-hmm malinaw din, Brother Jebel, na yung mang-aaliw na banal na espiritu, sinabi dito sa talata kanina na ibang mang-aaliw.
0: Oo.
1: Kasi iba totoo nga naman na yung Ama, mang-aaliw din yun.
0: Oo.
1: Yung Anak, ang Panginoong Jesucristo, mang-aaliw din talaga. Hindi natin tatanggihan yun. Kaya lang, malino naman yung binabanggit dito sa Juan 14, talatang 16, na sinabi ni Kristo na, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Na yun nga ang banal na
0: Espiritu.
1: Kaya ang tatlong persona na ito, magkakahiwalay. Magkakaibang persona. Tatlo sila na nagkakaisa. At sa ikalawang Korinto nga, Kapitulo 13, talatang 14, ayon kay Apostol Pablo, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, isa yon, Panginoong Hesukristo, at ang pag-ibig ng Diyos,
0: mm-hmm,
1: at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung isa lang yon, katulad ng paniniwala nila, dapat sa pakikipisa na lang ng Diyos, hindi na binanggit yung Panginoong Hesukristo.
0: Hindi na binanggit
1: yung Espiritu Santo na inisa-isa.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, meron talaga silang pagkakilanlan sa bawat isa. Kaya inisa-isa ni Apostol Pablo yung pakikipisan ng tatlong persona na ito sa mga mananampalataya. Kaya ito po yung malinaw na aral ng banal na kasulatan tungkol sa Godhead. At ito po yung pinaniniwalaan ng samahang ito na ibinabahagi naman po namin sa inyo upang huwag po tayong maligaw sa samot-saring mga turo.
0: Oo, kasi may iba nga na nagsasabi na si Kristo hindi nga daw siya Diyos.
1: Mm.
0: Siyempre, ganun din yung banal na espiritu. Hindi rin daw siya Diyos.
1: Isa lang kasi
0: okay.
1: Yung ginagamit nila na talata na pansampalataya na naiisang tunay na Diyos. O dahil ba binanggit ng Panginoong Hesukristo na iisang tunay na Diyos, ay iisa. Kumbaga monotheism. Pero hindi naman ganun yung binabanggit ng banal na kasulatan, kasi doon sa talata na yun, per se, yung binabanggit doon sa Juan 17:3, syempre, may mga pagkakataon na talagang kikilalanin yung Ama. Pero, kapag kikilalanin ba ang Ama na Diyos, siya lang talaga.
0: Isang tabi na ang Kristo at ang banal na Espiritu.
1: Kasi katulad ng bautismo, sabi ni Apostol Pedro, bautismuhan sa pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi nakasama doon yung Ama at ang Espiritu Santo. Kasi ang utos naman ni Kristo, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero sa susunod na mga pagtatalakay, liliwanagin natin yung bagay na ito, kasi meron talagang mga controversial na mga paniniwala tungkol sa bagay na ito. Pero sa ngayon, nais lang natin na liwanagin na talagang merong tatlong personalidad o persona doon sa kadiyosan na pinaniniwalaan natin. Kaya nga po yung stand po namin, liliwanagin namin sa principles of faith namin, doon po sa doktrina, kami po ay naniniwala doon sa Godhead.
0: Godhead.
1: Yan po yung terminology na ginagamit po ng samahang ito, Godhead, na merong tatlong persona na magkakaiba: ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo.
0: So, ngayon, yan, diba? Yung paniniwala na yan ay hindi lang din tayo-tayo, kundi dahil nga ang samahan din natin ay pambuong mundo, marami sa para malaman din ng mga taga-subaybay, hindi lang din sa Pilipinas, mayroong mga Seventh-day Adventist Reform Movement. No, sa buong mundo, nagkalat din tayo at ito po nga yung dala-dala din po naming kuhan. Katayuan.
1: Worldwide.
0: Oo, pang buong mundo. Kaya ito rin po yung aming kwan na ibabahagi din sa inyo sa ngayon.
1: Kaya liliwanagin natin na yung samahan natin ay worldwide. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas.
0: O sa Palawan.
1: O dito sa Palawan. O sa Pilipinas. O sa ibang lugar. Actually, ilang bansa na yung merong samahan tayo? Parang nasa 100 plus
0: na. Lahat ng, kung ilan ba ang bansa ngayon, nasa 100 plus din eh. O, halos na ako na rin natin, halos yung mga komunistang bansa na lang din, yung mga hindi natin na pasukan.
1: At saka yung mga Muslim countries, mga Muslim, halos.
0: Pero yung mga ibang Muslim country, may mga kapatiran din tayo doon.
1: Meron na rin. At ang paniniwala po na ito, mabuti at naliwanag din na hindi lang dito sa Pilipinas, ito pang buong mundo. Kung ano po yung ibinabahagi namin sa inyo sa oras na ito, yan po yung paniniwala ng lahat ng mga miyembro ng samahan po na ito tungkol sa Godhead. At dakuan natin, Brother Jabil, dahil naliwanag na natin yung bagay na yon, puntahan naman natin ito yung katangian ng Godhead. Kasi meron kasing kung atin kasing himay-himayin yung katangian kasi na gusto ng iba, yung sa Diyos Ama lang. Sa Anak, bagamat sinasabi na eternal siya o walang kamatayan o kung ano pang mga katangian, hindi siya kinikilala na Diyos. Pero tayo, dahil sa yung katangian ng Godhead na yon, mga katangian ng Godhead, yun naman dapat yung sampalatayanan natin na kung ano ang kalagayan ng isang persona doon sa kadyusan, ayun din yung kalagayan nilang lahat. Kaya nga dito sa awit, Kapitulo 90, talatang 2, bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, Brother Jabil, eternal, walang hanggan. At ito ba ay, kasi walang problema eh, walang problema sa Ama. Lahat tayo nagkakasundo, maliban na lang sa mga kapatid natin na Muslim, kasi ano naman yun eh. Pero pagdating sa Panginoong Hesukristo, ay iba naman yung paniniwala. Pero kung ating tatalakayin siguro sa susunod, may ganito ring katangian ang Panginoong Hesus Kristo, eternal, maliban na lang siguro sa mga kaibigan natin na Iglesia ni Kristo. Kasi si Kristo ay nagsimula lang doon na ano siya ni
0: Iluwal,
1: na kumbaga sa ang sabi nila siya sa pasimula ay ano pa lang, kaisipan, salita pa lang, wala pa siyang personalidad o hindi pa siya isang persona. Pero sa ganang atin, sa susunod na mga pagtatalakay,
0: mas madiin po natin.
1: Maraming mga talata na nagsasabi na existing na talaga ang Panginoong Jesucristo bago pa siya nagkatawang tao.
0: Bago pa maipanganak ni Maria.
1: Bago pa siya ipanganak ni Maria. Pero ito yung isang ang katangian na sinasabi nga ng Godhead o ng kadyusan, o sa translation nga dito sa Tagalog na ito, pagka-Diyos, eternal siya. Eternal. Kaya kung yung Diyos Ama, eternal, si Kristo kaya, eternal din. Ang banal na Espiritu ay eternal din. Oo. Kasi yun yung parang hindi mapagkasunduan. Pero sa ganang atin, naniniwala tayo.
0: Sa atin.
1: Oo, na ang Panginoong Jesucristo ay eternal. Hindi lang nga natin matalakay ngayon isa-isa. Oo.
0: Pero sa sunod.
1: Sa susunod na pagtatalakay. At yung isa ring katangian ng Godhead, immortal. Walang kamatayan. Kaya nga, yung question doon ay bakit namatay ang Panginoong Hesukristo kung yan Diyos lang siya? Kasi yung Diyos, hindi namamatay yun. Immortal, ayon sa 1 Timoteo 1.17. Actually, ginagamit nila ito na talata para patunayan na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Kasi ang Diyos, hindi namamatay. Pero tandaan natin na ang Panginoong Hesukristo ay mayroong dalawang nature. Kasi noong nagkatawang tao siya, syempre, tao talaga siya. Pero bago siya nagkatawang tao, ang tanong, ano yung kanyang likas sa panahon na yon? Syempre, kung sa walang hanggan siya, sinasabi yun sa kawikaan. Ang sabi sa kawikaan kasi, bago nailabas yung bundok, yung mga bukal, kasakasama niya ako. Ang sabi pa nga ng Panginoong Hesukristo doon sa kawikaan ay naliligayahan pa nga sa akin yung Ama. Ibig sabihin, kasakasama niya sa panahon na yun. Pero, syempre, ito nga po yung mga papatunayan natin, yung paniniwala din ng sama na ito. Alam ko na marami naman tayong mga kasama dito na ibang sekta na naniniwala tungkol sa, kumbaga, sa pagkakasunduan, kakaunti lang naman yung mag-object dito. Pero nililiwanag lang natin dito. Kaya ito nga po yung binabanggit nga po namin tungkol dito sa katangian ng Diyos, siya ay immortal. Sa susunod, bakit papatunayan na lang natin na Diyos pa rin si Kristo kahit na namatay siya? Oo. Kasi ang sabi nga nila, ang Diyos ay hindi namamatay. Pero, syempre, meron pong mga dahilan ang banal na kasulatan at sa susunod ay maunawaan din po at maipapaliwanag din po natin ayon din sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang susunod na katangian ng Godhead ay omnipresent. Ano ba yung omnipresent? Yan yung katangian na kahit saan ay nandoon siya. Ang sabi naman kasi dito ng iba nating mga kaibayo sa pananampalataya, ibig sabihin kahit sa buti ng alcohol,
0: sa inidoro,
1: nandoon din yung Diyos. Hindi naman ganun yung definition ng omnipresent. Kasi kung tutuusin, mga gilo naming mga taga-subaybay, yung Diyos talaga ay nakikita niya ang lahat ng bagay. Na as in, nasa harap niya lang. Nasa harapan niya lang. Hindi naman yung nandoon siya sa mga empty bottle, doon siya sa inidoro o something na kung saan siya. Hindi ganun po yung definition ng omnipresent. Ang ibig sabihin na presente, yung kanyang presensya ay nandyan. Parang nasa harapan lang siya. Kaya nga yung nakasulat dito sa Jeremias 23, talatang 24, may makapagkukublibagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya.
0: Ayan.
1: Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Kaya ito po yung patunay na omnipresent siya kasi walang taong makapagkukubli sa kanya, sa harapan niya. At yun na nga po yung dapat natin na malaman, kaya nga dapat isaisip talaga natin. Kasi kung isaisip natin ito, na ang Panginoon ay laging kasama natin,
0: o nakikita tayo.
1: Natin, matatakot tayong gumawa ng kasamaan, Brother Jebel. Yan yung magiging isip natin, kasi may nakatingin sa atin. Kaya lang, kahit ang sabi nga doon sa isang lathalain, gustuhin man natin o hindi, nariyan siya. Mm-hmm. O nakasama natin. Ito na nga yung katangian na ito na omnipresent, kasi nagtatala siya ng mga gawa natin, mabuti o masama. Mm-hmm. Kaya nga sa Ecclesiastes, sinabi doon na yung sabi doon na darating yung kahatulan, hahatulan yung gawa mo, maging mabuti o masama. Anong babasihan nun kung walang nagtatala? Mm-hmm. Kaya yan po yung katangian, isa sa katangian ng Godhead, omnipresent o present anywhere. Ang isa pa ay omniscient. Mm-hmm. Maalam siya sa lahat. Science. Alam niya yung lahat ng mga bagay. Mm-hmm. At nakikita niya kung ano yung mga pangyayari, yung mga katanungan naman na bakit pinahintulutan niya na magkasala si Adan at Eva?
0: Oo.
1: O yung mga katanungan na bakit pinahintulutan niya na matukso ni Satanas ang ating unang mga magulang, at bakit mm-hmm. pinahintulutan niya na pumasok yung kasalanan? Yun naman po ay isa sa mga bagay na hiwaga na mm-hmm. dapat pa natin na pag-aralan, pero meron namang kasagutan sa banal na kasulatan. Mm-hmm. Ang Diyos kasi meron siyang tinatawag na free will. Mm-hmm. Kahit sa mga anghel, kaya nga nagkasala si Satanas at ang mga nahulog na mga anghel, kasi binibigyan niya talaga ng free will, hindi yung sa pilitan na kung ano yung gusto niya ay
0: masusunod.
1: Ganun din kay Adan at saka kay mm-hmm. Eva, pero siya ay omniscient. Mm-hmm. O maalam sa lahat ng mga bagay. Kaya nga sa Hebreo 4.13, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Yan ang isa sa mga katangian din ng Godhead, omniscient o maalam sa lahat. Mm-hmm. Matthew 19.26, ito naman yung katangian na omnipotent, all powerful. O, lahat naman tayo siguro magkakasundo sa bagay na ito, na ang Godhead talaga o yung kadyusan ay makapangyarihan sa lahat.
0: Oh.
1: Immutable. Ano bang immutable? Hindi nagbabago. O hindi mm-hmm. nagbabago. Kaya nga sa Malakias 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Kaya yan po ang katangian talaga ng Godhead. Hindi nagbabago. At ang iba niya pang mga katangian, holy o banal, na mababasa natin sa Levitico Kapitulo 19, talatang 2. Righteous din sa Esra 9 verse 15. Hindi na natin isa-isahing basahin, pero ito yung mga katangian. Tatlong persona. Holy o banal, righteous o matuwid. Merciful, maawain. Ayon naman yan sa Exodo 34 verse 6. Merciful, maawain. Good, mabuti. Kaya nga, ang Diyos talaga natin ay napaka-buti. Truth o katotohanan. Ayon naman yan sa Isaiah 65 verse

0: or Godhead na napakabuti ng kanila pong mga katangian na ito. Ngayon, dakuan natin yung first person, unang persona ng kadyusan, ang Ama. Dito, mm-hmm. Brother Jabel, wala tayong masyadong controversy dito kasi lahat halos, lalo na sa Kristyanismo, naniniwala na yung Ama ay Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Kaya dito nga sa Juan 14:28, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Meron pa tayong sasagutin na talata dito dahil sinasabi nga nila na yung Ama ay mas dakila kaysa sa pinakamataas yun dahil sinabi nga ng talata na ito. Ibig sabihin hindi sila
2: pantay
0: pero sa atin naman yung paniniwala natin na sila ay magkakapantay-pantay lahat. Mm. At sa 2 Corinto 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawan at Diyos ng buong kaaliwan. Kaya yan po yung patunay na meron talagang Diyos Ama o yung tinatawag natin na first person of the Godhead. At ito po yung first person of the Godhead o yung Ama ayon sa Malakias 2:10. Siya rin yung manlilika at on the other hand, siya rin yung nagsusustain ng kanyang mga nilika. Totoo naman yan, Brother Jabel, dahil kung wala nga yung Diyos o ang Diyos Ama, siguro wala na rin tayo ngayon. Kasi yung totoo niyan, yung bawat himay-may ng ating mga pangangailangan, lalo na yung hangin, yung araw, nasa kamayan ng Diyos, nasa pangangalaga niya. Kaya nga sinasabi din na maliban na siya ay creator o manlilika, siya rin yung sustainer. Oo, kasi kailangan niyang isustain yun para mabuhay yung kanyang mga nilika. Ganon kabuti ang
2: Panginoon.
0: Kaya ang sabi nga sa Malakias, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipa ng ating mga magulang? Ang tinutukoy dito na Ama ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Kaya ito nga ang tanong ng mga kapatid natin. Sabi niya, ilan ba yung Diyos? At pag sinasabi na isa, di may isang Ama, yun lang. Pero lilinawin natin ito sa susunod nga na mga pagtatalakay. At yung Diyos na ito, yung Ama, yung first person of the Godhead, ito yung magiging Ama ng lahat ng mga tatanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Okay. Ayon yan sa 1:12 ng Juan. Datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya yung lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas, ang Ama o ang Diyos Ama yung kanilang magiging Ama. Ganon din yung nakasulat dito sa Juan 1:12-13. Basahin natin. Datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Mm-hmm. Kaya ito po yung mga patutuo na ang Diyos ay Ama ng lahat ng mga nagsisitanggap sa Kanya. Lalo na itong mabasa natin sa Juan 3:16, yung gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At liwanagin natin, Brother Jabel,
1: mm-hmm.
0: na bagamat sinasabi ng unang Juan 4 na ang Diyos ay espiritu,
1: mm-hmm.
0: pero ang ibig sabihin, meron pa rin siyang anyo, mm-hmm. meron siyang personalidad na hindi katulad ng paglalarawan ng iba na tinatalo nila doon sa isang talata yung natakot yung mga alagad. Nakakita sila ng espiritu. Multo naman kasi yun eh. Yung ang kasi yung

0: Espiritu daw, sabi ng Panginoong Hesukristo doon, walang laman at buto. At yun yung inilalarawan nila sa
1: Espiritu,
0: sa Diyos Ama. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Pero sa susunod ay liliwanagin natin ang bagay na ito. At nililinaw din natin na yung Ama o yung first person of the Godhead ay hindi mailalarawan ng bagay dito sa sanlibutan. Kasi marami namang gumagawa ng mga larawang inanyuan at yun yung niluluhuran ang rason nila. Yun naman yung representation doon ng Diyos sa langit. Pero ano ang sabi ng Gawa 17:29? Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Hindi yung larawang mga inanyuan o inukit yung Diyos Ama. Kaya ito, Brother Jabel, yung bagay na dapat natin na maunawaan tungkol sa Diyos Ama. At naniniwala naman ako na halos lahat ng sa Kristyanismo ay naniniwala na ang Diyos. Ang Ama
1: ay Diyos.
0: Ay Diyos. At ito talaga yung, kumbaga, siya yung pinagmula ng lahat sa lahat. At siguro dito lang natin tapusin muna ang ating pagtatalakay tungkol sa Godhead. Basta niliwanag natin sa kanila na naniniwala tayo na tungkol sa Godhead o sa kadyusan, na merong tatlong persona ang kadyusan, ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo.
1: Amen. Ayan. So purihin po ang Panginoon, at sana'y patuloy po kayong aantabe dyan. Gawa ng sa sunod na linggo, sunod na programa natin, oras na 7:30 hanggang 8:30 ng gabi sa sunod na linggo, ay tatalakayin naman po natin yung pagka-Diyos ni Panginoong Jesus. Patunayan natin na yun niya, si Kristo ay isang Diyos. At kung kaya naman sa araw din, sa gabi na yon, na ang banal na Espiritu din, mapapakundin natin, may bibigyan natin yung mga sitas o katunayan na siya rin ay Diyos, ay dun po natin malalaman. Ayan. So, sana po na naliwanagan po kayo o nakapulot po kayo ng mga punto na siyang magpapaliwanag sa inyo pong relasyon sa Panginoon. So, Brother Elvin, ano po yung inyong munting katanungan?
0: Para ang sa ating katanungan sa oras na ito, sino ang tatlong persona ng Godhead?
1: Kadyosan.
0: Ng kadyosan.
1: Godhead. Sino yung one doon?
0: Tatlong persona.
1: So, dali lang yun kung
0: nakinig.
1: nakinig. Masasagot yun. Ayan. So, sige, habang naghihintay tayo, batiin muna natin yung ilang mga tagapakinig natin. Yung mga kaibigan natin sa Quezon. Nakikinig sila sa Barangay Pinaglabanan. Ang mga Damlino family.
0: Ayan. Damlino family.
1: Magandang gabi sa inyo, mga kapatid na Damlino. At doon sa may Quezon pa rin ito, sa Tagusaw. Nakakaabot pala doon ang ating radyo. Kakapakinig sila doon, ang Suniega family. At ang kanilang mga kapitbahay po doon.
0: Magandang gabi po.
1: Kikinig din po sila doon. Siyempre sa Rizal, umaabot din ito. Kaya madaming inaabot ang istasyon na ito. Buong Palawan, kung ilang istasyon na ito, nasa, hindi ko nabilang, nasa 14 ata. 14 na munisipyo o na lugar. Ayan. So, ang kwa naman doon, si kapatid na Sente, yan ang kanilang pamilya doon, Laguindo family. Sa magandang gabi po sa inyo. Siyempre, sa lahat po ng nakinig ngayon sa ating programa, sa mapalive man po yan sa ating Facebook, at siyempre sa ating radyo, isa pong magandang gabi sa inyo. At sana po ay susunod na linggo ng gabi, patuloy po kayong umantabay sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Ito po ay daladala ng Seventh-day Adventist Reform Movement. At syempre, malaking pasalamat po namin sa istasyon talaga ng XFM. Sa panguna po ng may-ari na si Doc Remelito Uy. At yun po, wala nang ibang nagpabati. At kung may magsagot man, Siguro to be follow na lang yon, Brother Elvin, ano. Pero yon, medyo masalimuot kung sa salita nga ang usapin na ito, kaya kami ibabahagi lang po namin kung ano yung katotohanan, ano po na aming nalalaman o dala-dala bilang kabuuhan na pangbuong mundo na tayo ng samahan po na ito. At syempre, yun naman din ang itinuturo ng Biblia na ipahayag mo kung ano ang katotohanan na iyong naabot. At sa tulong ng Panginoon, sana'y matanggap din ito ng mga makakapakinig. At sampalatayanan din po nila ito sapagkat syempre malaking bagay ito o punto. Hindi naman pwede

0: kasulatan na darating ang panahon na magkakaroon ng isang pananampalataya, yan, isang paniniwala, yan, isang Diyos. At sana po ay aabot po talaga tayo sa punto na yun. So bago po tayo magtapos, ay tayo po muna ay manalangin bilang pasalamat natin sa ating Diyos.
1: Sige po, tayo ay manalangin. Ama namin na nasa langit, sa muli po, pinasasalamatan namin ang isang pagkakataon muli na ipinagkaloob niyo sa amin upang amin pong maibahagi sa amin pong mga minamahal na mga taga-subaybay ang inyo pong mga katotohanan, at dalangin namin na ikintal sa kanilang mga puso't isipan ang mga salita na inyo pong ipinagkaloob sa kanila, at tulungan na sampalatayanan nila at kayo po ang manguna sa kanila. Tulungan ang kanila pong mga kalagayan, ang may mga karamdaman, hipuin po ninyo ng inyong kamay ng pagpapagaling, ang may mga problema, bigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, at anuman pong mga kalagayan nila, ang nararapat para sa kanila, ang ipagkaloob ninyo. At patuloy nyo po kaming bigyan ng malusog, masiglang pangatawan. Ito pang aming hiling at dalangin, kalakip ng kapatawaran ng pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. So muli, ako po ang inyong lingkod na Evangelist J. Bell de la Cruz, at ang nagsalita po ngayong gabi na Evangelist din na si kapatid na Elben Patenyo, and kami ay nagpapasalamat sa inyo. At naway mangyari, nakita-kita ba? Sa Facebook, magkikita-kita. Pero sa radyo,
1: magkakarinigan.
0: Magkakarinigan tayo sa sunod na linggo. Yan. Bago tayo magtapos, ay naway magustuhan po ninyo itong mensahe ng awit. Makalangit na awit, at ma-inspired po kayo dito. So muli, maraming salamat po sa inyo.
1: Magandang gabi po sa inyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and...

0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: FM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga

0: Tika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: X.
13: XFM.
14: FM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
14: Samsung Plus Gold.
16: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Samsung Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Samsung Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
14: Samsung Plus Gold.
17: Yahoo!
0: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
14: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Vision Next. Marami na ang natulungan.
18: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
14: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
14: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
14: Samsung Plus Coffee Mix.
19: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
14: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
14: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
3: Sa mga butika.
2: Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at kamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
12: XFM.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Palo Manteke. Masakit ang ating katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: X

0: ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga katrupa, excited!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Exciting!

Malakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy

0: at sa lasa ng kape, panalo!
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthone Coffee Mix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Xanthone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Xanthone Plus Gold.
9: Xanthone Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Xanthone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: Hanggang sa susunod na talakayan
1: sa The Secret of Health.

0: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Paaasahan
8: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Tara, kape tayo!
15: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga buti ka. Santon Plus Coffee Mate.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo,

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado,
4: si Balob Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Palagi
3: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
9: ng sakit. Hanilo ng Laguna.
10: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione tayong pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang hatid ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Go.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads,

0: Diesel komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: XFM.
6: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytokines, megalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
2: Sister Pace, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pace.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili
0: sa mga butika.
1: Coffee break na naman!
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
20: XFM.

0: nakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri
8: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay.

0: Mo.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong uri ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
0: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
13: Santhone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santhone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika,
4: mga katropa, excited!

0: ating time, mga katropa, karap na po nga 4 minuto makalipas sa ang ika-4 din ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Magandang, magandang, magandang, magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Good morning! At syempre sa pinakamamahal nating lunsod. Lunsod ng Puerto Princesa. Good morning! Another Manic Monday, mga katropa, mga kababayan. Good morning! Lunes, Lunes, Lunes, Lunes, Mayo a 11, 2026. Good morning! Narito na naman po ang ating pong palatuntunan. Good
1: morning! Exciting Pilipinas!
0: Ay, exciting! Good morning! Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa. Dahil another Manic Monday nga. Abala, magiging abala, ang karamihan. Sa ating po mga kababayan, mga katropa. Siyempre, lalong-lalo na po yung mga empleyado. Anang pamalaan. Back to work na. Back to work! At siyempre, mas exciting ang morning kapag tayo po ay nagpasalamat sa ating pongpong may kapal. Lalo na po, ginising din po kayo ng maaga. Sa ating pong mga kababayan dyan na gising na rin sa mga oras na ito. Pasalamat tayo sa ating pongpong may kapal sa panibagong buhay. At syempre, hingi na rin po tayo ng gabay para sa buong araw, buong linggo na ating pong pakikibaka. Talaga naman na pakikibaka. Pakikibaka sa kahirapan. Okay lang yan, basta wala ho tayong sakit, mga kabayan, mga katropa. Wala ho tayong ibang inaapakang tao. Kahit na medyo sabi niya ay isang kahigisan to ka. Okay, alright na po yan. Tayo naman pong mga Pinoy, kilalang kilala sa pagiging resilience. Matiisin. Oh, ha? Marami rin sa mga Pinoy ngayon, mga palabanan. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa Bahaging Technical, Engineer Rene Boy Federico, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Carl Louis Larosa. Ako naman, ang inyo pong makakasama ang Mambubulakaw sa inyo pong umaga. At syempre, magbibigay po ng mga balita at impormasyon. Ito palang umaga na ito. Katropa nga Alison Salvatus po, checking in na. At syempre, kape! Uy, kape. Bago ho kayo tumalon, talon talaga, talon. Bago po kayo lumabas ng inyo pong mga tahanan para magtrabaho o saan man po ang inyong tungo, magkape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee, ha? Sa umagang ganito, mga kabayan, mga katropa, ay kape muna. Ang painit ng ating pong sa mga sikmura, lalong-lalo na po yung mga, siyempre, hindi pa ho lapatayin ka ng kumain. Almusal, namang kapit, pandisal. Kape, healthy coffee, mga kabayan, mga tropa. Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. Opo, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga tropa. Abay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na ayaw magka-diabetes. Pero hindi mapigilang magkape. Pwede kaya naman ay may diabetes at hindi rin kong mapigilang magkape. Premium D3 Coffee Mix ang nababagay na kape para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito ay galing po, ha? Sa halaman na kung tawagin po ay stevia. Halaman. Nagpuproduce po kasi ito ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Saktong matamis. At syempre, malalasa mo pa rin ang kape. Good morning. Mga kabayan, mga katropa, at bukod dyan, Ito lang po ang kapeng meron pong vitamin D3. Vitamin D3 ang kinakailangan ng ating pong mga buto para mapanatili nito ang pagiging matatag. Magiging matatag. Ano mang pagsubok, wow. Matatag, hindi ho. Para humatulungan na ating mga buto. Manatiling matatag. Ano po natin, pag ang buto na po ang medyo rumurupok. Hindi ka na ho makakilos ng maayos. Mayat maya, umaaray ka. Mayat maya, haplas ka kung saan saan. Lalo na ko pong ang trabaho mo po ay talaga namang kinakailangan ng tibay at lakas ng katawan at buto. Ay, ako naman talaga, oo. Kaya para mapangalagaan yung ating po mga buto, mga kabay, mga tropa, kinakailangan natin ng vitamin D3. Ang vitamin D3 na nasa kape na. Hindi ka na maghahanap pa ng ano ba yung source ng vitamin D3? Yung magpapainit ka sa araw, di ba? O lalo umaga. Yan, ako, hindi mo na kailangan magbilad pa sa init. Para lang makakuha ng vitamin D3. Sabi nga ng ating po mga health consultant sa ating po mga Yes to Health Incorp, mga Yes to Health Wellness Centers, the power of the sun in your coffee. Di ba? Naman talaga mga kabay, mga katropa. So, ano pa ang hinihintay mo, katropa? Switch ka na. Sa Healthy Coffee Premium D3 Coffee Mix. At yan pong dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Ay mabibili na po ninyo sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 15 minutos na po makalipas sa ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga katropa. Headlines! Narito naman po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes. Sa balitang nasyonal, yun daw pong mga health worker na nanawaga ng investigasyon sa umano'y irregularidad o irregular... Pati ako nabubulol. Irregularidad sa ilang daw pong DOH hospital projects sa Northern Luzon. At bantay vulkan tayo, mga kabay, mga katropa. May panibagong superheated volcanic gas at creator glow na mata na naman sa Bulkan Canlaon. Sa atin naman po mga pangbalitang international, yun daw po mga pasahero ng MV Hondius. Ito po yung cruise ship na nagkaroon po ng positibong kaso ng hantavirus. Yung mga crew po nila at mga pasahero ay ligtas na pong nailikas. At sa atin naman po mga balitang lokal. Hoy nako, bata, huli sa CCTV sa pagkuha din mo na ng cellphone na naka-charge sa bayan naman ng Rizal, Palawan. At 24 na pares naman na pares. Sabay sumalang daw po sa kasalang bayan sa Old Ginlo, Taytay, Palawan.

0: sa barangay Karuray, barangay Nyupanggangan at Marpinas, Karuray sa San Vicente, Pangangan at Marpinas, dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa, sinusulong daw po ng mga opisyal. Rescue boat para sa tatlong isla sa Rojas, dumating na. At ang 4th barangay personal sa Ninapakan, sinanay para sa mas matatag na disaster response. At CTPNP nagkaroon ng balasahan sa ilang mga opisyal at ilang police station dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan po mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, nandiyan pa rin po yung ating pong mangosin powder. Nandiyan pa rin po yung ating pong moringa powder. Dinagdagan pa ho ng collagen at glutathione. Alam naman po natin ang collagen at glutathione ay pampabata, di ba? Pampaganda. Ang ginagamit bilang pangpabata. Pangpakinis ng balat. Ang iba nga dyan, pumuputi pa. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, kung nais mo rin po maging younger looking skin, kape na lang ang katapat niyan. Opo mga kabayan, mga katropa, hindi mo na kailangan pa mag-budget ng malaki para magpaturok lang ng glutathione at collagen. Yan po ay panibagong initiative ng Yes to Health Incorporated na ihalo sa ating pong iinuming kape. Yan pong glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant at anti-aging properties. Ano ba hinintay mo, ha? Gusto mo bang bumata? Paging younger looking skin? Magkape ka lang. Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya at malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Nakapagkape ka na. Ay, gumaganda at gumagwapo ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 21 minuto sa mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Coffee break lang tayo, saglit lang, hihigop lang po kami ni katropang Rene Boy ng kape, ng Premium D3 Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix. At sa pagbabalik po natin mga kabayan, mga katropa, tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Lunes. Dito lang yan sa
1: Dito ang
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample plus gold.
3: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample plus gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample plus gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample plus gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong tumulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports.

0: kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
1: Sample Plus Gold.
13: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, excited!

0: 24, 28, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras. Balik po tayo sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas at sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, dadakuin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita sa Balitang Nasyonal. Ating pong mga balita o ang mga balitang inyo pong mapapakinggan, mga kabayan, mga katropa, andog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ano po yung napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos. Sa detalye ng ating pong mga balita, sa Balitang Nasyonal. Nananawagan ang ilang medical personnel at empleyado mula daw po sa mga pampublikong ospital sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera para daw sa mas masusing investigasyon kaugnay ng di umano'y irregularidad sa appointments, infrastructure projects at procurement activities sa ilang ospital sa Northern Luzon. Batay di mo sa impormasyong ibinahagi ng ilang source na nagpakilalang doctors, nurses, at administrative personnel, may umiiral umanong network of influence sa loob mismo ng Department of Health na nakakaapekto sa pagpili daw po ng ilang opisyal at sa implementasyon ng ilang proyekto sa mga regional hospitals. Ayon po sa mga complainant, kabilang di mo sa mga isyong nais nilang masuri ay ang proseso ng pagtalaga ng mga officer in charge at medical chief sa ilang ospital, pati na rin di mo ang mga procurement at infrastructure activities na isinasagawa sa mga pasilidad. Binanggit din ng ilang source ang umano'y malalaking impluensya o malaking impluensya ng ilang opisyal sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o itong tinatawag na HFEP. At ganoon din ang Promotion and Selection Board ng DOH. Bagamat wala din mo silang nailabas na dokumentong magpapatunay sa naturang aligasyon. Kabilang din mo na sa mga nabanggit sa reklamo ay ang ilang proyekto at procurement activities sa Ilocos Regional Medical Center. Ilocos Regional Medical Center, maging sa Baguio General Hospital and Medical Center, na nais umanong ma-audit at masuri ng mga kinakaukulang ahensya. May ilang empleyado din di umano na nagpahayag ng pangamba sa patuloy na paglalaan ng pondo para sa mga infrastructure project ng Baguio General Hospital and Medical Center, kabilang ang umano'y 200 milyong pondo sa ilalim ng HFEP. At nananawagan magkaroon din ng masusing pagsusuri sa paggamit ng mga pondo ng ospital. Hiniling din ng ilang mga health workers ang pagsasagawa ng financial at administrative audit, gayon din ng lifestyle check sa mga opisyal na iniuugnay sa mga aligasyon upang malinawan umano ang mga isyong ibinabato laban sa kanila. Kasama rin sa panawagan ng pagsusuri sa umunay ugnayan ng ilang opisyal at pamunuan ng iba pang regional hospital sa Northern Luzon. Ugnay ng procurement at administrative decisions. Dahil dito, nananawagan din po ang ilang mga complainant. Ang particular na po doon sa BGHMC. Nananawagan din muna sila kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong at sa iba pang kinaukol ang ahensya na magsagawa ng independenteng investigasyon upang matiyak ang transparency at accountability sa mga pampublikong ospital. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag dito ang Department of Health aban sa mga aligasyon sa kanilang hanay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At wala na ahensya ng gobyerno, hindi nawawala ng ganitong issue ng korupsyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pag wala naman daw po kasing uso, walang apoy.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata para mapanatili nito ang pagkakaroon ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus capsule po ay aprobado ng FDA at ito po ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, alas 4:35 na po ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po tayo.
2: Balitang national.
0: Superheated volcanic gas at crater glow muli naman pong namataan sa Bulkan Canlaon. Ibinahagi po nitong linggo ang close-up photos ng tinatawag na volcanic activities. Mula na po sa bunganga ng Canlaon sa Negros Island. Ay binahagi po ng PhilVolcs o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kuha ang mga nasabing larawan gamit po ng DSLR camera mula po sa Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Ito po yung itong nakalipas sa Mayo 10 at 9, so Biyernes at Sabado. Pinaliwanag po ng PhilVolcs na matagal na pong nakapagtatala ng superheated volcanic gas plumes ang naturang bulkan simula pa noong taong 2024. Ngunit ito lang makalipas na araw ay naging malinaw na nakikita ng mga mata o ng mata ang tinatawag na crater glow o banaang. Nakikita po natin yan, oh, namumula. Sa gabi, namumula. Yung creator ng Bulkan Canlaon. Kasabay din daw po niya na itala rin ang ahensya ang 18 volcanic earthquakes. Ito pong nakalipas sa araw ng Biyernes. At ang pagbuga din po ng mahigit sa 2,000 toneladang sulfur dioxide. Sa mga nakalipas sa araw, patuloy po ang pagbuga ng abo ng Bulkan Canlaon na nananatili namang nakataas sa alert level 2 o increased unrest sa bulkan. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng PhilVolcs ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong tinatawag na permanent danger zone.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 38 minutos makalipas po ang ika-4 ng umaga. Sa balita naman, balitang international naman tayo mga kabayan, mga katropa. Ligtas na pong nailikas yun daw pong mga pasahero at crew ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Ayon po sa isang opisyal na pa, opisyal. Anong natura pong cruise ship. Walang nagpapakita ng sintoma sa mga pasahero na inilikas. Wala sa naturang barko. Dinala ang mga ito sa Tenerife Airport gamit ang mga military bus bago isakay sa mga eroplano ng kani-kanilang bansa. Mahigpit na ipinatutupad ang no contact policy sa mga pasahero upang maiwasan din mo ang posibleng pagkalat ng virus. Samantala, inirekomenda rin ng World Health Organization ang 42 días o 42 days na quarantine para sa lahat ng sakay ng barko bilang pag-iingat. Kabilang sa mga bansa nagpadala ng sasakyang panghimpapawid para sa kanilang mga mamamayan ay ang bansang Spain, France, United Kingdom, Canada, United States, Netherlands, Turkey, Ireland, Australia at iba pa. Atay pa rin po sa ulat ng WHO, ilang dating pasahero na umalis na sa barko ang nagkasakit at tatlo na rito ang nasawi. Pinaniniwalaang maaaring nakuha daw ang impeksyon bago pa man sumakay sa cruise ships ang mga nabanggit. At kumalat na lang daw ito habang nasa biyahe na ang naturang barko. Samantala, tiniyak naman ng health authorities na mababa ang panganib ng virus sa publiko at patuloy din ang masusing pagsusuri at monitoring sa mga naapektuhan. Pagkatapos sa buwan ng evacuation, ang barko ay lilinisin at i-disinfect sa Netherlands habang ang ilang crew members lamang ang mananatili para sa naturang operasyon. Hanta virus. Ano rin, galing din sa mga dumiihi. Landaga din daw. Mga kabayan, makatropa. At nakakamatay din. Yung leptospirosis nga, nakakamatay din. Pero yung hawaan, yun lang ang problema, mga kabayan, makatropa. Dahil dito, sa hantavirus, sinasabi, bagamat pinag-aaralan kung mayroong ang kaso na naipasa doon sa isang nagpositibo, kung naipasa o maipapasa nito sa anong pamamagitan? Droplets din ba? Mga likido sa katawan? O ang simpleng pagbahing ba? Paari mang makahawa? Ayan po, ipinag-aaralan pa rin po ng mga health authorities mula sa WHO. Ang lagi nilang payo kapag bibiyahe, lalo na po sa labas ng bansa, doble, triple po ang pag-iingat. Sumunod na po sa mga protocols. Sa iba't ibang bansa, may iba't ibang mga protocols po yan, ha? Tagalog, okay, kita nyo, yung mga sakay ng naturang cruise ship, magkakwarantine ng 42 days. Isang buwan at 12 araw. Grabe na yun. Grabe kaboring siguro niyan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ay, ito, napaka-importante. Ang araw-araw na masiguro nating malakas ang ating pong immune system. Ang mga banta ng itong mga sakit na ito. Mga nagsusulputang mga sakit sa panahong ito. Dapat lagi po tayong sigurado sa ating pong immune system. Palakasin araw-araw sa pamamagitan po yan ang pag-inom ng vitamin C. At kung vitamin C naman po ang pag-uusapan, abay dito na po kayo sa ating pong Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay alkaline base. At ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Mga katropa, ugaliing uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mabibili na po ito, mga sir, mga ma'am, sa mga butika dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 43 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Dakoy na po natin ang atin naman po mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Tahan muna natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters. Ito, ako, bata, minor de edad, marunong na, marunong ng dumiskarte. Bata, huli, sa CCTV, saan di mo na ipagkuha nito ng cellphone na naka-church? Yan daw po yan nangyari sa bayan ng Rizal. O parang yung area, open public, open eh. Nakikicharge. Nadawit. Nalupin. Bata, hindi masyadong halata. Alamin po natin ang ibang detalye ng balita niyan sa pamamagitan naman ng ating pong katropa sa balita. Katropang Dennis Achua.
2: Live report.
3: Nagpaalala ang Batanas sa Municipal Police Station sa lahat ng motorista na sundin ang mga alituntunin sa kalsada at alamin ang kanilang mga karapatan tuwing isinasawa ang checkpoint sa bayan.
0: Balikan na lang natin si Katropang Dennis. Utawin na natin si Katropang Ray. Ito naman daw, yun daw pong pagkakaroon ng mapayapang pagdaraos ng kapistahan. Ngayong linggo rin ito eh, sa bahay ng Quezon. Mas paiigtingin daw po ng ating pong mga otoridad sa naturang munisipyo. Ano pa yung mga aktibidad ang meron dyan? Katra pa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report!
4: Mas paigtingin sa ngayon ng pamahalaan sa Quezon, Palawan ang mapayapang pagdadaos ng kapistahan na ito'y may ugnayan sa selebrasyon ng ika-75 founding anniversary at ika-19 Manunggol Festival ngayong buwan ng Mayo. Matatandaan na noong Mayo 3 ng gabi ay may naitalang kaguluhan partikular sa tabi ng plaza sa munisipyo kung saan dagsa ang mga nanonood ng programa at namamasyal. Subalit itong kumakailan lamang ay may nakumpiskahan ang patalim ang mga otoridad mula sa ilang personalidad, samantala sa ngayon ay sariperso na ang iba't ibang kinatawan ng Quezon Impairs, Commando Brotherhood, Philippine Coast Guard, Quezon, Bureau of Fire Protection Quezon, PNP Mobile Force Company, Bantay Quezon, mga traffic enforcer at mga barangay tanod ng Alfonso 13 sa pagpapatrolya para sa pagdiriwang ng kapistahan. Maliban rito ay nagpaalala muli ang mga otoridad sa mga Quezonian, lalo na sa mga kabataan na naiwasan ang pagsimula ng anumang karahasan at hindi magandang eksena sa publiko upang mapanatiling mapayapa ang pagdiriwang ng kapistahan. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Subukan nyo na ang SysDepend. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand is a firm new
2: hit.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, 24 na pares ikinasal sa kasalang bayan na isinagawa naman sa barangay Old Ginlo sa Taytay, Palawan. Katropa naman natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report!
5: Naging makabuluhan at puno ng serbisyo ang sinagawang serbisyo karaban ng pamalang lokal ng bayan ng Taytay sa barangay Old Ginlo kung saan inilapit sa mga residente ang iba't ibang programang pangkalusugan, panlipunan at pangkabuhayan. Pinangunahan ni Mayor Norbert Lim kasama ang mga member ng 25th Sangguniang Bayan, department heads at mga kawanin ng lokal na pamalaan ang naturang aktibidad katuwang ang pamalang barangay ng Old Ginlo sa pamuno ni punong barangay Delia Pajarado. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang marriage enrichment seminar para sa mga mag-asawang matagal nang nagsasama na naglalayong patatagin ang samahan at pagpapalaga sa pamilya. Nagsigawa rin ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan at panlipunan para sa mga residente ng barangay. Binigyang pugay rin sa programa ang mga centenarian bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag at inspirasyon sa komunidad. na bahagi rin ng tiga 10 kilong bigas sa mga bagong kasal, senior citizens, persons with disabilities at iba pang beneficiaryong pamilya bilang dagdag na tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinaka-highlight ng programa ang idinaos na kasalang bayan kung saan 24 na pares ang opisyal na nag-isang dibdib, isang hakbang tungo sa legal at mas matatag na pagsasama ng kanilang mga pamilya. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nitong isusulong ang mga programang naglalapit ng serbisyo at malasakit sa bawat mamamayan sa iba't ibang barangay ng bayan ng Taytay. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Iligdio, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilya Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, naglechon sa viral post na lechong sunog na hilaw sa Luz B. Minda. Hindi pa rin naman nagpapakita. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Live report.
6: Hindi pa rin nagpapakita ang itinuturong naglitsyon na nasunog sa labas o yung balat at hilaw naman ang loob. Tinungo ng XFM Palawan ang inorderan na si Jane sa Luz B. Minda at itinuro nito na si Joseph ang naglitsyon. Pero si Joseph umakyat daw ng bukid at hindi pa nagpapakita. Matatandaang nag-viral ang litsyon matapos na i-post sa Facebook. Nakulubot ang balat na tila hindi malutong at madugo pa o hilaw pa ang loob. Nadismayang nag-order dahil pinag-ipunan nila ang lechon sa halagang 13,500 pesos pero hindi raw maayos ang pagkakaluto. Binaboy daw ang lechon. Umaasa ang umorder na lalabas si Joseph para makapagpaliwanag at ma-share ang sekreto o paraan ng pagluto nito sa paglilechon. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule na kahit kain ka ng kain ng lechon, hindi ka ma-high blood. Proteksyon na ng katawan araw-araw gamit ang Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat, katropang Gerald. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen na anti-aging properties. Nakapagkape ka na, guganda ka pa, at gagwapo ka pa. Available po yan sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 8 minuto bago po ang ikalima ng umaga, ha? Magbabalik pa rin po ang ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas at sa huling bugso ng ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
7: XFM.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
7: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
11: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
13: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
12: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
13: Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
15: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis sa mga butika.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
24: Santon Plus Gold.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
27: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
30: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
31: Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
31: Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
32: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
35: Santon Gold Coffee Mix.
36: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
35: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
34: Mabibili sa mga butika.
35: Santon Gold Coffee Mix.
37: XFM.
38: XFM.
39: Mga katropa, excited!

0: natin mga kabayan, mga katropa, isang minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Balik po tayo sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: At balikan din po natin ang ating pong mga balita mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Balikan natin si katropang Dennis Chua regarding dito sa bata na huli sa CCTV. Sa pagkuha ng isang cellphone naka-charge. Saan lugar kaya ito? O saan particular lugar? Sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report. Isang isininti na pagkuha ng cellphone ay naitala sa CCTV sa lugar ng Candice River sa barangay Kampung Ulay sa bayan ng Rizal. Sa ibinahaging social media post ni Mayor Ong, dito umano makikita ang kalagahan na pagkakaroon ng CCTV sa mga negosyo. Matapos makunan sa kamera ang isang bata na kumuha ng cellphone habang ito ay nakacharge. Ayon sa post ng alkalde, nagsisilbi itong halimbawa para sa mga kababayang may negosyo na maglagay ng CCTV bilang proteksyon sa kanilang ari-arian at mga customer. Hindi naman tinukoy sa post kung kila naganap ang naturang insidente. Patuloy naman ang paalala nito sa mga may-ari ng negosyo na mag-invest sa mga security measures tulad ng CCTV upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari at mapadilang pagresolba kung may nangyari mang insidente. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis Candice River. Kaya pala, tingin ko kasi sa video, pampublikong lugar eh. Pampublikong nga. Problema, nagcha-charge, iniwan. Alam bantay. Kahit may CCTV, bagamat mai-enhance yun eh. Umumukhaan yung bata. Doon naman sa parte nung nag-charge, naging pabaya din. Magcha-charge ka sa open area, lalo na yan, pampublikong lugar, dapat may bantay. Hindi ka lalayo. Naku naman. Baka nalingat. Anong din siguro sa air, kailan baka nalingat? Candice River eh, may mga naliligo, paliguan yan eh. Yung pangyikayat na lang ng LGU na mag-invest sa mga CCTV, at least may makukuha mga ebidensya at maaaring mamukhaan. Doon naman sa bata, nako, magulang ng batang yun. Alamang viral na naman dyan sa bayan ng Rizal yung CCTV footage na yan, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, Barangay Fire Olympic inilunsad o ilulunsad sa bayan ng Quezon. Kailan? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
3: Muling ilulunsad sa Quezon, Palawan ang Barangay Fire Olympic na ito'y sasalihan ng 14 na barangay kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection Quezon ay kinumpirma ng mga ito na gaganapin ang nasabing paliksahan sa darating na Mayo 13 sa taong kasalukuyan. Nang layunin umano nito ay para palakasin ang kaalaman, kakayahan at kahandaan ng mga Barangay Fire Brigade at mga voluntaryo sa tamang pagresponde sa oras na magkaroon ng hindi inaasahang sunog sa kani-kanilang nasasakupan. Samantala, ayon naman kay Fire Officer 3 Nico Jersey Sarul, ang naturang aktividad ay may ugnayan pa rin sa pagdiriwang na ika-75 founding anniversary at ika-19 Manugol Festival ng Quezon, Palawan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Awan, Real Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat sa katropang Ray. Samantala, yun daw pong mga kalsadang kumokonekta sa barangay Karuray sa bayan ng San Vicente. At itong mga barangay ng New Pangangan at Marupinas. Ito yan, sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero isla ang dalawang ito, paano magkakaroon ng kalsada? Baka sakop lang ng Barangay Marupinas. Ang alam ko po ito, Tagusan West Coast Road ng Kabayugan. Mga dumadirekta nga, maaaring tumagos sa Barangay Karuray, San Vicente. Ito raw po ay isinusulong ng mga opisyal ng San Vicente. Katra pa natin sa balita, Bella Mucha.
4: Live report. Nagpulong ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Vicente at mga kinatawan mula sa barangay Karuray sa San Vicente, ang mga barangay ng Yupangganan at Marufinas upang talagayin ang pagsasaayos at pagpapaunlad ng mga kalsadang nag-uugnay sa tatlong barangay nitong Miyerkules, Mayo 7. Pinangunahan ang pagbisita ng mga punong barangay na sina Kagalanggalang Bernardo Bora ng Karuray, Kagalanggalang Gliseria Obensa ng Yupangganan at Kagalanggalang Crespi Sena ng Marufinas. Personal namang tinanggap ng mga opisyal ng San Vicente ang delegasyon sa panguna ni Mayor Ramir Pablico kasama sina Vice Mayor Maria Carmen Silagan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Layunin ng nasabing pagbisita na ihain ang isang joint resolution bilang pagpapakita ng suporta sa patuloy na pagpapaayos at pagpapalawak ng mga kalsadang nagdurugtong sa mga nabanggit na barangay. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang proyekto upang mapadali ang biyahe ng mga residente at transportasyon ng mga produktong agricultural papasok at palabas ng komunidad. Nagbayag naman ng suporta ang mga opisyal ng San Vicente sa naturang resolusyon at umaasang makakatulong ito sa pagpapabuti ng kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente sa mga apektadong lugar. At yan ang balita din sa atin ng Sandro Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Sandro Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Salamat, katropa ng Abelia. Samantala, rescue boat na para sa tatlong island barangay sa Roas, Palawan. Dumating na at na-test drive na po ito. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
1: Live report.
5: Dumating na ang inaabangang rescue boat na nakalaan para sa tatlong isla sa bayan ng Rojas, Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa mga sakuna at emerhensya sa mga malalayong lugar. Ang bagong rescue boat ay malaking tulong upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga insidente sa karagatan lalo na tuwing may bagyo o sakuna. O mas nangangailangan rin ng agarang paglikas at pagsagip. Itatalaga naman sa mga barangay ng Barangay Johnson Island, Kabugan Island at Green Island ang nasabing rescue boat. Matatanda ang una na rin dumating ang rescue vehicles at ambulance sa nasabing munisipyo na naipamahagi na ang ilan sa iba't ibang mga barangay sa bayan ng Rojas, Palawan. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Wala naman sa bayan ng Rojas, punta muna natin ang bayan naman ng Linapakan. 34 na barangay personnel sa naturang bayan, sinanay para sa mas matatag na disaster response. Katra pa natin sa balita, IC Pakaldo.
1: Live report.
6: Sumailalim sa 4 na araw na Emergency Operation Center training ang 34 na barangay personnel mula sa iba't ibang barangay sa Linapakan upang mapalakas ang kahandaan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Linapakan ang aktibidad katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ang Office of Civil Defense bilang mga tagapagsanay. Kabilang sa mga tinalakay nila ang pagsasanay sa wastong operasyon ng EOC, Communication at Information Management at pagpaplano para sa mas epektibong disaster response at sa epektibong disaster ng mga barangay. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na mapahusay ang kakayahan ng mga barangay sa pamamahala ng emergency operations bilang bahagi ng paghahanda sa iba't ibang kalamidad dito sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: From salamat, Katropang IZ. Samantala, CDPNP nagkaroon naman ng balasahan sa mga opisyal na mga police station dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bakit kaya? Katrapa natin sa balita. Gerald Gales.
7: Live report.
8: Live report.
7: Nagkaroon ng balasahan sa hanay ng mga pulis, kabilang na mga station commander sa Puerto Princesa City Police Office. Kung matatandaan, pinagpahinga muna ang station commander ng PS2 matapos ang shooting incident sa Irawan bilang daan sa investigasyon. At isang buwan ang nakalipas, sabay-sabay na nirelieve sa pwesto sina Police Major Noel Manalo bilang station commander ng PS1, Police Lieutenant Victor Lubido, Deputy Officer ng PS1, Police Captain Cyrus Taliman ng PS5, Police Captain Jan Basa ng CPDEU, Police Master Sergeant Joel Canson, Police Staff Sergeant Ronald Alcantara, parehong mula sa CMFC, Police Staff Sergeant Rex Magdayaw, Police Corporal Robert Dagala, parehong mula sa PS5. Ang lahat ng mga nabanggit sa opisina muna ni Colonel Dennis De Leon magre-report maliban kay Police Captain Taliman na magiging station commander ng PS1 at si Police Captain Basa naman ay magiging station commander ng PS5. Walang nabanggit na dahilan. Ayon kay Colonel De Leon, gusto niya lang daw na makita kung saan aakma ang mga pulis na mga nabanggit. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap na kahit malipat ka ng trabaho o ma-assign sa ibang lugar, tiyak na lagi kang malinis at mabango. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap araw-araw mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: From salamat, katropang Gerald. Samantala, ang balitang inyo pong napakinggan. Agad dito man sa ating orasan, nagharap na pong 10 minuto. Makalipas sa anga ikalima ng umaga. Pauling bukso ng ating pong mga balita, mga kabay, mga katropa. Balikan natin si katropang Dennis Chua, PNP Batarasa. Nagpaalala sa mga motorista na magdahan-dahan sa checkpoint. Sa mga checkpoint siguro ito. At sumunod din muno sa batas trapiko. Bakit? May mga tumatakas ba? Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report.
8: Live report.
2: Nagpaalala ang Batarasa Municipal Police Station sa lahat ng motorista na sundin ang mga alituntunin sa kalsada at alamin ang kanilang mga karapatan tuwing isinasagawa ang checkpoint sa bayan. Hinimok ng PNP ang mga driver na magbagal takbo at mahigpit na sumunod sa mga traffic sign para sa kanilang kaligtasan. Pinapayuhan din ang mga motorista na laging ihanda ang kanilang lisensya at rehistro ng sasakyan upang mapabilis ang proseso sa checkpoint. Para sa karagdagang seguridad ay pinapaalala din ng pulisya ang publiko na iunang ilaw ng mga sasakyan tuwing gabi at siguradahing nakalak ang mga pinto ng sasakyan habang bumabiyahe. Binigyan din ng Batras sa MPS ang kahalagan ng pagiging magalang at pakikipagtulungan sa mga otoridad sa tuwing merong operasyon. Kaugnay ito ay pinapaalam din ng PNP Batransa ang karapatan ng bawat motorista sa checkpoint. Ayon sa kanila, walang sinuman ang maaaring halugugin ang sasakyan o isa ilalim sa body search nang walang sapat na legal na basihan. Karapatan din ng bawat mamamayan na magtanong at alamin ang layunin ng isinasagawang checkpoint. Nilinaw din ng Batara sa MPS na ang lahat ng checkpoint na isinasagawa ay para sa kaligtasan ng publiko at kooperasyon ng bawat isa ay susi sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: From salamat, katropang Janice. Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga tropa. Nagsagawa naman po ang Provincial Tourism Promotion and Development Office o PT, PDO, ng Departure Point Visitor Survey sa mga pangunahing paliparan dito po sa Dalawigan ng Palawan upang makakalap pa ang mga mas kompleto at maasang datos kaugnay sa turismo sa buong lalawigan. Nagsimula din muna ang survey nung po nakalipas ang Mayo 16 At magtatagal po ito hanggang bukas, Mayo a 12. Kabilang sa mga paliparang sakop nito ay ang Puerto Princesa International Airport, Leo Airport sa El Nido, at Francisco Reyes Airport sa bayan naman ng Corona, katuwang ng PTPDO sa pagsasagawa ng survey ang mga lokal na pamahalaan, at ganun din ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Layunin ng nasabing survey na matukoy ang profile ng mga turista, dahilan ng kanilang pagbisita at haba ng pananatili, gastusin at kabuang karanasan sa kanilang paglalakbay sa Palawan. Ayon kay Provincial Tourism Officer Maribel Bunye, makatutulong ang Departure Point Visitor Survey upang lalo pang mapalakas ang tourism planning, marketing at investment programming sa lalawigan, kasabay ng pagsunod sa International Tourism Statistics Standards para sa mas organisado, tama at maaasahang datos. Isasagawa ang naturang survey sa loob din ng 7 araw sa pamamagitan ng face-to-face interviews at systematic random sampling sa mga paalis na pasahero upang matiyak ang kalidad ng impormasyong makakalap mula sa domestic at foreign tourists. Bahagi rin daw po nito ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim po ng Palawan Plus Development Agenda na mapanatili ang mataas na bilang ng tourist arrivals at higit pang mapaunlad ang industriya ng turismo at kabuhayan ng mga Palawenyo. Inaasa namang magiging mahalagang batayan ang resulta ng survey sa pagbuo ng programa at polisiya tungo sa mas sustainable pag-unlad ng turismo sa Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong 16 na minuto, ha? Makalipas na ang 5 ng umaga. Ang mga balitang ino pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating pong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Lunes. Mga kabayan, mga katropa, kung asa na ito si Bagyong Kaloy, meron po tayong bagyo, ha, mga kabayan, mga katropa. Mula sa DOST Pag-asa, natin ang magiging taya ng panahon.

Saglit lang po mga kabayan, mga tropa. Mukhang nagkaroon ng glitch itong ating computer, ha?

Meron ba sa iyo dyan? May audio ba sa'yo? Sige, dyan na lang. Umukhang dito sa aking computer, ayaw niya. Oh, mga kabayan, mga katropa, ha? Si Bagyong Kaloy, nakapasok. Kaya nga Kaloy na, ha? Dating Bagyong Hagupit, ngayon naging Bagyong Kaloy na. Pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin yung tinutumbok nitong si Kaloy. Na meron pong kategory na tropical storm. Bago pumasok ng par, ano kaya ang magiging magtutuloy-tuloy ba ang paglakas nito or hihina?

0: 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area nasa labas ng PAR, nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa bagyong Kaloy, na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ay yung mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatawid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may tayo namomonitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies, na kung saan magpatuloy pa rin tayo ng makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong mabandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Yan pang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Yan po mga kabayan, makatropa, ang magiging tayo ng panahon na ngayon pong araw ng Lunes. Medyo humihina si Bagyong Kaloy. Naging tropical depression na lang po ang kanyang category. Sana humina pa ng humina bago pa lumapit sa kalupaan ng ating pong bansa, mga kabayan, mga katropa. Ay samantala, 21 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Good morning muna kay katropang Echo HLR na nakikinig na. Talaga naman ang aga, ha? Sa ating pong palatuntunan dyan sa barangay Abarwan, Rojas, Palawan, habang nakakabinaw po ng Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa talaga lang. Shoutout sa iyo, katropang Echo HLR, at sa ating pong mga katropa dyan sa barangay Abarwan, at syempre sa lahat ng mga Rosa sa inyo, ha? Good morning po sa inyo. At speaking of Rojas, yung may audio natin, nakita mo na ba? Sabi mo muna yan. Dalawang tulog na lang, mga kababayan, mga katropa. Sagupaan na, digmaan sa karagatan. Sa ating pong Bangkarera 2026. Sa pakikipagtulungan ng ating pong himpilan at ng local government unit ng Rojas, XFM and Bantay Agabay Dagat, at ng ating LGU Rojas sa pamamagitan ng Mayor Pedi Bautista Sabando, PBS. Ito, pakakabay mga katropa. Ito na, sige.
3: Saksihan ang tapang, lakas at husay na mga bangkero sa matinding laban sa alon. Hatid sa inyo ng LGU Rojas at ng XFM Palawan. Sa hampas ng alon, sa lakas ng hangin, isang laban ang muling sisiklab. Iba't ibang bangka, iisang adhikain. Ngayong Mayo at 13, samahan nyo kami sa Bangkarera 2026. Sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng Bayan ng Rojas, kasabay ng Panalaminan at Kasuy Festival, ito ang laban ng tibay, diskarte at tapang. Bangkarera 2026, matira

0: talaga naman, oh. Sobrang handa. Ngayon pa lang, mga kabayan, mga tropa, ah, meron na pong tumulak. Oh, dyan sa bayan ng Rojas, mula dito po sa XFM. Ah, yung ating pong mga kasamahan. Oh, dahil marami pang asikasuhin dyan. Ang tabayanan po ninyo yung ating po mga kasamahan dyan sa bayan ng Rojas, ha? On the way na po sila. Kaya sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan sa bayan ng Rojas, mga kalapit na munisipyo, Taytay, El Nido, San Vicente, Araceli Dumaran, siyempre mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung mga mahihilig sa mga bangkarera, habol pa, pwede pa. Makipag-ugnayan lang po dyan sa LGU Rojas, particular po sa gabay dagat at dito sa XFM, ha? Preparado na yung ating pong mga katropa dyan. Sabi ni katropang Eko Echelar, kita kits sa Mayo at 13. Sige, katropang Eko, manghakot ka na dyan ng mga kabarangay mo, ha? Sa Barangay Abarwan. Para makisaya sa inyo ang Panalaminan at Kasuy Festival. Andog yan siyempre sa inyo ng XFM Palawan at ng LGU Rojas, mga kababayan, mga katropa. See you on Wednesday! Rain or shine, tuloy ang bakbakan sa dagat, mga kababayan, mga katropa. Ay, 26 minutos na makalipas na ang alas 5 ng umaga. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Oh, ayun, nagsumisingin sa aking partner din eh. Habol ko lang to, Engineer Reneboy, ha? Good morning muna doon sa ating pong mga katropa. Kay Alberto Pama, shout out. Tristan White Gulay, good morning. Lean Crown, good morning din po. Aisel Bacolod, blessed Monday morning. Jeb Hamid Muhammad, from Latud, Rizal, shout out sa inyo, good morning dyan. Ears Cuts, morning, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Magandang morning po sa inyo, ma'am. Ears Cuts, dyan sa Riyadh. Dan Sanderson, magandang morning. Ma'am Alona Dagaraga Santino, Mayroon Temprano, Jerian Bustane ng Batarasa, at siyempre kay Sir Weng Hara Ilibera. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Reneboy Federico, at ang ating intern si James, ninyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Lunes, Mayo 11, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan ni Ponga, napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin pa'y napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Katropang Alison Salvatus po, nagpapasalamat sa inyo mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, puntahan nyo po ang atin pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan na makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin ha, para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pagkalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search yun lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santol Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok. Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually, ito yung isa sa pinaka-importanting ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkaing at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, hindi lang para masustain tayo na nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yan eh, para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Di ba sa loob ng subdivision? Oo, parang sa traffic. Na punong-puno ng humps. Di ba?
0: Yeah.
1: Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis.
0: Mm-hmm.
1: So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung lately na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano. Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yun sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure ng blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin, sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwede manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwede itong magkaroon ng aneurysm. And also pwede magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara, kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin, kumbaga wala na siyang kumbaga parang elastic yan eh.
0: Tama,
1: pag wala na siyang ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue.
0: Blue.
1: Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso. So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow. At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagba-backflow yung dugo, kaya nagba-bulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba nakikita na yan, so sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes, so
0: varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, so pamamaga ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy. Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form dun sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, na pwede mag-reduce ng blood flow dun sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano, circulatory disturbances, so pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa. Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan. Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then, sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga, pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin, at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry, either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo. So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless. Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
0: Minsan parang kasama pang ngalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang hindi mo maintindihan eh.
0: Hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
0: Oo.
1: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or angina. They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa kondisyon naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy. Laging para kaming nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspecta sila na baka na stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So, alin man po dyan, ano? Kung meron kayong mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo. Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? Tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo. Oh.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
0: Oh.
1: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga hardcore na mga walang sakit.
0: Oo.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Walking, isa sa pinaka-the best nga, brisk walking.
0: Mm-hmm.
1: Even nga yung, alam mo yung ano, yung na-realize ko, yung tinuturo ng mga teachers natin, di ba pag sa flag ceremony, may exercise tayo na minsan, tinataas-taas lang natin yung binti natin na gano'n. May purpose pala yun. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na calf muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So,
1: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumaliit lang naman yan pag hindi ka nag-gagagalaw pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro, mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle.
0: Mm-hmm.
1: Ito hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong, pag malaki pa yung muscle mo na yun, yung calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin. Mm-hmm.
0: Kumbaga yung heart, siya yung magpa-pump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpa-pump,
1: Parang, yes, magpo-force pataas, pa-up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: titingkayad,
1: titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10 hanggang 15 tingkayad. Ang gagawin mo, malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon. Yung two walk, yung naka-muto, parang ginagawa ng mga dancer.
0: Ballerina.
1: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
0: Yung mga exercises sa Doc includes resistance
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para maging kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Kaya yung mga activity like pinaka best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. Pinaka-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Yan, oh.
1: Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun ho yung gagawin ninyo. Hindi kailangan masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliban na lang kung well-fit yung katawan nila, Doc.
1: Yes. Eh, paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need
0: to do.
1: Dati
0: babagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises. So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo, na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs.
1: Cross legs pa. Tapos, pag meron kayong mga, may opportunity kayo, halimbawa, nagpapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. It can help return of circulation to your heart. Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Eh, simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balanseng pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daloy ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mo makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan ng maraming sugar. Yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Sili na buyo. Hindi lang sili na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Hydrotherapy.
1: Yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath. Yung hot and cold.
0: Kaya
1: tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo. Yung tatalon sila sa tubig na may yelo. Then, next is mag-hot shower sila. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then hot shower. Ang reason nun is para ma... Kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned. Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation. Tapos sa mga ano naman, always manage stress. Kasi alam mo, pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow. Kaya di ba may mga tao, pag galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung daloy ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: Diba?
0: So yung mataas na emosyon, Dok, ano yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Kaya tamang-tamang saya lang, kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Kasi meron ding meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron. Kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Tapos consider massage. Kaya nga si Dr. Wendell in demand yan eh. Yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage. Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung hipo nung therapist. Sabi niya, sir, ito yung mga mga lamig. Mm. Yun ang term nila eh, oo, mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako, lakas, oo, ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosupport therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo ng tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm, hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Ayan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm, gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, mm, take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialize, doc, ba? Na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
1: Marami yan nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
0: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
1: Hanggang ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na ano eh, kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Mm-hmm. Parang na-addict dun sa games. Kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin ng ganyan na always nakaupo. Okay, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
0: Mm. Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
1: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
0: Tama daw.
1: O, diba? Hindi katulad ng panahon namin, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato, agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
0: Patintero.
1: yung talaga yung mga the best noon. Na talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
0: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
1: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng ano, lubid.
0: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
1: Ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Kasi minsan, may mga tao na talagang kulang na kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Mm-hmm. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, mm-hmm, it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, limang sangkap yan eh. Kasama mm-hmm na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity, mm-hmm, ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat, mm-hmm, na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
0: Yes.
1: The most important vitamins that we need to take every day.
0: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels. Yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong magpapakulang. Dapat everyday meron kayong source from food na kinakain natin. At yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin mo natin sa hindi, hindi natin nakukuha lahat talaga. Oo. Sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, eh kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
1: Ay, buti nga kung may choices ka. Yung iba, no choice eh.
0: Ayun na nga.
1: Kung anong meron dyan, eh, kaya na ng budget, yun lang.
0: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano, yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiiwas tayo sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, eh sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Aji mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan din lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa inyong pangangatawan, ay huwag magkatubili. Ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Emily Tuyo, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pinupong laging dalangin ang Panginoonwa, ang siyang papagaling sa lahat ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
12: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga katropa, exciting dito.

0: Charging time, mga katropa, 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita. Performance at anti-drug campaign dahilan ng balasahan sa Puerto Princesa City Police Office.
2: Kasi kung titignan natin, ang huli sa drugs ay maliitan lang. So kaya dapat gusto ko malakihan. Isa po yun sa mga pinag-obsadbahan po natin.
0: Apat na pulis na sangkot sa Irawan shooting incident, nananatiling nasa restricted custody. At NBI nakatutok pa rin sa pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis at iba pang sangkot dito.
2: Ano pa rin po, nasa NBI na po kasi yung kaso, may hawak. So hindi pa natin makita kung ano pa rin. Kasi baka ayaw naman natin sabihin nakikialam tayo sa investigation ng NBI.
0: Sa atin naman po ang balita nga national, ICC nilinaw na wala pang inilalabas na arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Sa atin naman po ang balita nga international, EU Crisis Management Chief Kinon Dina ang pag-atake sa mga journalists at mga paggamutan sa Lebanon. At ito po ang balita ng sports. Men's football team ng Iran tiniyak ang pagsali sa FIFA World Cup.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Umaga po ngayon ng Lunes, 11 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang Express Balita sa umaga at tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon rin po'y napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Po si katropa nga Alizon Salvatus.
1: Express Balita sa umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Kinumpirma ni Police Colonel Dennis De Leon ang balasahan sa hanay ng mga station commander at deputy commander sa lungsod ng Puerto Princesa, kasabay ng pagbabago din sa liderato ng regional police. Ayon po kay Colonel De Leon, si Police Brigadier General Christopher De La Cruz ang kasalukuyang regional director ng Promi Maropa, kapalit ni dating regional director Badwa Jr. Kinumpirma rin nito na si Captain Taliman na mula sa Station 5 ang bagong hepe ngayon ng Police Station 1. Kapalit naman ni Police Major Noel Manalo. Samantala si Captain Basa na dating nakatalaga sa regional office ang pumalit kay Taliman sa Police Station 5. Sa Police Station 2 at City Drug Enforcement Unit o CDEU ay si Captain Kenneth Dalyon ang itinilaga. Ayon pa kay Colonel De Leon, dito masusubok kung kakayanan nitong gampanan ang dalawang tungkulin ng sabay.
2: Si Police Brigadier General Christopher De La Cruz.
3: Ayun, opo. Okay rin po ba yun? Kasi pareho kayo ni RD, mabilis sumagot sa media. Ibig sabihin, mabilis yung communication sa tao. Okay rin po yung bago nating RD, sir?
2: Of course naman, sir.
3: Ayun, opo. Salamat doon po sa serbisyo ni sino yung una, sir? Si Sir Badwa, no?
2: Sir Badwa.
3: Ayun, no. At welcome dito po sa bagong RD natin. Hindi ba maapektuhan kayo, sir? Yung mga nasa baba, baka magbalasaan din yung mga ano natin, mga city director?
2: Wala naman pong nabanggit ang ating regional director sa bagay niya.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating pong acting city police director. Samantala, kaugnay dyan sa balitang yan, ipinaliwanag din ni Colonel De Leon na layunin naman ng balasahan na mapataas ang performance ng mga opisyal, lalo na sa kampanya kontra illegal na droga, kasunod ng mga malalaking operasyon at pagkakahuli dito po sa lungsod. Binigyan din ito na mahalagang masawata ang mga illegal na aktibidad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Samantala, pinag-aaralan din ang pamunuan kung saan ililipat ang 4 na pulis na nananatiling restricted duty matapos masangkot sa Irawan shooting incident. Kabilang din sa nahaharap sa kaso ang 5 John Doe's, habang nagsampa na rin ng mga kaso ang National Bureau of Investigation at ang Internal Affairs Services ng PNP laban sa mga sangkot na pulis.
2: Baka ayaw naman natin sabihin nakikita ng press investigation ng NBI.
3: Yes, sir.
2: Hinahayaan lang po natin kung ano po yung ginagawa ng NBI.
3: Opo.
2: Para makita ang fair po tayo. Opo, sir, opo. Hanggat di pa nagpapail ang kaso, kasi doon natin malalaman kung sino yung i-request natin para matanggal ang pagiging respective custody nila.
3: Oo. Doon ba yun, sir? Sa magbabase sa NBI o dito sa IAS? Yung pong sama...
2: Dito po. Mm. Dito po sa ano, kasi yung criminal case po ang ano natin, ang ina-inisip natin dyan. Hindi ko pa po masabi kasi depende po sa ipinapail ng NBI.
0: Muli po, mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Police Colonel Dennis De Leon sa panayam ng XFM.
1: Express Balita sa Umaga.
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan, asa kanya pong mabibisang sangkap dahil po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, sa iba pang balitang lokal. Asawa at 2 taong gulang na anak binugbog umano ng kanilang padre di pamilya. Habang nakaposting ni Muno ang tropa ng Anti-Crime Task Force sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, nang may lumapit ni Muno isang babae na may dalang bata at humingi ng tulong. Dahil di mo no, binubugbog di mo na ito. At ang kanyang 2 taong gulang ng anak ng mismong kanyang mister. Agad naman itong tinungo ng tropa upang maasis at para kumpirmahin kung naroroon pa ang kanyang mister. Kalaunan ay dumating na rin din muno ang mga elemento mula sa Police Station 2 sa pinangyarihan. Kasama rin itong pumasok sa kanilang tinutuluyan at saka nakumpirma na positibong nandun pa itong si Mister. Agad naman itong hinuli at pinasasan ng ating mga kapulisan. Base sa salaysay ng biktima na itinagon sa pangalang alias Laika, 22 anyos, madalas di muna siyang sinasaktan ng kanyang mister na kinilala lamang sa pangalang Al Vincent, 24 anyos. At sinasaktan din daw nito ang kanilang anak na 2 taong gulang. Ang mag-asawa ay pawang mga residente o mula sa bayan ng munisipyo ng Nara at pansamantalang naninirahan dito sa bahagi ng Barangay Santa Monica dahil di muno sa trabaho ng kanyang mister bilang isang construction worker. Samantala, agad namang dinala ng mga kapulisan ng suspek sa impilan ng Police Station 2 para o kasama na rin na inihati din ng tropa ng Anti-Crime Task Force ang ginang at ang anak nito para di mo na makapag-file ng reklamo. Samantala, ang naturang insidente ay pinabaya na ng Anti-Crime Task Force sa Police Station 2.
4: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Mga kabay, mga tropa, ang balitang yan hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C mabibili na po sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express! Balita sa umaga! Balitang bukan!
0: Samantala, karagdagang balitang lokal pa rin, arestado naman ang isang lalaki ng mga tauhan ng Batarasa Municipal Police.

0: sa naturang lugar. Sa pag-responde ng mga operatiba ng Rio Tuba Compact ay inabutan nila ang suspek na armado. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspek ang isang improvised shotgun na may nakakargang bala at 5 piraso ng 12-gauge live ammunition. Dinala naman ang naturang individual na hindi na pinangalanan sa impila ng mga pulisya para sa kaukulang disposisyon. At ganoon na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Express Balita sa Umaga.
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbali ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. May mga sangkap itong gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Nasa pong kinakailangan ng ating mga mata para mapanatili nito ang pagkakaroon ng malinaw na paningin. Vision X Plus ay aprobado po ng FDA at ito ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at yun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Samantala, 21 minutos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mga karagdagang balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Dakoy naman natin ang atin pong mga kasamahang mga field reporters.
1: Balitang lokal.
0: Unahin na po natin itong balitang iyong krimen na nangyari sa barangay Paglaom. Mariing Kunindina ng local government unit ng Taytay. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Report. Mariing Kunindina ng pamalang bayan ng Taytay ang karumaldumal na krimeng naganap sa barangay Paglaom nitong Mayo 7, 2026. Tiniyak ng lokal na pamalaan na hindi palalampasin ang ganitong uri ng karahasan. Patuloy ang maigting na operasyon at masusing investigasyon ng kapulisan upang agad matukoy, mahuli at mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa krimeng ito. Naunawaan din ng lokal na pamalaan ang matinding pangamba, lungkot at galit na dulot ng insidenteng ito sa komunidad. Dahil dito, patuloy na nakipag-ugnayan ang lokal na pamalaan sa Philippine National Police at mga barangay upang higit pang paigtingin ang seguridad, pagpapatrolya at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong bayan. Samantala, hinihiling sa publiko ang pagiging mahinahon, mapagmatsyag at responsable sa pagpapakalat ng impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon upang maiwasan ang paglaganap ng maling balita at haka-haka. Habang nagpaabot ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya ng biktima at ng buong komunidad, ang pamalang bayan ng Taytay sa paghangad ng hustisya at kapayapaan. At yan ang balita atin sa atin ng Santo Plus Herbal Soap. Ito ang sapon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Express! Express! Balita sa Umaga!
0: Samantala, motorsiklong nakaparada naman sa isang tindahan sa bayan ng Quezon, Palawan. Ninakaw! Katropa naman natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Report. Inangay ng hindi pa nakikilalang magnanakaw ang isang motorsiklong Raider FI-150 na kulay maroon na nakaparada lamang sa harap ng tindahan matapos maiwan ang susi. Nangyari yan malapit sa Morales Talipapa sa Barangay Tabon, Quezon, Palawan noong Mayo 9, 2026, pasyado alas 11 ng gabi, na ito'y pagmamayari ni Ginoong Dunan Carl Tabang, kung saan sa pakipagpanayam ng news team Kitabang, anya na ipark ng kanyang bayaw ang motor sa harap ng kanilang tindahan at aksidenteng naiwan ang susi. Subalit, nang kanya na siya nang gagamitin ay dito na hindi makita at nang kanilang tingnan ang kuha ng CCTV ay hindi mahagip dahil inikot ng kawatan kung saan nakatutok ang CCTV. Ayon pa Kitabang, nang pagkakilanlan ng kanilang motor ay may gasgas sa headlight at iba pa. Samantala, sa ngayon ay naidulog na rin ng pamilyang Tabang ang insidente sa mga otoridad habang patuloy naman

0: ang kanilang panawagan sa publiko na kung sino man raw ang makakita o mapagbintahan ay agad lamang itulog sa kinaukulan o kaya tumawag sa numerong 0951-3630212. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rey El Gran, XFM News. Express
1: Balita sa Umaga. Armadong lalaki arestado ng PNP sa Barangay Rituba. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Report. Arestado ng batara sa Municipal Police Station ang isang armadong individual dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Rituba nitong May 8 taong kasalukuyan. Base sa ulat ng PNP Batarasa, bandang 1:45 PM ay isang residente sa lugar ang tumawag upang report ang insidente ng alarm and scandal sa Macadam Road sa Barangay Rituba. Agad namang rumispondi ang autoridad sa Rituba Compact sa ilalim ng batara sa impiyensa. Sa isinagawang operasyon ay inaarest ito ang sospek na recover mula sa kanyang isang improvised shotgun na may chamber loaded na bala at 5 piraso na 12-gauge na live ammunition. Samantala, agad namang dinala sa batara sa Municipal Police Station ang individual na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM PM News. Express, Express Balita sa Umaga.
1: Comelec, pinaalalahanan ang lahat na magparehistro na dahil 8 araw na lang din muna ay matatapos na ang tinatawag na voters registration. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Hinihikayat na ng Commission on Elections ang publiko na magparehistro na dahil 8 araw na lamang at magtatapos na ang voter registration sa Pilipinas para sa barangay at SK election. Nagaganapin naman sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Paalala sa lahat ng kailangan na isang copy na application form ng SEF1 at isang valid government ID para magparehistro. Matatanda ang nag-umpisa ang voter registration ng BSK noong October 2025 at magtatapos ngayong May 18, 2026. Bukas naman ang mga ahensya ng Comelec mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya naman paalala sa mga hindi pa nakakapagparehistro na magpatala na upang mapabilang sa barangay at SK Election 2026. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero 1 kape sa bansa, itong Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
4: Express, Express Balita sa Umaga.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang lokal pa rin po tayo. May paalala ang ating pong mga kinauukulan. May kaugnayan na po sa paglulunsad ng Long March 7 rocket ng People's Republic of China. Ito po ay nakatakdang maglunsad ngayon. Mayo 11 po sa pagitan ng alas 8:05 hanggang alas 8:29 ngayong umaga po yan. Inaasahan daw po na ang ilang bahagi ng Long March 7 rocket ng China ay mahuhulog na naman sa loob na tinukoy na drop zone. Ito po, ha? Tinatayang nasa 34 nautical mile ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Nako, nasa West Philippine Sea. O 97 nautical mile ang layo mula naman sa Cabra Island, Occidental Mindoro. At 130 nautical milya ang layo mula naman sa Busuanga dito sa Dalawigan ng Palawan. Mahigpit na rin pong ipinagbabawal ang paglapit o pagkuha ng anumang debris ng rocket na maaring matagpuan daw po dyan sa mga parte, karagatan, sakop po ng ating pong lalawigan. Ang mga ito ay maaari din pong naglalaman ng mga nakalalasong sangkap gaya ng rocket fuel. At pinapayuhan ng publiko, lalo na po yung ating pong mga kababayan, mga mangingisda na papalaot dyan sa may Baho de Masinloc at dito sa may Buswanga, Palawan ha. Take precautionary measure daw po ayon sa ating mga otoridad at agad din mo nang makipag-ugnayan lalo na kung may makakita o makakita po kayo ng mga rocket debris. At ganyan po iba pang impormasyon na may mga kinalaman sa mga naturang bagay mula sa rocket, mga kababayan, mga katropa. Ngayon po yan, ha? Alas, sa pagitan ng alas 8.05 ng umaga hanggang alas 8.29. Mayo a 11. Long March 7 rocket ng People's Republic of China. Baho de Masinloc at Buswanga. Hanggang Occidental Mindoro. Yan po yung trajectory. Na maaari doon po may mga mahulog na mga debris, basura ng rocket ng China.
4: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: China ninyo.
4: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Tapunan naman ang bahagi ng ating pong karagatan.
4: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, alas sa 1:31 na po ng umaga, dakuin naman po natin ang atin naman pong balitang nasyonal. Naglabas na ng pahayag ito pong International Criminal Court or ICC bukol daw po sa balita na mayroon ng arrest warrant laban dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw ng ICC na wala pang public arrest warrant na inilabas na may kaugnayan sa Pilipinas. Pinayuhan din ng ICC ang publiko na dapat ay makinig lamang sa mga opisyal na pahayag at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon na mula sa mga online platforms. Una lang sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na naghahanda na sila. Naghahanda na sila ng nasa 10,000 mga task force para lang sa pag-aresto sa senador. Kung sakaling lumabas daw ang warrant of arrest mula sa ICC. Subalit, inamin naman ni Rimulya na wala pa itong natatanggap ng anumang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Magugunitang si Senador De La Rosa ay nagsilbing PNP chief noong panahon ni datong Pangulong Rodrigo Duterte na idinadawit ngayon sa madugong war on drugs na isinampa sa International Criminal Court.
4: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Una na naman, may mga naglalabasan na naman ganyan mga balita. Mga kabayan, mga katropa. Kaya kung hindi po kumpirmado, walang verification, hirap po. Lalo ng ganito mga binabanggit na mga o itong individual, senador ng Pilipinas. Dapat true channel at kung may hawak na, may hawak ng arrest warrant, ang unang makakalab din siyempre yung ating pong pamahalaan niya. Kasi True Channel nga. Diba? Maglalabas yan. Interpol. Sa ngayon, wala pa raw. Sabi ng ICC. Wala pa silang inilalabas na arrest warrant.
4: Express, Express, Balita sa Umaga. Balita sa International.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balita nga international. Kinundi na naman ng European Union Crisis Management Chief Hadja Labib ang patuloy na pag-atake ng bansang Israel sa mga paggamutan at mga journalists sa Lebanon. Sinabi nito na dapat ay magkaroon ng mas maraming humanitarian aid sa nasabing pong bansa. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng walang humpay na palitan ng atake ng Israel at Hezbollah militant group. Dahil dito ay marami na pong mga journalist na rin ang nadamay. At maging ang mga paggamutan ang nagtamo na rin po ng mga matitinding pinsala. Magugunitang nagkaroon ng ceasefire noon pang Abril a 17. Subalit patuloy pa rin ang pag-atake ng magkabilang panigan.
4: Express Balita sa Umaga.
1: Alas sa 1:35 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa.
4: Balitang Sports.
1: Sa atin naman pong balitang pampalakasan, tiniyak naman ng men's football team ng Iran na sila na po'y makikilahok sa gaganaping 2026 World Cup sa Amerika na magsisimula na po sa buwan ng Hunyo. Ayon sa Federation na walang magiging problema sa kanilang paglahok basta hindi lamang malalabag ang kanilang mga paniniwala at karapatan. Una lang nagpahayag ng hindi pagsali sa men's football team ng Iran o ang Iran dahil sa nagaganap nga ng paglunsad ng gera sa US at Israel. Gaganapin ang FIFA World Cup mula po Hunyo a 11 hanggang Hulyo a 19 kung saan ang host ay ang bansang Amerika, Canada at Mexico.
4: Express Balita sa Umaga.
1: Alas sa 1:36 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Inyo na po nga narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Naman po si katropang Alizon Salbatus. Antabay po kayo sa susunod na programa ang Bulsay. Pagkalipas lang po ng ilang mga paalala. Maraming salamat po mga kababayan, mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
4: Express! Express! Balita sa Umaga! Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
7: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape, sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
9: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3!
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3! Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
19: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
9: Sister Pace.
28: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
9: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
29: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
0: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
30: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
21: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
17: XFM.
15: XFM.
17: XFM.
18: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
26: Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
28: Santon Gold, live testimony.
32: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
20: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
33: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
34: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
33: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Sister Pain!
35: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Santone Gold Coffee Mix.
36: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
20: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
37: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
20: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
7: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 707 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
0: Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat! Bullseye! Sa inyo na naman ang palatuntunan! Bullseye! Sama po ang inyong lingkod, ka Gerald Gales! Dahil yung pong ating station manager, ka Louie La Rosa, siya ho, umuupo sa palatuntunang Bullseye ay bumibiyahe na ho sa munisipyo ngayon ng Rojas. Kaya tayo muna dito sa palatuntunang Bullseye hanggang alas 9 ho na umaga. Na Gerald Gales. Sama ko dito si Renz. Ang Roy nandito rin. Bullseye! Haring Alison. Bullseye! Sabi mo na dito ang naiwan sa XFM Station. Bullseye! Ang damago sa inyo. Welcome ho sa palatuntun ng Bullseye. Bullseye! Dari program ho ng XFM. XFM Palawan. Sa mga nakikinig, dapat po ang radio dito sa Puerto. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Kahit yung mga nasa munisipyo na nakikinig, magandang umaga ho sa inyo. Ano man ang ginagawa sa mga oras na ito? Monday ho ngayon ha, May 11, 2026. Do this! Yan ha. Siyempre doon sa mga hindi pa naka-follow. Bilis ha. 244,000 followers na. Eh, baka may hindi pa ho nakapalo dito ho sa XFM Palawan page. Pwede nyo pong puntahan yung pong, page ng XFM Palawan. Pwede nyo pong i-follow yan para mas tumaas. Ito ho yung bagong-bagong page dito po sa Palawan. Makakabasa ho kayo ng mga balita. Maraming mga impormasyon, mga video, picture, mga impormasyon, mga balita na kaganapan dito po sa atin sa Puerto at sa mga munisipyo. Hindi na rin po yung mga trending sa ibang mga lugar at sa ibayong dagat o sa ibang bansa. Diyan po yan sa page ng XFM Palawan. Ang Bullseye ho ay pwede po sa inyo na Yes to Hell Clinic. Kayo po ay pabalik-balik sa mga ospital. At pabalik-balik din po ang sakit o karamdaman. Hindi kaya naman yung mga simpleng sakit lang na ayaw nyo ipa-ospital. Hindi nyo pong ipa-check up yan. Makonsulta nyo ho. Punta lang ho kayo sa clinic na Yes to Hell. Yan po yan sa San Manuel National Highway. Sa tapat lang po ng kain ito. Dyan po sa taas ng Nokinox. Yan ang Yes to Hell Clinic. Pwede niyo pong puntahan yan. May mga product po dyan ng Santon ha. Ito yung turbo na gamit ni Paring Roy. Ang lagan naman. Yung turbo na panglalaki, yung pungpung pangpatigas. Alam mo kahoy. Oh, yan. Sa hindi pa na makakaturbo, subukan ninyo. Walang piling ano to, walang piling oras. Pwede mong gamitin kahit na umaga, tanghali, gabi. Depende kung kinakailangan. Dapat nasa bulsa mo yan. Basta pang-asawa ha, pang-asawa ang gamit. Bullseye! Bullseye! Ba isang oras lang ha? Uy, grabe. Hindi ka mapapahiya sa performance. Number one na ito sa buong Palawan ngayon. Grabe ito yung hinahanap ng mga kalalakihan. Turbo. Ayan, Turbo. At saka yung mga Santos na product. Pwede niyo pong mabili sa mga pharmacy na babanggitin ko. Taho kayo, ha? Ito yung mga pharmacy na mayroong mga Santos product. Itong Turbo. Sa Puerto Princesa ka, yung pong PharmaMed drugstore, nagbebenta ho yan. Yung Cure Meds Pharmacy, ganun din, meron din. Medzone Pharmacy, yung Gendis Pharmacy, the Medica Pharmacy, Pharmastapa, Edessa Andrea, o Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Jinx Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medica, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Mid-Sapa Pharmacy, S-Life Pharmacy, Pharmalife, at ito pong Palawan Drug Store. Sa Puerto, yan po yung mga pharmacy, yung drug store na pwede nyo puntahan para makabili ng mga Santon product. Santon product, pati na rin po itong mga kape na yan, ha? Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, yung Santon Vitamin C, yung pong Premium D3, yung pong Santon Gold Herbal Tea. Meron yan doon. Yung Santon Plus Herbal Soap. Pati yung Santon Plus Herbal Capsule. Yung mga Santon product na pwede nyo pong bilhin. Live na doon po sa page ng game na raw sila. Hindi na natin tawagan. Bullseye!

0: sa page natin, ha? Hindi ko kayo mag-comment. Bon Parapol, Bon? Meron kayo Parapol, Bon? Tanong daw, Bon? Siyempre, ang palatuntunan ito ay pinit po sa atin, ha? Napa ito yung gamit natin, yung pong Santon Plus Herbal Capsule. Alam niyo yung katawan, dapat nating alagaan yan. Yung kalusugan, dapat laging number one sa atin yan. Paano kakikilos kung meron kang nararamdaman? Ha? Merong masakit sa iyong katawan, dapat laging kondisyon, dapat laging malakas. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya piliin mo po ito na meron pong sangkap na mangustin at moringa. Tapos likas pa ho na merong antioxidant at nutrients na tumutulong po sa pangangalaga ng katawan. Suporta sa resistensya, dagdag sa sigla at tulong sa mas aktibong pamumuhay. Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para ho sa mas maayos na pakiramdam. Yan ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pumusaan!
0: Okay, sige, unahin natin yung munisipyo ng Rojas. Nandun na kaya?
1: Pumusaan!
0: Inaanyayahan na natin ang mga kababayan natin na gusto hong manood ng Bangkarera, ha? Pwede ko kayong bumunta sa pier ng Rojas. Kailan yan? Ngayon ay May 11, dalawang araw na lang. Sa May 13, kita-kita ho tayo dyan sa pier ng Rojas. Dyan po gaganapin ito po, Bangkarera. Karera ho ng mga bangka na meron 7 horsepower.
1: Pumusaan! Pumusaan!
0: Merong stock at merong modified. Tapos meron pang karera ng bangka, disagwan. Yan yung mga kaabang-abang na meron. Gaganapin dyan po sa munisipyo ng Rojas at idong sa inyo ng XFM Palawan at ng LGU Rojas. May makibalita tayo. Si Station Manager Calu Villarosa, nasa Rojas na ba ngayon? Para dito sa paghahanda, kailangan mo talaga na maging planchado yung galaw, eh. Manager, good morning. Yes, manager, good morning. Good morning. Aroyo. Wala. Saglit lang. Balikan ka namin. Saglit lang. Paki-check mo na yung signal bago bitawan, ha? Moving yata sila. Magalaw o nandun na mismo sa Rojas? O, paring po. Mukhang mabilis ang pagpapatakbo mo, ha? Ganun ba, paring Roy? Ka-VIP, kailangan? Hindi maharang sa daan? Kailangan hataw. Doon yata sa Rojas, o. Team ni Station Manager, team ni Manager, ngayong May 11, team ko naman bukas. Alagan naman. Team ni paring Roy sa susunod, sa May 13 mismo. May mga program na dapat natin upuan. Nasaan yung mga paghahanda? Kamusta yung mga ano natin? Pwede pa ho kayong humabula kung gusto nyong magpa-register doon sa mga baybangka na gusto hong sumama, sumali dito sa karera. Pwede ho kayong pumunta sa Mantay Dagat. Pwede rin po sa XFM. Biyahin na kaagad kayo para makapag-train kayo doon. Subukan ninyo yung pong dagat ng Rojas. O anong discarte? Eh? Manager, good morning ulit. Pasensya yung signal kanina. Putol-putol eh.
2: Hello, Gerald. This time, unang barangay ng Rojas. At yung ating gagamit mga komunikasyon sa village para sa live coverage natin.
0: Oy!
2: Pag-isip pa, first time na galing natin ito sa labas ng puerto.
0: Sana kayo! Sana kayo, manager?
2: Dito na, malapit sa barangay ng Mamon ng Langugan.
0: Ayun, oh, parang tindog ah. Parang tindog beach. No?
2: Sa unahan lang ng tindog beach.
0: Ayun.
2: Tingnan lang namin. Nakita mo ba yung background natin?
0: Oo, matindi yun. Nakatapak yata yung isang paa mo, nakaporma sa taas ng bato. Tama ba yun? Tapos naka... Parang nangungusap yung dagat, oh. Parang nangungusap yung dagat. Maganda. Ano siya? Sabi niya, mukhang okay ito. Sige, karera kayo dahil hindi maalon.
2: meeting na namin ni Race Director Darin. Ang hangin.
0: Oo.
2: At saka yung, di ba,

0: ano ba, para makita siya yung mga mapilit. Gano, excited. Yung mga mandirigma natin sa Bataan para sa attractive. May hindi ka ng perto di. May pasara ka doon. May taga sa nag-entry. May mga taga mukraskas. May tiga kultay. May pasara ka doon eh. So, expected natin. Kaya na okay yung team natin dito dahil yung registration.
1: Oh.
0: Ngayong gagawin. Bukas. Kasi pagdating ng karera sa attractive, hindi na tayo tatanggap ng registration. Karera na yun eh.
1: Okay, so ngayon at bukas, ngayon at bukas yung pagpaparehistro registration dito sa mga sasali.
0: Oo, para mas malinaw yung registration natin.
1: Oo.
0: At ilang horsepower, 7.8 spot, 7.8 semen, at saka bugsay. Yung bugsay, sagwan yun.
1: Sagwan, sagwan.
0: Kaya yung pangyarad, yung registration natin daw sa pagpaparehistro natin, ito rin ko si Gerald.
1: Daryl! Sirda! Oh, good morning. Talaga naman maaga. Excited talaga yung tropa. Biroy mo, may mga bangka na pala kayo nakasabayan. Napabiyahin na rin. Maaga pa. Susunod pa na araw yung karera.
0: Kaya nga, ay masyadong sila excited sa palaro ng ano, ng
1: HCN. Oh, baka kakabisad, baka kakabisaduhin nila yung dagat, yung ano nila, yung lugar kung saan sila kakarera kaya nagpaaga.
0: Opo, opo. Yan ba ang importante ng mga unang matik sila ngayon, sistema ng dagat, makapag-practice sila ng maayos. At ito nga, tinignan nila din, basically. So, okay naman yung dagat natin sa ngayon, pa rin. Pero malaman pa natin kanina kasi tunghali, lumakas. So, kaya kasi may low pressure tayo ngayon.
1: Hindi, pero pag nagbigay ng hudyat yung Coast Guard, okay, sige, tuloy. Kahit na umulan, maraw, tuloy ang karera. Tuloy yan.
0: Opo, opo.
1: So, ngayon, pwede silang magparehistro na ngayong araw hanggang bukas.
0: Opo, opo.
1: Sige, San?
0: Ang gusto mo magparehistro, hanapin lamang siguro mamaya hanggang bukas doon sa pier ng Ruhas.
1: Oo. Oh.
0: Sa tourism building, ang kategory po natin sa stock power ay 7.5 to 7.8. Bago sa semi-open natin, 7.5 to 7.8 horsepower din po.
1: Pareho lang, parehong 7.5 hanggang 7.8.
0: Opo, opo, katropang ito. Kasi okay. Ang stock natin dyan sa stock ay para yung mga ordinary, yung mga mayanap na mga isa, para makapaglaro din sila dahil wala silang kakayanan makapag-pull doon sa mga itong mga mga laro talaga.
1: Oo.
0: Mayroon palaro na para sa kanila. Para masaya.
1: Oo. Yan pang ano talaga yan, Sir Daryl, pang ano talaga yan, yung mga regular na mangingisda, yung mga simpleng mangingisda lang na gustong sumali, 7 horsepower yung kanilang makina, yun, sali sila. Pwede dyan magkarera sila.
0: Opo, opo. Para yung mga gusto ni Mayor, para silang ito ay magdog sa kanila ni Mayor TV para yung mga Chinese na kaya ng Ruhas. Masayaan naman sa gaganap natin ng festival.
1: Yung naka-modified naman na 7.8, 7.5, mabibilis na yun.
0: Opo, mabibilis na po. Yun po ay naka-present para sa mga munitik mo, mga ibang states na gustong sumali. Pero open din naman po yan sa taruhan. Mayroon sila modified engine na isasabi.
1: Kala nga natin, Puerto at saka Rojas lang eh. Pero biruin mo, may mga galing din talaga ng ibang munisipyo na sumali dito sa karera na ito. At ang dami na sumali dito, Sir Daryl.
0: Opo, opo. Katropang po. Excited sila sa gaganaping pang karera. Sa festival dito sa andong sa kanila ng
1: XFM, MDO. Yung bugsa, yung ano, yung sagwan na karera, marami rin yan kasi mga ano yan eh. Ito talaga walang gagastusin dito. Katawan mo ang gamit, pati yung paddle mo, pati yung bangka, simple lang. Pagka meron ka nun, maliit. Sige, sali, di ba?
0: Oo po. Yan. Para sa mga gustong sumali,

0: presidente ng Bayan ng Huwas, open po sila dyan. Kaya naman po sila sa ganating sari.
1: Yan. Ano yan? Sa mismong araw din ng karera ng mga bangkang may makina, doon din gaganapin yan. Bali, isang araw lang itong race natin.
0: Opo, opo. Katropang.
1: Ayan, okay. Diretso na ba kayo ng Pierre? Para kung halimbawa yung iba na nandoon lang din sa Pierre, sa Rojas, naghihintay sa inyo para magparehistro, pupunta na lang. So, diretso na ng Pierre.
0: Opo, opo. Ngayon, diretso na kami ng Pierre. Kung magustong magparehistro, hamapin na lang po ako doon sa tourist building po.
1: Okay, sige. Mahaba naman sa listahan, Sir Darrell?
0: O, mahaba-haba na po yung listahan natin.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Sir.
0: Okay po. Sige, thank you.
1: Si,
2: Vice Director, si, ng pinagdaan ng coordinator kaya gano'n niya na ano, katropa ni Gerald. So, ito naman, talagang pinagandaan sabi ni Mayor Pili Saban, digital partner ng ex-OPM Palawan, ang kanya namang gusto yung pagsaya, yung mga taga-Rojas particular. Kaya nung buksay, tagwan-sagwan lang, bisa bibitawan, alas 12 ng tanghali yung bitamina, kasi wala tayong in-break. Medyo ang karibang hanggang sagad dahil nahabol natin yung magandang sabi ni Mayor Pili, hindi lang taga-Rojas yung pwede at yung ibang gusto mama sumali ay sa sports na to pwede naman ang katropang Gerald pati din kasi ng East Coast kailangan may mga bangkista maging taktisado para ang taga nila hindi na hihina para sa pagkakilang pagkakilagi minsan lang to kasi yan para sa mga mangisda yan gusto ni Mayor Pili kung kaso'y festival nalangyan ito na sa lahat, mga isda, mga farmers, taga-Rojas, at yung mga kapatid munisipyo, mga tropang ng Gerald. Tayo naman, department para sa information and dissemination at coverage sa gabinin para maibahagi yung mga kasihang nangyayari dyan sa munisipyo ng Rojas. No, kailangan din natin ng kasihan, hindi lang puro kalungkutan. At tropang ng Gerald, yung mga nangyayari sa Pilipinas, puro na lang kumukutan yung mga naibabalita. O ganun, hindi makadalita ng mga sports kasi yung naibabalita sa kanila katropang Greg.
1: Oh, gusto ko nang sumunod. Gusto ko nang magsaya ka agad eh. Bukas pa pala ako.
0: Ito yung dati ko nakikita. Ito pang action. Maganda yung labod ng Dagas Gear. Nag-i-invita siya.
1: Nang-i-invita Aroy, Aroy, malinaw. Aroy, malinaw oh, hindi malabo, magandang mag-dive ba?
0: Alam mo yung ganito, ito yung gusto naman mabuntin. Kasi, so, lumilipad yung bangka, pero sabi ko, medyo may kurma-kurma makulang.
1: Oo.
0: Ano talagang maganda ang kanila rito.
1: Ilang ano na nga ilang buya na nga sir ang makikita sa karera?
0: Apat ito, otso.
1: Otso?
0: Otso. Kasi pagka halimbawa sa pagkabes ng nag-take off.
1: Oo.
0: Pangalap pag-gerag, sabay-sabay, dating doon sa kurbada, doon pa katalo. Kaya nga, ito yung ano yung mga kurbada na ikot-ikot. Apat na buyan sa ikot-ikot.
1: Ayan, oh. Tapos, ang ano oras, sir, magsisimula yung karera sa May 13? Nawala.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, Roy mo, aga ni manager, oh, nandun ang kaagad.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sama yung race director.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Po sa... Malapit na eh. Malapit na sa Nanguga na raw. Na doon sa Rojas. Yan na.
3: Bullseye!
1: Sir, anong oras, sir? Masisimula yung karera natin doon po sa May 13. Tapos, kailan po pwede mag-practice? Yung po mga merong bangka?
0: Bali, nag-workout tayo ng bangka. At least, alas
4: Alas 7.
1: Alas 7.
4: So, so, yun ang maaga. Ating magandang panahon. Dire-diretso yun, noong nation, semi-finals, tapos finals na tayo. Yan. Yeah. Yung sabi ko sa'yo, bandang alas na yung tangal. Sa mga alauna na mga hapon na ngayon, ang test na, at saka yung bandang dagat sa pamunga ni Igdardo Abarap,
1: Yung
4: nila yung kanila yung risk baga sa motor restrict ngayon sa araw, hanggang bukas, para makapag-practice na yung mga sasalim. So, clear na yung mga hangat, yung sasalim muna ng mayor, na idoon mo ni Parada o iba kabila para yung pagkakarerahan nila kay Erao ay malinis na ang Tropang Gerald. May mga mga tilal platform takot natin yung area no na malinis hanggang bukas para may idea yung gusto ko bumabol hanggang bukas ang dahil balampasigan lang ka ng pire pero alam mo no yung result ganda, malinis. No. So, yung report, abante na kami, mga ilang barangay pa to, bago dun sa publasyon, para makinda na natin. First time na gagawin nito ng XFM o Palawan sa ibang lugar. Sir, bakit ipagtulungan at buong binasin mo sa LG Rojas? Bago ko yung video, concert lang tayo para pasayahin sa Rojas. Yan ang gusto mo. Mayor, pwede na ito naman, alam naman natin na yung institution sa sports, wala tayong media kahit football, basketball, sports, dahil yung healthy body, yun yung promote natin.
1: Oh.
4: Pwede lang, no?
1: Yung basketball, sir, may mga nagtatanong dito kung kailan ka raw pa basketball naman?
4: Susunod na natin, ibabalik natin yung una na yung ginawa na para barang yung basketball.
1: Yan talaga. Na
4: kasi gusto na tapos natin si Boss Reyes na ma-promote yung healthy body sa ating mga kapatay lalo yung sport at Tropang Gerald. Kasi yan. Natin yung overage team, si Axel, si Boy, si Daryl, si Tropang Ron, at kami magbabalik namin. Ano? Marito siya mag-sito na sa sport mo natin. Thank you.
1: Si Station Manager Carlo Villarosa, lapit na ho doon sa munisipyo ng Rojas. Grabe naman yung dagat na yun. Ibol si, hindi buhangin. Aray, pagka nag-dive ka dyan, hindi malabo. Magantong oras, hindi mainit. Aray, harap naman yan. Sige usok-usok, iaw-ihaw. Talaga naman. Oh, yan ha. Nakasama rin natin, nakausap din natin yung press director, si Daryl Santiago. Daryl Santiago, napakagaling din po na race director. Abisado niya yung mga karera. Manager, tapos din na bago eh. Taon na ginagawa natin. Karera ng bangka. Mga taga-Rojas ha. Enjoy nyo yan, yung pong karera ng bangka. Ako, grabe dyan kayo makakita. Ataw, kabibilis ng mga bangka. San sa Pierre, sa May 13, alas 7 pa lang daw po ng umaga. Sabi ni Manager, bibitawan yung mga bangka, kakarera na. Punuin natin yung mahabang pier ng munisipyo ng Rojas. Marami mga bangka ang kakarera. Meron pong dalawang kategorya. Tatlong di ba? Merong sasagwan, buksan. Talaga, yun talaga ang karera na mano-mano. Ano yun eh, palakasan talaga yun. Palakasan talaga, pati bayan talaga yun. Hataw kong hataw pagka sagwan. Tapos mayroong para talaga sa mga mangingisda. Yung pong 7 horsepower stock. 7.5 hanggang 7.8. Meron ding modified 7.5 horsepower hanggang 7.8. Yan ay mga ina-upgrade pong kanilang makina. Tayo bukas naman. Bibiyahin. Okay, 7:30 po ng umaga. Batiin ko muna yung mga nasa live natin. Abi, yung mga nasa live, sino yung mga nanonood ngayon sa live natin? tayo mag-commercial. Ayan, ha? Si Jane Argilis Paredes Hermoso Highlights. Thank you. Si Alona Santino, barangay ko dyan sa Mangkaw-Bangkaw. Sherdan. Ganon din kay Myra V. Madarcos Gabinete. Sherdan. Thank you. Asher Gadiano Alarcon. Morning po, ka Gerald. Sherdan. Anong schedule po ng doctor ng Yes 12 Phoenix? Meron yung schedule dito eh. Mamaya babasahin ko, titignan ko ha.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Echo HLR, Sherdan, thank you.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Aha, ano ba ngayon? Monday 11, wala pa. Kaya Jer, sa Friday pa, Friday ng afternoon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi niya, idol, dalian mo dyan, may session pa. Session namin sa Barangay Friday. Neria Omes Alpha, gandang umaga po ka Gerald Sherdan, thank you. Roy, pagkarami pa lang nito. Tinaas ko, oh, Merlin Billiones Sherdan, thank you ha. Kape ho tayo mga katropa sa Anton Plus Coffee Mix. Good to your health. Ginamot ka na. Kape ka na, ginamot ka pa. Sherdan na rin po, morning po katropang Gerald. Sabi ni Vicente Paalan, thank you. Kenjo Gindalaw, Alin Kaya, good morning. Susa naman show. Sana Jesus sa bato. Baligtad kasi. Morning po, katropa. Guwapo ka, Gerald. Talaga naman. Nakita mo ako. Bati ko lang po ang aking misis. Happy birthday po. My one and only Palalabs Ding Mancho. More birthdays to come. Ingat ka lagi. Love you, ma. Talaga naman.
3: Pusa!
1: Ng mga magandang mapakita sa umaga, I love you.
3: Pusa!
1: Randy Santinas, listening. Thank you, Maxim Reyes. Tristan Gulay, morning po. Kaya Gerald, good morning. Maricel Parido, Tadhali, Sherdan, Ana Diaz, Sherdan Arroy, ang dami mga nag-share. Salamat mga nakasubaybay ha sa ating Facebook Live.
3: Pusa!
1: Commercial muna ako. Aklit lang, babalik din po tayo kaagad.
3: Pusa! Pusa!
5: XFM.
6: X.
5: XFM.
6: FM.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, psst, pare,
6: Oo, ikaw.
16: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
18: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
20: Mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: X.
28: XFM.
27: FM.
29: Sis the Pain.
27: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
29: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
31: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
29: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
32: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
29: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
33: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
34: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus.
0: Plus Softgel Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mga butika,
28: mga katropa, excited!

0: 再听。
1: 7:48 ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, balik tayo sa ating mong palatuntunan, Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, pag-usapan po natin, ito hong kahapon pa natin pinag-uusapan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung pong Center Island, dyan po sa San Pedro National Highway.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hati yung opinion ng tao eh. Yung nangyaring aksidente noong nakaraang gabi, maggabi ba o madaling araw?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Engineer Dario San Diego, nasa kabilang linya ng 3rd District Engineering Office ng DPWH. Engineer, magandang umaga po.
3: Gerald, at sa lahat po nang nakikinig sa inyo po.
1: Sir, una, congratulations po doon sa DPWH dahil ang ganda, nakita natin yung pong project dyan po sa San Pedro National Highway. Lumapad, sir, oh, kumpara natin nung hindi pa inaayos. Parang napansin ko lang, sir, mas malapad.
3: Yes, sir. Halos sa 1/3 po yung nadagdag na lapad dyan. Tapos meron pa tayong bicycle lane at saka mga sidewalk po at saka paved shoulder na nailagay. Actually, sir, nasa 96.something% na yan. Mga sidewalk na lang po ang pinapinalize tsaka yung mga paved shoulder po.
1: Opo, 98% na?
3: Pang, 98% yes, sir. Mga 96.something, sir.
1: Ayun, kunti na lang pala ito, sir. Engineer.
3: Yes, sir. Opo.
1: Mukhang may pasobra pa yung contractor, ha? Kasi yung mga ano yung mga kalsada na papasok pa doon sa mga secondary road, dinadamay na rin, sinisimento na rin nila.
3: Yes, sir. Kasi yung transition po nung elevation ng kalsada, kasi yung meron po tayong mga part dyan na bumaba, may tumaas. So, dapat po talaga na iahabon namin para maayos din po yung transition from lateral roads papunta po sa National Highway. Kaya sa mga savings po namin yan na nakuha dun sa mga culvert na meron pwede na pa namang magamit, tsaka yun hong mga tawag dito. Yung iba pong magaganda naman yung base niya ay hindi na namin ho nilagyan ng stabilizer kasi matigas naman dati na.
1: Opo. Saludo rin doon sa ano, project engineer pati sa resident engineer dahil pagka merong napapansin na medyo mabato, tinatanggal, pinapalitan ka agad, inaayos, nire-repair.
3: Thank you very much, sir. Protocol naman ho talaga namin yun na once na may defect, issuehan ka agad ng site instruction at may prescribed period po dyan para makorek ka agad ng contractor.
1: Yes, sir. Mga anong buwan, sir, matatapos ito? Ngayong taon ito, no?
3: Supposed to be, sir. Nag-expire na nga siya noong May 12. So, nag-i-incur na ho yan ng liquidated damages.
1: Okay. Sir, meron po kasing Center Island. Saan ang galing ito pong ano na ito? Project na ito na magkaroon ng Center Island yan po sa San Pedro National Highway.
3: Actually, sir, para sa kaalaman po ng mga nakikinig at saka yung mga concerned citizen natin, sir. Actually, hindi ang term, technical term namin dyan is pedestrian refuge. Hindi po actually yan na Center Island.
1: Okay.
3: Kaya po siya tinawag na pedestrian refuge kasi po just sa part niyan, di ba, harap po ng San Pedro Elementary School.
1: Uh-huh.
3: Tapos marami pong estudyante dyan. Tapos lumapad nga po yung kalsada. Ang ano po niyan, ang tawag dito, ang function po niyan is yung mga tumatawid natin, for example, marami sila, pero silang refuge, bago tumawid uli sa kabilang lane, pwede silang tumambay dun sa gitna para makadagpas ho yung mga, kung may sakaling may mga parating, kasi kadalasan ho dyan, nagra-rumble-rumble na yung mga tricycle dyan, yung mga sasakyan, binibigayan, at least ho, yung mga estudyante o yung mga magulang o yung tatawid po dyan, is meron silang temporary refuge dun sa gitna. So yan ho ang function yan. Hindi po siya yung, although pwede siyang Center Island, pero ang tawag po namin dyan technically is pedestrian refuge po.
1: Ayun, pedestrian refuge ang tawag
3: pala. Yes, sir.
1: Ang unang nakikita ko dito, kaligtasan ng mga estudyante para hindi makatakbo dire-diretso doon sa kabila.
3: Yes, sir. O yan po ang function yan, sir.
1: Ayun,
3: at saka sir, pasensyahan nyo lang po. Pero kasi meron pa kami mga improvement na gagawin dyan. For example, yung reflectorizo, talagang babaguhin niyan kasi hindi maganda yung nailagay ng contractor. May findings na ho kami dyan. Tapos baka may dagdag kaming mga additional regulatory signs na slowdown, na ganito, merong refuge, just like that, para ho mawarningan din na yung mga tumatawid tsaka yung mga sasakyan na dumadaan.
1: Diyan mismo po, sa loob niyan ng pedestrian...
3: Hindi naman po sa loob, more or less, mas bago dumating para ho nawawarningan na rin kaagad yung mga gumagamit ho ng kalsada tsaka yung mga tatawid po.
1: Magkakaroon ba ng streetlight po sa gitna?
3: Wala pong streetlight siya na nakaprogram, sir. Kaya nga inaano namin, yun hong sa city light sana gumana na ho lahat dyan within the San Pedro area po, okay, along National Road.
1: Oo. Ang street light nito, sa gilid lang talaga, makabilaan. Pero yung gitna...
3: Pero sir, maliwanag. Oh, yes sir, maliwanag naman yan sir pag naglalagyan. Pero siguro sir, may option din siguro later on.
1: Oo.
3: Kung talagang madilim ho, is baka malagyan ho. O bigyan na lang namin ng options yung maintenance namin kung sakaling meron kaming additional fund doon. Kung kailangan talaga... Isa, baka malagyan, sir. Pero makikipag-coordinate pa rin kami sa city, sir, kasi meron silang mga street light po dyan.
1: Oo nga po, sir. O, palagay ko mas maganda kung ano, kasi may mga ano po, sir, para ligtas din yung mga kamote riders natin sa madaling araw. Baka sobrang kalasingan, mabangga sila. Pero kung maliwanag, wala nang sisi. Ay, maliwanag na, sir. Meron na mga signage. Kabilaan pa yung mga ilaw. Di ba, sir?
3: Para yes, sir. Noted, sir.
1: Ayun, opo. Sir, meron pa dito reaction, sabi, nakakatulong din yan para doon sa mga biglang likong tricycle. Oo nga naman, oh. Diba?
3: Yan ho madalas. Yan talaga ho ang isa sa mga ina-anticipate namin na hindi na gawin. Kasi nga, meron ng central refuge dyan, pedestrian refuge.
1: Mm-hmm.
3: Kasi ho dyan, maraming estudyante dyan talaga yung mga tricycle. Wala na tanghali, tsaka hapon. Ay, naguunahan sila dyan.
1: Agawan so, nga pala, no? Agawan, tapos bibiglang deliko yes, yung mga tricycle.
3: Opo. Hopefully, sir, makita ng mga tagapakinig natin or yung mga dumadaan dyan na yan naman po yung purpose niyan. Hindi naman ho para talaga lang nilagay.
1: Oh, motor siguro. Yung liliko-liko na ngayon, mga multi-cab, tricycle, wala na rin eh.
3: Oh, yes.
1: Okay.
3: Sir, pasensya na po eh kasi vlog ceremony na namin, pwede ko po bang putulin muna and then later on kung sakaling may additional question kayo is follow up na lang tayo, sir. Kung okay lang, sir, kasi pumipito na yung ano namin sa baba.
1: Sige, Engineer, maraming salamat. Thank you sa oras na ito na ibinigay ninyo.
3: Po, pasensya po ako, medyo maiksi na taon po na pag ceremony namin.
1: Okay.
3: Humingi rin po kami ng pasensya doon sa mga nakikinig po.
1: Sir, kung ito ba po pwede mong matanggal ito? Halimbawa lang kung may mangyari pa ng mga aksidente. Last na lang po, sir.
3: I-improvise nga namin. Pero kung ang requirement ay kung ang recommendation ho is tanggalin, wala naman hong problema. Talaga hong... kung ano yung anuhin ng mga authority, talagang susundin mo namin. Kung sakali magsana naman po, huwag na umabot sa ganun.
1: Sa bagay, nakikita na naman natin makakatulong ito sa mga estudyante at saka masasasakyan mga
3: dumadaan. Yes, sir. Yung mga estudyante, mga elementary kasi yan.
1: Mangyayari kasi yan, sir, pagka nagiging madalas na yung aksidente, baka doon magkaroon ng recommendation. Pero sa ngayon, ilan lang naman at hindi pa naman malala yung mga nangyayari.
3: Hindi, wag naman po sana.
1: Susubukan
3: din ho namin pag-aralan uli kung ano pa pwede maidagdag namin. Kaya nga sabi ko, baka meron pa kami improvise na gawin dyan.
1: Okay.
3: Para lang kung maiwasan din yung ganun.
1: Opo. Salamat po, Engineer. Pasensya po sa
3: storm. Maraming salamat din po. Pasensya rin po.
1: Okay. Thank you.
3: Salamat po, sir. Thank you po.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May plug racing ceremony pa po sa DPWH ngayon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ibigan natin si Engineer...
2: Bullseye!
1: Dario San Diego, yung pong kausap natin, kakusabi ko kahit na konting oras lang para mapakinggan yung side po ng DPWH tungkol dito.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kunti na lang, matatapos na po pala yung proyekto, yung pong pagsesemento at pagpapalapad nito pong National Highway dyan po sa Barangay San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nasa 96% na pala ito eh. Kunti na lang, oh, ilang porsyento na lang, patapos na ito. Bagay nakita natin yung 4-lane talagang buo na. Diba? Simula dyan sa Junction 2, pababa dito sa ANA Plaza.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung apat na lane, kompleto na. Diba? Nakikita natin yung shoulder na lang eh. Sidewalk, yun na lang yung nakikita natin na ginagawa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pati na rin yung transition nga raw. Yung kumukonek doon po sa National Highway, papunta ho doon sa mga secondary road.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yun na lang yung tinatapos nila para ho sa proyekto na ito. Na hinihintay na ho ng ating mga motorista. Kaya lang, meron ho nangyaring aksidente noong nakaraan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dito po sa post na ipinakikita ho natin.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Post po ito ng isang netizen sa Facebook.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dito, makikita na mayroong marka. Scratch o skid mark. Ito pong sa... Center Island, mas kilala kasi ng tao yung pagka mayroong ganito sa gitna, Center Island ang tawag nila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang tawag pala ng DPWH, tamang term, dito po sa inilagay na structure sa gitna ng San Pedro National Highway.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan po ay pedestrian refuge.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan yung term nila para ho dito sa Yan, structure niya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, naipost yan noong nakaraan matapos po na mayroong na-aksidente.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pwede rin, mamaya-maya ng konti.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung gitna, nakikita natin, wala pang laman. Pwede palang lagyan yan kung makikita ng DPWH na magiging madilim. Diba, kung hindi aabuti ng malakas na ilaw sa magkabila ang gilid ng kalsada, yung gitna, pwedeng lagyan. Pondo na nila yun. Pwedeng lagyan ng street light.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos may mga signages na ilalagay dyan, ilang metro bago ho madatnan ito pong repute.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang layunin naman ng DPWH, kaya ho naglagay niyan, para rin po sa kaligtasan ng mga estudyante.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga naghahatid ng mga estudyante, di ba? Yung mga liliko, biglang liko, tapos highway yan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung mga four wheels, yung mga motor. Dati may tricycle pa, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ngayon, hindi na basta makakaliko dahil merong harang na sa gitna.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kailangan mo pang ikutan yan bago ka makaliko sa kabila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos yung mga bata naman, di basta-basta agad-agad makakatawid.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung pagbata,